0: Ay, may kasalanan na naman ako. May laong magandang umaga sa'yo.
1: Eh, hindi ko na mababati, partner, yung mga nakatutok sa atin lagi sa St. Luke's BGC at si Dr. Marcia na nag-aalaga sa sister ko at lahat ng mga nurse niya doon, Eman Anton Jarb at iba pang mga nurses.
0: Huwag mo nang batiin yan kasi wala ng oras.
1: Huwag mo nang batiin, wala na.
0: Si Alvin Olchico po ito.
1: Si Doris Bigonia po.
0: Susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Mutyanang Masat, nag-iisa at pinakamamahal kong Doris Bigonia.
1: Yan.
0: Siyempre kasama po si Kuyang Danny Buenafe at magla-live report po si Robert Antemano-Mano dahil may special session. Ay, hindi ka sasagasaan pala. Alas 9 pala yung ang special session.
1: Correct,
0: pero mag-advancer ka na.
1: Tama.
0: Tama si Robert.
1: Ay, isasalang namin si Robert.
0: Okay.
1: At sa house yata meron kami isasalang.
0: Ako po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Ang morning tandem ng bayan.
3: Good morning!
2: Alvin L. Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
4: Gising Pilipinas!
2: Basta AM

0: Ay, makinig na po kayo at 8:04 na po ng umaga.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat pusisiin, dalawang pilit ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga

0: message to the public.
1: Yun.
0: It has been the honor of my life to serve as your Senate President. Okay, in Tagalog, Kuya Danny, tanggap ko na. Ganon, ganon, no? Diba? Okay. Sinabi niya.
1: Siyempre, oo, nasundan ko nga yung bahagi, no? Yung last portion yun ni Boss Alvin El Chico. Oo. Napakahaba ng kanyang post, no?
0: Mahaba, mahabang kanyang
1: at
0: post.
1: At least, para ho sa mga ano ho, ngayon lang nag-tune in. Ako makakasama muna ng ating nag-iisang mutya ng masa dahil na ang aming reporter na si Robert Manoy nasa Senado at magkakaroon ho ng special session. So pansamantala, ako po si Danny Buenafe para sa programang Tandem ng Bayan.
0: Yan.
1: It's an honor to be with Doris Bigorn.
0: Yan. Pero ang sinasabi nga ni Alan Peter Cayetano, hindi po lahat ng posisyon ay atin, angkin natin. Yan yun. Po ay hiram laang.
1: Parang
0: pelikula dati, 'di ba? Pag-ibig na hiram.
1: Yun.
0: Alam mo yan, nabutan mo yan.
1: Diba, Doris, naalala mo yung sinasabi rin ni Senator Erwin? Lagi ka rin niya naalala yung kaang-kaang. Huwag kang pa-kaang-kaang. Alam nyo, matagal ko na rin nakasama si Doray, no? Dahil sa mga coverages niya, lalo na pag medyo wala sa hulog yung mga ini-interview natin, di ba? Yung coverage na, naalala ko yung pinapataob yung mga sasakyan.
0: Ay, grabe.
1: Di ba yung sabi mo, ano ba mga sumanib sa espiritu nito mga to?
0: Naalala ko yan kasi si FMG, sabi ko, hindi ko alam kung anong demonyo ang sumapi sa mga ito.
1: Hindi
0: diba?
1: Ko makalimutan yun. Sabi ko, it's only Doris Bigornia who can get away with that.
0: Ay, totoo naman kasi diba? Yung kaguluhan doon.
1: At saka, may risk kayo. Ay, munti kayo talaga. Diba? Threaten kayo ng time niyo. Kasi yung mga sasakyan nyo, tinaob eh.
0: Hindi lang tinaob. Sabi ko sa camera
1: sinunog
0: ko.
1: Ba? Yung iba?
0: Sinabi ko sa camera bang ko si Jimmy. Jimmy, punta tayo doon. Nasusunog yung crew cab. Little did I know, akin pala yung crew cab. Lahat ng gamit ko nasunog.
1: Pati personal?
0: Lahat ng gamit ko na andun eh. Pero,

0: Senator Alan Peter Cayetano. Yan po ang talagang masaklap maganda na pangyayari. At least sana nga po, Danny, ano, yan magkaroon na ng hudyat na magkakaroon na ng kaayusan.
1: Sana. Peaceful transition. Kasi ini-expect nga, medyo kagabi, hanggang kagabi, ini-expect baka ano kaya eksena na naman.
0: Diba?
1: Ni Senator Cayetano ngayon. So,
0: totoo.
1: At least with this post, at saka yung binasa mo kanina, na nakausap niya na personal.
0: Correct.
1: Si Joel Villanueva. Tama. Na talagang tatawid na.
0: Mm-hmm.
1: Hopefully talaga sinabi naman din yung tatay na a-attend ngayon.
0: Correct.
1: Diba, sa
0: at saka, kanya-kanya na pong prinsipyo ang usapan eh. Kung ito ang desisyon ng isa, eh irerespeto kung ano man ang maging desisyon.
1: Tama, tama.
0: At ang desisyon natin, kung ready na po si Robert Antimano,
1: ready na ba?
0: Wala pa. Abangan po ninyo kasi magbibigay siya sa atin ng advancer kung ano na po ang nagpalit eh. Dahil dito sa post na ito ni Alan Peter Cayetano,
1: yes.
0: Nagpalit yung expectation natin kung ano ang mangyayari mamaya.
1: Pero this is good news ha. At least in a few minutes, kasi wala, para dun sa mga hindi pa masyado nakakala, magkakaroon ng special session,
0: yan.
1: Both houses of Congress.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang attention ay nasa Senado.
0: Tama.
1: Dahil nga ang Senado ngayon, ang sinasabi nga ni dati pa ni Alan Peter Cayetano na ito ay ang dahilan nito special session is for the Senate leadership, di ba?
0: Correct, correct.
1: Oo, ngayon ay pumapayag na siya. Mukhang alam na niya, tanggap na niya na 13 ang grupo nila Gatchalian. So alamin natin, pero alam mo, Doris, di ba, remember yung ano, yung isang report ninyo kanina na hindi kasama talaga dun sa mga pumirma ng petition nila?
0: Tama.
1: Di ba sa Supreme Court, wala yung dalawa eh.
0: Wala.
1: At saka si Senator Mark Villar.
0: Si Mark Villar tahimik lang.
1: Oo, pero ang balita ko, nag-text sa akin si Robert kagabi, hindi maganda ang pakiramdam mo, Dora, yeah. So, ibig sabihin,
0: sorry naman, excuse me po.
1: Oo, di ba, ang balita ko dun sa text ni Robert, nasa abroad yata si Mark. Si Senator Mark Villar. So, hopefully, sana meron nga, dumating siya kasi iba pa rin yung physically mag-attend. At saka gusto ko makita kung sino sa mga supposedly minority uli na sila. Sa group ko sila, Aimee will attend, di ba? Sila, Pia Cayetano. Gusto natin malaman.
0: Si Escudero.

0: eh.
1: Oo.
0: Ay, okay, muntul po eh. Oo, ibang klase din yung mga sinasabi niya. May mga halong marites na rin sa bandang huli eh.
1: Kaya diba? Nga, bigla
0: walang
1: na
0: preno rin.
1: Nakakagulat at nakakakaba. Pero lahat ito, yung mga, kasi mga Batikan na journalist man ito, kilala natin sila. Kaya lang.
0: Sa ito nga, para dun sa mga hindi masyadong nakakalam, ito nga special session. Alam ko tatagal lang hanggang mamayang hapon to. Pero nakabantay na si Robert Mano sa loob ng Senado, si Zeus Legazpi naman sa harap ng Senado, si Pamela Vasquez sa House of Representatives. Pero tawagin daw muna natin si Radyo Patrol Pamela Vasquez mula
2: sa... Mag-uumpisa yung special session. Expected natin na payapa ang magiging ganap dito dahil nga hanggang matapos ngayong araw, dahil nga gaya ng binanggit mo, Danny, ay mukhang sa Senate talaga mayroong malaking mangyayari dahil nga kung matuloy ang change of leadership ay dahil nga kanina ay nabalitaan natin na mukhang may enough numbers na sila para nga ma-push through yung change of leadership. Pero nasa Senate na rin kasi yung bola matapos nga maipasa yung mga panukala sa ikatlo at huling pagbasa. Katunayan, binalikan ko din yung mga script ko noong Senate adjournment kung saan 160 measures nga o mga bills yung naipasa na ng Kamara at naipadala sa Senado. Pero dahil special session, Danny at Doris, ay aabangan natin kung harap ba mamaya sa plenary si House Speaker Faustino D. III kung siya ba ay magbibigay ng mensahe o talumpati at o kung siya ba ay magpre-preside sa floor mamaya. Possible rin na basahin yung mga panukala o resolusyon na inihain pagkatapos o yung inabutan na ng Senate adjournment at para ma-refer ito doon sa kanilang respective committees. Doon sa after ng Senate adjournment, ilan doon sa mga naabutan or na-cover natin na coverages, yung resolusyon para nga imbestigahan yung gumuhunggusali doon sa Angeles City, Pampanga. Meron ding nag-file ng bill na para doon sa supplemental budget kaugnay nga doon sa Tumamang Lindol sa Mindanao. At isa pa na yung reso ni Manila Representative Rolando Valeriano para nga imbestigahan yung pagkasawi ng dalawang Atenean student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonya, kung saan nga sinabi ni House Speaker o House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V ay posibleng imbitahan yung coaching staff ng Ateneo. Again, 26 o kalahati doon sa 52 LEDAC priority bills na ang naaprubahan doon sa third and final reading at nasa Senado na din. Kabilang dito yung Kalinga, Right to Information, Anti-Political Dynasty, at Anti-Fake News and Disinformation Bills. Danny at Doris?
1: Pamela, yung sa mga sinabi mo na mga susubukan nila na talakayin, ang dami nun at lahat, Danny, ay importante. Sa palagay mo, doon sa mga pagkausap mo, doon sa mga kongresista, kakayanin po ba, Pamela, na matapos yan? Ano ba ang special session? 9 a.m. up to sawa?
2: Gaya nga nung sinabi kanya ni Danny, mukhang until today lang kumbaga yung special session. Pero kahapon kasi, based doon sa initial information natin, 9 a.m. pero posible din na matapos ng maaga, at least dito sa camera, mukhang in-expect natin na around lunchtime or before or after lunch, dahil na ang inaasahan talaga na magtatagal siguro ay doon nga sa Senado kung nasaan na si Robert Mano. Pero doon sa tanong mo, Doris, may mga kongresista naman nagsasabi na kaya naman na matapos o maihabol yung ibang pending na bills. Pero kasi nagkakatalo or natatagalan lang yan kapag sa second reading, kung saan doon kasi pumapasok yung debate, yung amendments, bago kasi kung kumaga sa third reading na lang, madali na lang yan yung sabotohan. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, kung sa paghabol, mukhang kakayanin naman daw, Doris.
0: Okay, maraming salamat, Pam. Nakaantabay rin kami dyan sa house, ha, partner?
2: Yes, maraming salamat. Okay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Yan, si Pamela Vasquez po yan, nakabantay loob at labas
0: ng lower house.
1: Oo, ng lower house. Kaya naman, mula doon sa Quezon City, ay tatawid tayo papuntang Maynila, dahil ando doon po, pakalat-kalat ang aking partner na si Robert Mano. Robert Mano, ano bang nangyayari dyan? Kasama din pala Tito Danny. Tito Danny talaga. Ang ating pang-gym na nga, buong puwersa na ng DZMM, Radyo Patrol, andyan. Si Zeus Legazpi, maya-maya po, ay magre-report din. Pero namimiss ko.

0: agad ang aking kapatid.
1: Ganun ba? Ilang oras pa lang. Oh, anyway, alamin na natin. Dahil a few minutes ay magsisimula na yung special session. Meron na tayong update mula sa ating kasama sa Senado, Robert Mano. Robert, go.
2: Doris at Danny, magandang umaga sa inyo. At alas 9 ngayong umaga nga magsisimula itong special session na ipinatawag ng palasyo para tapusin ano yung mga panukalang batas na kinakailangan na makatutulong para sa social protection ng ating mga mamamayan. Sa pagpasok pa lang dito sa Senado, sa labas pa lang nitong compound ng Senado, kapansin-pansin ay napakaraming bilang ng mga pulis na nagbibigay ng security dito sa paligid ng Senado. So far, sa pagdaan ko kaninang umaga, bandang alas 7:30 ay wala pa naman ako nakita ng mga nagra-rally dito sa labas ng Senado. Pagpasok mo dito sa compound mismo ng Senado, Danny at Doris, mas mahigpit yung panuntunan. Kung dati ay dire-diretso lamang nakapapasok yung mga sasakyan, ngayon isa-isa na ini-inspect yung mga sasakyan. Kailangan nilang dumaan doon sa security check bago tuluyang makapasok. Kailangan din nasa approved list ka ng Senate Sergeant at Arms para makapasok yung sasakyan mo at yung individual dito sa loob ng compound. Pagdating mo naman dito sa Senado, dito sa second floor kung saan ako nakapwesto ngayon, dito yung session hall. At sinilip ko na yung session hall kanina, nililinis na lang at tinaayos na lang yung ilang mga upuan, bagamat wala pa yung mga senador, wala pa ako nakita mga senador na nandito sa session hall at maging yung kanilang mga guests. 9 to 5, Danny at Doris, yung ibinibigay na oras ni Acting Senate President Win Gatchalian para tapusin yung kanilang session ngayong umaga. Ang mangyayari sa pagbubukas ng session, alas 9 ngayong umaga, ay tatapusin nila yung mga pwedeng tapusin na pagbotohan into third reading. Magkakaroon ng break pagdating ng alas 11 ng umaga dahil magko-constitute naman sila bilang miyembro naman ng Commission on Appointments. Dito naman isasala yung promotion ng ilan sa mga general na una nang napornada dahil nga sa nangyaring issue dito sa Senado. Pagkatapos ng Commission on Appointments ay magbabalik muli sa kanilang session at itutuloy kung ano pa yung mga dapat pag-usapan. Natanong na namin na si Acting Senate President Win Gatchalian, number one, kung mahiyaharal na ba siya finally bilang Senate President. Ayaw niya yung pag-usapan dahil hindi naman daw niya nakausap pa si Senator Joel Villanueva. Bagamat kayo umaga na, gaya ng inyong inanunsyo kanina, ay nag-post na sa kanyang Facebook account si Senator Alan Peter Cayetano, kung saan nga nire-recognize niya na posible na may numero na itong Gatchalian Black matapos siya makausap si Senator Joel Villanueva. Pero tayo ay wala pang confirmation mismo from Senator Joel Villanueva at sa mga majority block, itong grupo ni Senator Cayetano, kung tuluyan na nga. Pero sinasabi naman talaga ng ilang mga senador na miyembro ng Gatchalian Black na posible talaga na mangyari na magkaroon ng botohan pagdating

0: merong miyembro ng Gatchalian, ay ng ano, ng Cayetano Black.
1: Cayetano.
0: Kung sila Amy and sila Lauren or sila Camille or sila Marcoleta will be there para sa special session. Wala ka na ulinigan?
2: Oo, wala pa silang nababanggit dyan. Pero kahapon, dun kay Senator Mark Villa, natanong namin yung kanyang tanggapan na binabanggit ay nasa abroad.
0: Okay.
2: Ang Senator Mark Villar, kaya wala siya dito sa Senado. Doris at Danny, with your indulgence, habang ako'y nakikipagkwentuhan sa inyo, ilalakad ko lang. Lalakad lang tayo
1: papunta
2: sa
1: Senado.
0: Go, partner.
2: Masundan lang natin kung ano yung nangyayari pa, yung mga development doon habang tayo ay nag-uusap. Ako ngayon kasi ay nandito sa may bahagi ng Legacy Wall. At ito kasi ay

0: Ayan.
1: Mga
2: bahagi sila ng Senate free at yung iba ay member ng Senate Sergeant at R. So sila yung nagpapasilitate dito, maayos, tahibik, walang tulakan, walang
1: wala masyadong media pa, no? Diyan sa area mo.
2: Meron. May media? Meron, Danny. Marami. Ito, silang lahat yan.
1: Media yan.
2: Naghihintay yan kasi dito daraan yung mga senator.
3: Ayun.
2: Na anytime from now ay bababa na kaya kami nakapweso dito para pag dumating, alam din na Danny at Robert, Danny at Doris ay
1: i-interview. Ambush na yan.
3: Oo. Pero partner, yan mismo, yan lugar na yan, dyan nangyari yung infamous na putukan. Hindi ba? You would expect na magkakaroon pa ng kumbaga doble o triple na seguridad dahil sa pangyayaring yun. Hindi gaano karami at wala tayong nakikita na may armas. Talagang bawal, hindi ba?
2: Oo, tama yun, Doris. Dito yun sa second floor nangyari. At pagkatapos ay pagdating mo kasi sa lobby, Doris at Danny, wala namang walang masyadong paghihigpit dahil simula nung maupo ang acting Senate President Win Gachelet, binago na nila yung sistema dito. Mas dagdagdag na ng mga tauhan ng PNP dito sa loob at labas ng Senado. Kaya hindi na sila makikita kagaya nung dati na may mga dalang armas at may bet na mga kung makikita yung may dalawang polis na mga umiikot dito. So bahagi yan ngayon nung pagsisiguro dito sa loob at labas ng Senado, Doris at Danny. Doon sa kabilang dulo naman, doon nangyari yung putukan, kabilang end nitong session hall. Itong kinatatayo ko ngayon ay nasa may bahagi tayo, labas lang mismo ng pinto ng session hall, Danny at Doris.
1: Robert, naaninag mo ba dyan si Corpus, yung bagong usaha, Chief?
2: Hindi ko pa siya nakita, hindi kami nagkita ngayong umaga, hindi ko pa siya nakita. Pero definitely, makikita natin siya mamaya sa session dahil siya yung kung pamilya tayo doon sa kapag nagkakaroon ng session, yung mace ng Senado, ibig sabihin yung symbol ng
1: Senate. Bigla may agawan ng mace. Eh, pero mukha namang mukhang very peaceful ang transition. No?
3: Sana.
1: With the post of Senator Alan, di ba? Robert?
2: Ititake ko din yung sabi ng partner natin, Danny. Sana. Abangan natin.
3: Abangan natin kasi nakatutok ang lahat.
1: Pilipinas,
3: sa mangyayari dyan. So, sa palagay mo, partner, yung naging post ni Senator Alan Peter Cayetano, ay hudyat na ito na magkakaroon ng smote ba?
1: Smote, ha?
3: Oo, smote. Na pag-ano dyan sa...
1: Transition?
3: Transition. At matalakay talaga ang lahat na dapat matalakay. Pero, balikan ko na yung sinabi mo kanina tungkol sa security. Sabi mo, nagiging mahigpit yung sa mga pumapasok at lumalabas na mga sasakyan. Ano ba ito? Sinisilip nila? Baka meron biglang dumating na hindi inaasahan? Sa itago natin sa pangalan ng Ronald De La Rosa?
2: Hindi naman ganun exactly ito, Doris. Pero ang nangyayari kasi, bahagi na talaga siya ng security dahil nga may threat, di ba? Ang threat na nabanggit nila nung nakaraan.
1: Yung destabilization.
2: Yung sa destabilization. Posibleng may dumating dito sa Senado, di ba? Ng mga armado pumasok dito sa compound ng Senado. So, yun yung iniiwasan nila. Kaya ganun naghihigpit yung security. Kaya...
1: Robert, correct, wala ka bang idea si Senator Cayetano? Ano bang feedback ninyo darating?
2: Wala pang nababanggit Danny, pero ngayon nandito ako sa session hall.
1: Tingnan
2: ko actually kung mayroon siya mga staff na dito, hindi ko pa nasisilip yung kanyang mga staff para ba itanong natin kung darating. Pero mamaya siguro may babalikan ko kayo sabagkat yung 30 minutes time mag-start na yung kanilang session. Naka-ready na yung session hall, nakapwesto na yung mga upuan nila, yung mga folders. Siyempre, ito yung nakalagay dito sa mga folders na to, yung mga bills na pag-uusapan nila. Doon lang sa binanggit mo kanina, partner Doris, doon sa change of leadership, kung pag-uusapan natin yung tradisyon dito sa Senado, ang nangyayari, bago ang sesyon, kapag may numero na yung bagong leadership, ang nangyayari ay nagkakaroon ng courtesy. Pupuntahan ang incumbent na Senate President, ipakikita ang listahan ng mga nakapirma na ibig sabihin in support doon sa bagong leadership. Kapag nakita niya na 13 pataas ito, pagdating ng session, it's either number 1,

0: resign yung Senate President, o number two ay hintayin niya na ipa-declare na bakante yung lahat ng posisyon para mabigyang pwesto o maihalal yung mga bagong liderato na may bit-bit nga nung numero na 13 pataas. So yan yung nagiging tradition. Pero ngayon, mas nauna nating narinig yung anunsyo na aalis na Senate President bago yung announcement naman galing dun sa block na nakakuha na ng number. Until now kasi, Doris at Danny, walang confirmation sa Gatchalian block kung number one ay may numero na nga ba talaga sila at number two kung ano yung gagawin nila kung pag-open ba ng session ay leadership agad. Actually, isa na lang naman ang i-fill in nila.
1: Yung Senate President.
2: Go ahead, partner.
1: Yung ano lang, yung tong kasi isang ipinaglalaban din ni Senator Cayetano, remember yung Blue Ribbon, di ba? Para gusto niya i-retain, di ba, sa grupo nila, di ba? Pero for now, di ba, umugong din yung si ano si baka ilagay daw si Francis Pangilinan. Pero anong ano mo ang pagsakaling magpalit na nga o let's say 30 na nga sila Gatchalian, yung Blue Ribbon babalik uli kay Erwin, tama?
0: Nasa kanya naman na talaga ngayon yan. Siya na yung tumatay yung leader niyan ng chairman brother ng Senate Blue Ribbon Committee at binabanggit ng Gatchalian Bloc na Doris and Danny, ang Blue Ribbon ay isa sa makapangyarihang komite dito sa Senado. Yan yung isa, kumbaga, among the committees, 40 plus committees na meron dito sa Senado, yan yung isa sa pinakamakapangyarihan. Mm-hmm. Kaya nga, kailangan majority, majority ang humahawak niyan. Mm-hmm. At bukod dyan, ay doon sa subcommittee na binabanggit mo naman, ay isa yan doon sa option na pwede kapag magawa ng investigation, ituloy investigation sa flood control, pwede mag-subcommittee on flood control at ipahawak kay Senator Kiko Pangilinan. Yan nga yung nakikita ni Senator Kiko kung bakit nadamay.
1: Nadamay siya sa maleta-maleta.
2: Tama
1: kasi siya, Chawi.
0: Eh mukhang sabi niya nung lumutang yung possibility na siya yung mag-take ng charge doon sa hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon kaugnay nga dito sa flood control, eh posibleng ito yung naging dahilan kung bakit ganyan, idinamay na siya.
2: Namaleta siya. Diba? Namaleta. Ano ba yun? Namaleta. Mali-malita. Mali!
1: Malita. Pira sa malita. Yun.
2: Pero, partner, pwede bang may posibilidad ba na makakarinig tayo mamaya ng I quit, I resign, at baka may drama pa dyan.
1: Lagi kang extreme.
2: May drama pa dyan. Mamaya sabihin ng isa, hindi nyo man lang ako kinumusta bago ako mag-resign. May mga ganyan ba? Inaasahan natin.
1: May iiyak ba kaya uli?
2: Oo.
0: Actually, lahat ng possibility pinagandaan ng Gatchalian Bloc kahapon nung tinatanong namin, even sa Central Pantelo Lacson. Ang sabi niya, yung sa special session nila ngayong araw, lahat ng possibility ay pinaghandaan nila para lang just in case magkaroon ng problema o mangyari nga yung di dapat mangyari ay may action sila agad na gagawin. Si Senate Sergeant at Arms nandito na sa session hall.
1: Nakikita
0: ko na si Major, Retired Major General Alfred Corpus at nag-i-inspect siya. Nandun siya sa gitna.
1: Si Ray Bantum, nandiyan na, secretary. Ansyon.
0: Ah, wala pa si Sec. Jen, hindi ko pa nakita. Pero si... susubukan natin siya nakita.
1: Yung Robert, yung staff ni Cayetano, alam ko si Sara Ariola, siya ba? Di ba?
0: Wala pa silang lahat dito.
2: Oo.
0: Si Sergeant at Arms pa lang yung nandito, kausap din yung ibang miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms. At ayan, umupo na siya dun sa pwesto. Teka lang, ha? Subukan natin siya. Napitan. Ay, hindi siya subukan. Nakatingin eh. Mamaya siguro babalik.
2: Partner, kapag mamaya mag-start na yung special session, pag pumasok na kayong lahat dyan, including the media, wala nang labasan?
0: Hindi naman. Kaya lang ang mangyayari kasi dito, kapag pasok, ay kami mismo choice namin hindi lalabas. Pero bawal na yung mga live reporting muna dito kasi para mapacilitate yung maayos na

0: session. So, ang babantayan kasi natin lagi, lalo na yung opening nito, okay, eh, kung paano yung mangyayari kung dumating yung camp ni Senator Cayetano.
1: Okay.
0: O kung magkaroon ba ng question or what, hindi natin alam. So, ito yung mga bantayan, ika nga, ngayong special session.
1: Ito. Sige, Robert.
2: Alright.
1: Oo,
2: basta, mabalikan ka namin.
1: Mabalikan ka namin. Ha? Basta makapuesto ka muna na maayos dyan. No? At anyway, puntahan rin natin yung harap ng Senado. Pero time check muna tayo, partner.
2: Okay. Ang tutu time po natin ay 8:33 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: Okay, mula dun sa loob ng Senado, punta na tayo dyan sa harap naman ng Senado. Ha? Nandun, nakaantabay ang ating kasama dahil may mga grupo daw nagkakampo sa harap ng Senado at tauhan ng Pasay LGU. Mm. Nagkainitan daw sa gitna ng clearing operations. Alamin natin ang balitang yan mula kay Zeus Ligaspi. Zeus, go!
4: Dani at Doris, muling binaklas ng mga tauhan ng Pasay City Environment and Natural Resources Office at Public Safety and Order Unit ang mga tent at tarpuli na anilay. Nakahambalang sa sidewalk at daanan dito sa kahabaan ng Diocno Boulevard sa harap nga yan ng Senate Compound. Yung mga tent na ito, Doris at Dani, ay itinayo ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte at ng Cayetano Block sa Senado na nag-init yung mga ulo nang masaksihan yung clearing operation. Ang ilan sa mga taga-suporta, nakipagpangayan pa sa tauhan ng Pasay LGU, kaya namagitan na yung mga pulis para hindi na tumaas pa ang tensyon. Damay sa clearing operation ang mobile net wall na ginagamit ng mga grupo sa kanilang programa. Ang mga cardboard standee ni na Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte at ang kabaong na inilagay bilang bahagi ng mga nakaraang protesta. Paliwanag kasi, Doris at Dani ng Pasay Senro, wala namang permit ang grupo at nakasasagabal na sila sa kalsada kaya tuluyan na rin silang inalis. Hindi na ito, Dani at Doris, yung unang pagkakataon pinaalis yung mga nagkakampo rito, pero anila, desidido pa rin silang manatili sa tapat ng Senate compound. Ngayon, Doris at Dani, tahimik na yung sitwasyon ilang minuto pagkatapos ng clearing operation. Dito tayo ngayon nakatayo sa Center Island ng kahabaan ng Diocno Boulevard at dito ay puno ng mga tent kanina ng mga supporter at ngayon nga ay wala na, inalis na maging yung kanilang mga namesa at upuan. Dito naman sa bahagi ng southbound lane ng Diocno Boulevard, inalis na rin yung mga tent, upuan, namesa at iba pang mga ginagamit pang protesta ng mga supporter. Sa northbound lane naman, dito na nakapuesto yung mga pulis at wala na rin yung entablado na ginamit sa nakaraang programa nito mga supporter noong araw ng kalayaan, Biyernes, June 12. Ngayon, nakabarikada yung ilang bahagi ng Diocno Boulevard pero hindi naman tuloy ang hinaharangan yung kalsada kaya dire-diretso lamang yung usad ng mga sasakyan. Mm-hmm. Pinakuling sitwasyon sa harap ng Senate compound, Doris at Dani.
2: So yung trapiko, ayos na ang daloy ng trapiko at wala ng mga balakid, kumbaga, kahit pa may mga nagpo-protesta?
4: Walang yung malawak na pagtitipon sa ngayon na Doris at Dani, ano, wala naman. At yung kalsada, yung mga barikada, bagamat merong mga nakalatag na barikada dito, hindi naman tuluyang naharangan yung kalsada. Kaya dire-diretso lamang yung usad ng mga sasakyan.
2: Okay. Yung paghihigpit ng pulisya doon sa mga dumadaan dyan sa paligid ng Senado, napansin mo ba?
4: Kanina meron tayong nakita dito mga traffic enforcer, pero ito yung sa local, ano, sa Pasay LGU at minamando na nila yung traffic dito. Bagamat ngayon, suabi naman yung usad ng mga sasakyan. Pagdating doon sa paghihigpit ng seguridad, ang nakita natin ay yung dito mismo sa may tapat ng main gate ng Senado ay may mga nakapwesto na rin mga pulis at ini-inspeksyon nga nila yung bawat sasakyan na papasok doon mismo sa Senate compound. Pero dito, kung babaybayin lang naman yung Diocno Boulevard, wala namang aberya, wala rin ginagawang kumbaga one-on-one inspection yung mga pulis.
2: Okay. Dani?
1: Okay. Oo, maraming salamat, Zeus Ligaspi.
2: Thank you.
1: Extra, Zeus.
4: Maraming salamat, Dani at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Ligaspi, DZMM.
1: Okay, time check tayo, partner.
2: Ang oras, 8:37 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Okay, magbabalik ko ang special coverage. Actually ito, no, primer ng special session ng Tandem ng Bayan. So huwag ko kayong alis. Meron ho tayong mga kausap dito sa ating next na segment para dito tungkol nga sa masasabi natin batikan ito. Litigation lawyer at professor ng law at saka siya rin ay isang convener ng Sambayan Coalition. Huwag ko kayong alis. Babalik ko ang Tandem ng Bayan.
2: Senado 101.
1: Okay.
5: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM-MM. Mga balitang kumpirmado sigurado DZMM.
6: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Pure Pascual po. But easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Basta AM DZMM.
11: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Basta AM DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM! Radio Patrol 630.
1: Okay, nagbabalik ko ang programang Tandem ng Bayan. Ako po si Danny Buenafe, pansamantalang pumapalito sa aming kasamang si Robert Mano at syempre kasama ang Mutiana Maza.
2: Andito pa rin po kasama ninyo si Doris Bigornia na talagang kailangan gisingin kayong lahat. Dahil abay, huwag na po kayong magpakaangkang. Bumangon na po kayo, alisin nyo na po yung mga kumot ninyo dahil mayroon po mga kaganapan. Ay, mali pala ang kaganapan.
1: Malaking mayroon mangyayari.
2: Mayroon po mga pangyayari na kailangan nating tutulungan. batukan. At dahil malaking pangyayari po ito, kailangan na natin ng tamang impormasyon, di ba?
1: Ngayon nga, in a matter of almost 15 minutes na lang, partner, special session ng Kongreso, pinalad naman tayo dahil makakausap natin via Zoom, suki na ho dito sa DZMN Teleradio.
2: Ayan.
1: Isang law professor at isang masasabi nga natin talagang veterano, litigation
2: Vatican
1: lawyer. Convener siya ng isang bayan coalition. Walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney, good morning!
2: Good morning, Panyero.
13: Good morning sa inyo, Danny at Doris. Good morning din sa mga tagapakinig. At kulang mong sinabi sa inyong intro. Hindi mo sinabi, magandang lalaki din tayo.
1: Yun.
2: Mamaya na po yun.
1: Mamaya na. At saka medyo kailangan relevant tayo eh. Tama ba?
2: Hindi, mamaya na po yung magandang lalaki at generous. Mamaya na. Sige. Go, Danny.
1: Attorney, so ngayon, sabi nila, dapat ituro yung mga time na magkakain ka uli ng popcorn. So, expected natin na itong special session very possible na no with the post ni tung si Senator Cayetano na mukhang tanggap na niya na siya ay wala na diyan sa bilang Senate President. So ano yung mga expectation niyo, Attorney?
13: Well, siguro sabi nga ni Senator Lacson, no, they are ready for whatever eventuality. Mm-hmm. Tingnan na po natin. We hope na yung pagkaka-declare ni Senator Alan, I think last night or this morning nung nabasa ko. Sana totoo na tinatanggap na niya, pero dapat June 3 pa niya tinanggap yun dahil June 3 siya tinanggal sa all seats vacant, ano? Pero be that as it may, sana nga kung totoo yung kanyang sinabi, then it would be a peaceful session, peaceful transition this morning, no? Pero tignan natin kasi nag-file pa rin sila ng kaso sa Supreme Court. So,
2: yun na nga po.
13: Kung wala namang, kasi meron doon tinatawag status quo anti-order, kung wala naman in-issue yung Supreme Court until this morning na status quo anti-order or TRO, talagang wala namang balakid, no?

0: Napigyan siya ng ilang araw ng Senate President, pero tingin ko yan ang pinakamagulong termino ng isang Senate President.
1: Opo, opo. Sa mga pangyayari po na ganyan, Attorney Howard, ang daming naging drama, ang dami nating nakita na sagutan, ambahan at lahat. Sa palagay ninyo, paano nyo na-envision ang takbo ngayon ng Senado? Kumbaga ay may lamat na po eh sa kanilang relasyon sa isa't isa. Or mabubura yan dahil nga si AP, si Alan Peter Cayetano ay kumbaga nagpakumbaba na, tinanggap na. Kahit na medyo late na nga sinasabi mo, eh tinanggap na rin.
0: Well, sa tingin ko, si acting Senate President, and hopefully by this morning, maging Senate President na si Win Gatchalian, no? I'm looking more of how he is as a consensus builder, how he is as a, kumbaga, yung tinatawag ng to build the coalition with the majority and the minority combined, no, na to work together. Although sabi ko nga, may majority and may minority, pero sa tingin ko po, si Senator Win is more of a consensus building individual na makikita naman na acceptable for both parties, no? So sa tingin ko, with him at the Senate presidency now, mukhang ano naman, mukhang gaganda ang relasyon at gaganda ang takbo ng Senado. Although sabi ko nga, medyo mag-ingat dun sa grupo ni Senator Alan, kasi until ika nga sa basketball, until the last minute is nandyan, pwedeng maraming mangyari, bilog ang bola. So mag-ingat lang at alerto lang sa mga pwedeng gawin at pwedeng pang mga ibang mangyari.
2: Okay. Ayan. Partner, meron lang ako ipasok, no? Baka makalimutan ko to, Attorney Calier. Napaka-importante rin kasi nagkaroon na ho ng Sandigan Bayan decision, di ba? 90 days preventive suspension kay Senator Jinggoy. Di ba? Last time na nag-usap tayo, di ba? Wala pa tayo ng pag-usapan na suspension. Ngayon, meron na suspension.
1: Na.
2: So, medyo ang feeling ng marami, baka hindi na ang threshold 16, di ba? Votes to convict. Baka bumaba ang threshold kasi kung mawala na yung kanyang, ano yun, does that automatically remove him as Senator Judge ngayon, si Senator Jinggo Estrada, Attorney?
0: Well, that is my opinion, ano, na at saka opinion ng iba ring nakakalam na abogado, na dahil hindi walang jurisdiction na within this time, no, within this period, kasi nga may legal impediment, so tingin namin hindi na siya functional, hindi rin siya present, so paano pa siya magiging huwes in the same light na paano siya boboto sa Senate presidency kung siya nga hindi na within the jurisdiction of the Senate for this moment, ano? So sa tingin ko, ito rin ay isang mitya o isang naging reason kaya sinabi rin ni na former Senate President Alan Cayetano na hahayaan na niya. Kasi nga, kagabi lang, kahapon lang, lumabas yung desisyon ng suspension ni
2: Jinggoy.
0: Jinggoy, no? Although sa pag-aaral ko, sa tingin ko, dapat yan nung siya ay na kasuhan at nakuha, automatic ang suspension according nga sa ating batas at sa ating jurisprudence. So, tingin ko rin, sabi ko nga, isa ito sa mga naging mitya na talagang nakita ni Alan Peter na kahit anong gawin niya, wala na yung numero sa kanya dahil hindi na niya kayang ipaglaban yung pwesto ni Jinggoy dahil nga sa suspended na siya. Tama ka nga, Danny, since 23 na, pwedeng ilagay ito sa 2/3 na 12, no? In relation to the Avellino versus Cuenco case, no? At yung marami pang ibang kaso na sinasabi, pag suspended ka, automatic po yon na mawawala ang iyong mga pribilehiyo to appear and to be allowed to vote in the Senate.
1: Okay.
2: Partner, meron ka pang gusto ko lang isa lang, isisingit ko lang. So bali for now nakikita nyo na dadalhin pa to sa Supreme Court. Possibly itong issue ng yung suspended na isang senator baka take part pa sa, let's say, voting sa impeachment.
0: Pwedeng dalhin niya, pero magdadala nito si Jinggoy kasi siya po yung suspended, no? Baka dalhin na naman to nung isang teacher na nagdala nung
2: walang legal standing.
0: Matatanggal na naman siya, wala na naman siyang standing.

0: kasi ang may karapatan na magdala nito eh si Jinggoy kasi siya yung naaapektuhan no, okay. As a senator and his rights and privileges as a senator as a sitting senator. So sinabi niya, I think I read it yesterday also, na plano niyang dalhin sa Korte Suprema ito. Sa tingin ko, it would be a nice academic discussion and it could enrich our jurisprudence kung dalhin niya ito. Pero tingin ko, hindi tama yung kanyang posisyon at tama ang posisyon ng mayoriya at tama ang posisyon ng Sandigan Bayan na siya isuspindihin at hindi bigyan ng any rights and privilege as a sitting senator.
1: Opo. Sa lahat po ng mga Opo. Ay, sorry,
0: yung magiging epekto sa impeachment at saka sa pagboto sa Senate Presidency.
1: Ayon. Okay. Sa lahat po ng mga nangyari, attorney, sa palagay nyo, naging tama at naging, hindi naman sa timely, kundi naging tama ba o naging decisive yung desisyon ng Pangulong Marcos na magdeklara ng special session?
0: Opo, maganda po at papasalamat tayo sa ating Pangulo. Nagtawag siya ng special session, not only to finish the bills na kailangan natapusin, at alam niyo naman merong talagang malaking trahedya tayo sa Mindanao na kailangan din siguro ng tingnan ng ating Kongreso. At siguro itong ang sigalot sa Senado because of this calling of the Senate itong special session mananahimik na. Isipin mo na lang Doris, kung tumuloy ito hanggang SONA tapos meron pang July 6 na impeachment, baka magkagulo. So I think yung plano nung Cayetano Black na guluhin at i-block yung impeachment, kitang-kita naman na ang boto nila para sa Duterte Black hindi natuloy, no, na avert nitong reorganization na ito. At itong pagtawag ng special session is there to, kumbaga, to clarify and galvanize the position of the majority led by the Gatchalian Bloc. At siguro, pwede ko na rin banggitin na once may lumipat at makuha ng mayorya ni Senator Win yung Senate Presidency ngayon at yung mayorya na 13 or more sila, that would also make the case of Senator Alan moot and academic, no? Parang kung ano man yung hingi niya sa Supreme Court, kakitang-kita na baka hindi na rin na pasukin ang desisyon na ito o ang kaso nito ng Supreme Court, pwede nang i-dismiss ito ng Supreme Court being

0: or the purpose kung saan yung mga reservation nila. For example, maglalagay sila ng makahanap sila ng bagong ebidensya during trial, pero dapat yung purpose is within yung mga sa articles of impeachment na apat na yon, yung itong unexplained wealth, yung 6.7 billion, yung confidential fund, yung bribery sa DepEd, at yung
1: grave threats.
0: Ano ito? Yung threats, yung kanyang pag sasabi na meron siyang

0: and weapons, something. So may lisensya po yan. So klarong-klaro na pag-aari nila. Kung hindi yan naka-declare sa SALN, talagang yan may violation yan. You have to remember na impeach natin si Corona by misdeclaration yung kanyang SALN. So bakit kung nagawa kay Corona, baka dapat gawin din dito kay Vice President Sara.
1: Lumilikot lang ang aking utak at hindi, palagay ko wala namang basehan na aking paglikot ng utak. Kaya lang,
2: yan ang gusto itanong ng masa talaga, yung mga ganon, di ba?
0: Yung mga tanong ni Doris. Yung malikot, wag lang yung makukulit. Hindi nakakaintindi sa katotohanan.
1: Correct.
2: Lumilihis sa katotohanan, attorney, di ba?
1: Kabalintunaan lang ang katotohanan. Ayun ang bago kong word, kabalintunaan. Then, attorney, yung kung meron siyang ganun kadaming baril, at meron siyang yung grave threats na sinasabi, pwede po ba natin yung i-connect na ganyan po talaga kasi
2: may tendency, may inclination sa ganun,
1: pwede
2: diba?
1: Po
2: yung,
1: ba yun?
2: Maging bayulente, tama ba?
0: Well, pwedeng sa akin it would be a stretch, no? But kung makita nila, kung makonek ng prosecution na itong mga baril nito ay gagamitin, so nasa sa kanila po yan on how they connect it. But the mere ownership does not mean you have an intent to kill, no? Hmm. Kasi pwede yan for self-defense also, no? But sabi ko nga, it is incumbent upon the prosecution nasa kanila na po yan kung paano po i-connect yung intent sa ownership ng baril nasa kanila po yan.
2: Mm-hmm. Torney, bago ka namin bitawan, kasi mayroon pa rin second batch ng mga private prosecutors. Hindi ka ba natatap o isama dyan sa second batch ng private prosecutor?
0: Alam mo, tayo, Danny, hindi tayo katulad ng ibang tao na biglang sumusulpot sa press con para ipresenta ang sarili. Di ba?
1: Aray, ang sakit!
2: So, okay ka lang, ha? Sambayan convener na lang.
0: Pero kung tayo ay alukin at yayaing sumama, bakit hindi? Para sa bayan, tayo ay tutulong. Pero hindi po tayo nagvo-volunteer na parang
2: Pro bono. Okay ka lang sa pro bono.
0: Parang tawag dito yung ambulance chasing na kung ano man lang po natin sumama. Tayo ay pwede, basta tayo ay kumbaga kailangan, bakit hindi kung para sa bayan.
1: Okay. Pero, maniwanag yan. Willing naman siya.
2: Pero habang medyo meron pa tayo lang segundo minuto, yung present na first batch, anong tingin mo sila, Lorna Kapunan? Anong ano mo doon? Assessment mo sila? Di ba? Ligutan? Bukang
0: presyon na pwede nilang itulong sa prosecution team. Si Attorney Liguata na galing Cebu. It's a very respected Cebu-based lawyer. So, sa tingin ko, maganda naman ang kanilang contribution at itutulong sa prosecution team. Hindi naman po ako, kumbaga, natatakot. Sa tingin ko, medyo maganda at malakas ang kanilang team. Especially so na nandyan din po si Congressman Luis Tro, Congressman Chel Jokno, Congressman Laila, Congressman Defensor, etc. So, maganda yan. They can compliment the public prosecutors very well.
1: Ayun. So, kumbaga, let's get ready to rumble. Diba?
0: Opo. Ba talaga? Tingin ko, ready sila at sabi naman ng defense, ready sila. Sabi nga nila, gusto nila ng bloodbath. Di, tingnan natin kung saan dumalayo ang dugo. Kung sa prosecutors.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: number one kahit saan.
1: Celebrate ang araw ni Tatay. Happy Father's Day, Kabarangay! Nanatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number

0: AM Station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM Station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
1: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na! Number 1.

Barangay. Habang buhay! Mga kapuso, mga kabarangay! Good morning! Maganda, maganda, maganda, magandang Wednesday po sa ating lahat. Kayo ba ay may pinagdaraanan na ngayon? Yung tipong gusto nyo nang lumayo sa mundo. Aray! Papalayo sa mundo. Yung mundo na akala mo kasama ka sa mundo niya, pero nag-iisa ka pala. Yung akala mo sasamahan ka sa mundong parehas yung binoo, pero ayun na nga, solo ka pa rin. Iiwanan ka lang din pala na nag-iisa. Aray ko po. Akala mo kayo na habang buhay. Akala mo kayo na yung tipong araw-araw kayo magkasama. Yung tipong araw-araw kayo na tutulog na magkasama at gigising na parehas magkasama, mag-aalmusal, magkakape. Pero pagising mo, wala na siya. Aray. Ang hirap ng ganyan yung sitwasyon, no? Yung masyado kang umasa dahil sa sobrang pag-asa mo, ayun, nauwi ka sa pagluha. Aray. Ay naku mga kapuso, mga kabarangay, welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niya po ngayong umaga si Papa Johan. Dito po yan sa Barangay Alas 97.1, dahil tayo stronger forever. At live na po tayo ngayon mga kabarangay.

0: sa Facebook Live ng Barangay Alas Nari 7.1. Ano pang hinihintay nyo? I-heart na, makikishare na ng ating Facebook Live. At sa mga gustong bumida na ganyan din yung mga pinagdaanan, naghahanap po ako ng bibida dito sa Talk to Papa. 8374-8737 o kaya naman 8374-8747. Yan po ang pwede nating mga numero na tawagan. Ayan, maaari din kayo pumunta sa Facebook ni Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Sa mga gustong bumida, yan, PM nyo lang ako. O di kaya naman, pumunta kayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Idirekta na, doon na kayo mag-PM. Diba? At sa mga kapuso natin, eto na, may sorpresa ako sa inyo. Hindi na ako solo sa mundo.
1: Pagod ka na ba?
0: Hindi ako napapagod.
1: Ako kasi pagod na.
0: Hello! Eto na ang sorpresa ko sa inyo. Sa ilang araw na mag-solo si Papa Johan, eto na, si Papa Ace. Palakpakan naman natin si Papa Ace. Narito na siya eh.
1: Hi, pa. Ganun lang.
0: Madimure lang.
1: Kumusta po kayo mga kapuso? Kumusta po kayo, ha? Bahal ko kasing magtaas ng boses ngayon.
0: Hello!
1: So, ganito lang po ako ngayon.
0: Hanggang matapos yan, ganyan
1: hanggang
0: ka?
1: Hanggang matapos. Opo, yes okay. Po.
0: Kung sige.
1: Ayan, ano pangalan mo? Usapan po natin yan dito sa Talk to Papa.
0: Yes. Ayan pa ang hinihintay niyo. Mag-PM na. Muli ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa.

0: Yes.
1: 97.1.
2: Stronger forever.
3: Ang dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
1: I-talk to Papa na.
4: Minutes after 9 o'clock in the morning, mga kapuso, mga kabarangay ng ating oras. Welcome back sa programang Talk to Papa with Papa Johan.
5: Ako si Papa Ace.
4: At sa mga kabarangay natin, yan yung mga tinawagan natin. Ano ba yan? Nag-PM kanina. Tapos, yung tinawagan kanina, ay sorry po, hindi po pala ako pwede today.
5: Kasi nangyayari talaga yon. Meron din silang mga ano.
4: May mga errands.
5: Yeah.
4: May mga gawain.
5: Biglang nangyari. Oh,
4: yes. Anyway, sa mga kapuso natin.
5: Kaya yun tayo sa mga available.
4: Mga available.
5: Mga available ngayon.
4: Yes.
5: So PM na po mga kapuso. Hanapin na yung mga social media. Sa akin po Papa Ace.
4: Yes, sa akin po Papa Johan. At sa mga kapuso natin. Ako. Ikaw ba ay yung tipong ano tawag doon? Nagahangad na sana dumating na yung araw na dumating na yung loved one mo. Alam mo, masarap din talaga sa panahon ngayon na yung antagal mo nang nag-iisa, antagal mo nang single, tapos gustong-gusto mo lang na may taong nandyan para sa'yo, na taong magmamahal para sa'yo.
5: Pampagulo lang.
4: Pampagulo lang.
5: Kaya tayo sa darating na pera. Pera talaga. Oo, para lumigaya tayong lahat, pera talaga. Love life o pera, pera pipiliin ko. Oo, pag pinapili niyo ako ngayon, pera talaga.
4: Pera talaga. Iyon naman talaga. Ako rin gusto ko rin pera. Siyempre, hindi ko may tatanggi yan. Mukhang pera din ako eh.
5: Pag may pera, nasa ka. Okay. Pero kapag walang pera, hindi. Hindi talaga.
4: Ay, naku mga kapuso. O, eto na.
5: Hello?
4: Ang ating bibida. Hello?
6: Hello, yes po.
5: Hi, good morning. Welcome sa Talk to
6: good
5: Papa.
6: Morning.
5: Ako si Papa Ace.
4: At ako si Papa
6: yes,
4: Johan.
6: Po.
4: Yeah, good morning. May, tama?
6: Yes po.
4: May. June na ngayon.
6: Kasi po, birthday ko May.
5: Madalas ganun. Kaya pinangalan sa kanila May.
4: So, ibig sabihin, yes, marami ang May yung pangalan dahil pinanganak sila ng May. Ganun da yun.
6: Yes po. Yes.
4: Yung iba,
5: tsaka
4: June.
5: Yung iba dyan, yung May nila may may dagdag.
4: May dagdag
5: Maylin,
4: na.
5: Maylin. Cherry May.
4: Maybelline.
6: May Ann.
4: May lang talaga.
5: Boring ha? Boring ha?
4: Ang dami mo tuloy ka pangalan.
5: Oo, tsaka pa, tsaka ano, para hindi mahirap pag mag-ano ka na, magpasok ka na.
4: Oo. Yung pamangkin ko nagre-reklamo nung ano siya, nung grade 1 siya. Diba yun, ang haba-haba ng pangalan ko? Riley Emmanuel.
5: Hala ba nga?
4: Oo, kaya ang ginagamit niya Riley lang, wala yung manual. Ay, nako.
5: Yung sa akin naman, yung sa anak ng friend ko, Georgina Susette.
4: Hala! Ang haba naman.
5: Ang haba-haba.
4: Ay, nako.
5: Kaya lagi na unahuli yung bata pag ano na, pag recess na.
4: Oh, nagsusulat pa rin ang pangalan.
5: Tapos naiyak.
4: Oh, bakit?
5: Sabi niya, bakit kasi yung haba ng pangalan ko? Dahil pinangalan niyo K lang.
4: Oh, okay.
5: O kaya si B. Ganun. Ganun lang.
4: Yung iba, no? Iba naman, mga buwan din. April o kaya si June sa lalaki.
5: Pero may mga dagdag yan.
4: Mm-hmm.
5: June Ann. June May.
4: June May.
5: Hindi, charat-charat.
4: Ay, nako. O, sige. May, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
6: Yes po. Okay lang po. No problem.
4: Okay. Balita ko tungkol daw ito sa ka-live-in mo.
6: Yes po.
4: Ano bang nangyari? Talk to Papa na.
5: Paano kayo nagkakilala nitong ka-live-in mo? Kwentuhan mo naman kami nung mga panahon na masaya pa.
6: Kasi naghiwalay kami ng...
5: Doon muna tayo sa nagkakilala. Paano kayo nagkakilala? Saan kayo nagtagpo?
6: Sa ano po? Sa kasi na-admit yung hospital kasi yung pamangkin ko.
4: Mm-hmm.
6: Sa Cagayan de Oro, sa ano, NMMC.
4: Mm-hmm.
6: At tapos siya din, mayroon din siyang patient. Pintan din niya.
4: Tapos nagkasalubong kayo? Ganyan.
6: Parang ganun na rin.
5: Eh, kasi minsan kasi sa ospital, kapag kapares kayong, kapag mga nasa ward, di ba, may mga chance kasi na nakipag-chismisan ka dun sa ano.
4: Doon sa katabing
5: sa mga bantay. Di ba, tatanungin mo, oy, ano man nangyari dyan? Bakit ganyan yan? Bakit ano? Di ba, ganun ba?
6: Opo. Tapos, siya, aalis, magpalod. So iniwan niya sa akin yung patient niya.
5: Tapos
6: opo, sabi niya pakibantay kasi magpalod. Itamang tama, wala din akong load. So nagpasabay na lang ako ng pagpalod din. So binigay ko yung number ko sa kanya kasi magpapalod din ako. Tapos nung mga ilang oras, nagulat ako, mayroong nag-text sa akin. Tapos sabi, yung parang nililigaw niya ako na, sabi, hi, yan, ganyan. Taga saan ka, ganyan.
5: Teh, hi lang, ang tinatanong. Parang naliligaw na.
4: Taga saan
6: wala
4: ka,
6: naman,
4: ganyan.
6: Parang nililigaw lang niya ako. Tapos
4: nililigaw,
6: sabi niya, taga saan ka, ganyan. Tapos, siyempre ako, sabi ko, ano, taga ganon, Balingasag, tapos may patient ako. Dito, nandito ako ngayon sa NMMC, kasi may pamangkin ako na ganyan. Tapos sabi niya,
5: medyo makwento hindi, ka, no? Hindi mo kilala, tapos sinabi mo na kung nasaan ka.
4: Malukod.
6: Opo, kasi

0: Tapos nung ano...
1: Pero not asking kung sino siya, bakit siya nagtatanong. Walang ganon?
0: Wala din akong ano, wala akong reaksyon na tanungin siya na ganon.
1: Ako ate, may tapos, scam ka niyan. Charot. Okay. Ah, sige. Tapos?
0: Mga gabi na, mga 8. Yeah, mga 8 ng gabi. Mm. Eh, siyempre, tahimik na yung ward. Ganon.
2: Mm.
0: Eh...
1: Gumawa kayo ng ingay. Oh my gosh.
2: Hala, ano kayang ingay? Ano kayang naku, tahimik
1: mga
2: kapuso, yan?
1: Mga kapuso, mga kabarga. Ano kayang ingay na ginawa nila? Minsan kasi ganun, di ba? Kapag tahimik na, parang gusto kong gumawa ng ingay.
2: O kaya biglang ngayon tahimik, tapos biglang ngayon magpaparamdam. Hala. Ay, naku, mga kapuso. Nagtanong lang, yung sagot niya, naku, sobra-sobra na. Ano nga, mga kapuso, mga kabarangay, mangyayari sa kanyang kwento? Ano kayang ingay ang gagawin itong dalawang ito?
1: Naku po.
2: Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
2: Sa Talk to Papa.
1: Number one.
2: Forever.

0: Pre, yung misis ko, sabi ko, wag nang mag-work from home.
1: Eh, bakit? Mabagal ang internet nyo?
0: Hindi naman ang kailangan ng internet sa trabaho niya.
1: Ano bang trabaho niya?
0: Magbunga nga!

0: Miss, yung right man nito?
1: Meron kaming iba.
0: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right man.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Right Med. Dekalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
1: I-talk to Papa na.

0: 9:34 oras natin, mga kapuso, mga kabarangay. Programang Talk to Papa at kasama nyo pa rin si Papa Johan.
1: Si Papa eh.
0: At ang ating bida na si...
1: Si Joy.
0: Si Joy. Si May.
1: Si May, si May Joy.
0: Si bakit? May Joy. Si May. Ayan. Hello, May.
2: Yes po.
1: Oo, eto na nga. Anong ingay ang ginawa nyo? Kasi tahimik nung gabing yun. Natulog na yung mga pasyente.
2: Wala. Nag-text-text lang kami. Hindi naman...
0: Ano? Nag-text-text! Ano? H-H!
1: Nag-text-text.
0: Ah, text-text.
2: Tapos, hanggang dumating yung punto na nagpakilala na siya. Oo. Sabi niya na, ako yung binigyan mo ng number mo na magpa-load.
1: Mm-hmm. Pero nandun lang din kayo sa loob ng room.
2: Opo, nandun lang po.
1: Habang
2: opo.
1: Nagkakausap ng ano?
2: Opo, ay nagulat nga ako.
1: Okay.
0: Paano yung gulat?
2: Dumarating yung text niya sa akin.
1: Paano yung gulat? Paano yung gulat?
2: Ha? Nagulat ako kasi nang sabi niya
1: paano
2: na...
1: Paano yung gulat? Ganito ba?
2: Ako yung...
1: Ganon ba?
2: Hindi.
1: Paano?
0: Wow! O ganito? Eh,
2: hindi
0: wow.
2: Naman. Naano lang ako kasi sabi niya, ako yung binigyan mo ng number. Ganon.
0: Ah, kala ko naman yung...
1: Ganon?
0: Ganyan. Oh. Dapat OA ang reaction.
1: Oo. Oh. Di ba ganon?
2: Hindi talaga ni Papa Ace. Gusto ko yung ganon.
0: Papa Ace pala.
1: Bakit hindi naman ako yung gumanon? Bakit ako pa rin nasisi?
2: Hindi. Gustong-gusto ko lang yung reaction mo na yung mga ganyan-ganyan na mga ano ba?
1: Kalandian. Ganon. Pan-napan ka mga kalandian.
2: Ha?
1: Sorry.
0: Buti ikaw yung nanon.
1: Tapos?
2: Na-discharge na kami.
1: Hmm.
2: So sila, nag-stay muna sila kasi mas worse ang patient niya kaysa akin.
1: Okay.
2: Sa patient ko. So, nung na-discharge na kami, kinabukasan, binalikan ko siya.
0: Ay, bakit mo naman binalikan?
1: Sandali, na-discharge na yung pasyente mo.
0: Oo, wala ka ng pasyente doon.
2: Opo. Tapos binalikan ko siya sa hospital. Kasi naging kami na eh.
1: Ha? Hoy, ang bilis nitong ward a love story ha? Ward ano kayo? Ward A, B, C, D? Ano? Charot. Nasa anong ward kayo? Di ba ward yung tawag doon?
0: Oo, yung...
2: Opo. Sa ano po kami? Yung sa ward, room 4 kami kasi mga puro babae lang doon ng mga patient kasi...
1: Nasa room 4 love story.
2: Room 4. Fourth floor.
1: Room 4, fourth floor, love story. Taray. Yeah. Okay.
0: For the love story
2: tapos
0: naman pala ito.
1: Sandali lang. Parang sobrang bilis. So, ilang araw bago mo sinagot? And then, through text din?
0: Hindi, doon na. Habang nag-uusap sila doon sa room.
1: Okay, nag-uusap mo.
2: Mga dalawa, dalawang gabi lang. Pero, parang... Every minute na mag-send siya ng message sa akin.
1: Message lang, hindi kayo nag-uusap.
0: Dalawa kayo magkatabi doon. Di ba? Press kayo bantay.
1: Pero hindi kayo nag-uusap?
2: Hindi kami nag-uusap ng personal. Doon lang
1: so sa text mo din sinagot?
2: Po?
1: Sa text mo din sinagot?
2: Opo.
1: Aray
0: ko. Yung tipong parehas kayo nasa room na, sa ward na yun.
1: Pero tingin na naman kayo.
0: Tapos na lang,
1: ingit, natatawa kayo sa
0: habang me. Nagme-message sila sa isa't isa, hindi nag-uusap ng personal, sa message lang.
2: Pero napansin
0: bakit mapapansin yung pasyente nyo?
1: Sabi, ang kikirin itong mga to. Tsaka ba sila, hindi naman sila magkakilala. Diba? Sabihin ng mga tao doon. So kaya text lang, lihim-lihim lang.
0: Oo.
1: So nagtitinginan, ngiti, Okay, tapos?
0: Tapos, anong nangyari?
2: Tapos nung nagulat ka, ako kasi pag nag-send ako ng message, dalawa sila ng pinsan niya, tumatawa silang dalawa.
1: Ay.
2: Nagtatawanan sila.
0: Hala, pinagtatawanan ka.
1: Oo,
2: parang ganun.

0: natatawa ka kasi.
1: Hindi ko naman alam na siya. Siya yun.
2: Oh,
1: basta sinabi ko na, basta lahat-lahat, wala akong inano na saan-saan. Basta sinabi ko na dito sa hospital.
2: Doon, wala saan-saan. Okay.
1: Tapos nung ano, mga pangalawang gabi, doon na niya sinabi na, ako yung binigyan mo ng number kasi magpalot ka. Di, tiningnan ko silang dalawa, tiningnan ko siya. Sabi ko, langhiya ka, sabi ko na gano'n. Sabi ko, langhiya ka, andyan ka lang pala. Buti ka mo, hindi ako nagsinungaling.
2: Oo.
1: Tapos nung ano,
2: nung makita mo, nung malaman mo siya
3: sa'yo.
2: Hindi
3: too much information, ha?
2: Oo.
3: Diba? Hindi dapat gano'n doon sa mga stranger kapag hindi nyo kilala.
2: Eh pero, di ba, nagkakachat mo tapos inamin mo na nasa pala yun. Eh nung malaman mo na siya yun, attracted
1: okay
2: ka ba?
1: Okay naman.
2: Wabo?
3: Ay, kaya pala. Maputi.
1: Sa bagay, kasi nahulog na ako sa kanya, so wapo talaga siya.
3: Ay! Minsan talaga, no? Nadadala sa itsura. Kasi kung hindi na wala na, kung tsaka-tsaka naman yun, syempre, hindi mo naman papansin. Hindi mo naman re-replyan nung nalaman mo na siya pala yun. Pero nalaman mo, ay, pwede to.
2: Ay, ayan
3: lang. Pogi, makinis, maputi siya, pero ba't ganun?
2: Nako, ay sinagot agad. Ay, gwapo.
3: Siyempre.
2: Mga kabarangay, bakit ganyan itong ating bida? Bakit ganyan itong lalaking ito?
3: Bakit juwang-juwa?
2: Abangan pa natin ano pang kaya ang mga susunod na detalye ng kanyang kwento. Ako po si Papa Johan.
3: Ako si Papa Ace.
2: Sa Talk to Papa.
3: Number one.
2: Stronger.
3: Forever.

0: Boyfriend ko po.
1: Nox, ang pogi. Saan ka galing, iho?
2: Sa Barangay LS!
3: Stronger forever!

0: immunity para mas bilis kalin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
2: doctor. Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
5: Mocha Frap 4.
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Taga saan ka?
10: Taga Little Baguio.
9: Taga saan ka?
10: Taga Barangay LS.
11: Kabarangay! Napakainit na. Grabe ang pawis ko kanina papunta dito sa Barangay LS. Tapos pagpasok ko naman sa booth, apakalamig! Litong-lito ang body temp ng Papa Ace nyo. Kapag ganito ang panahon, tapos puro salita pa ako dito, very prone ako sa cough with phlegm. Tapos kapag inubo na, natural remedies lang like pahinga, more water, mga ganyan, feeling ko naman kasi gumiginhawa na. Pero very possible pala na may natitirang virus at bacteria ending mas tumatagal pa yung recovery ko. Buti na lang, I discovered Solmux Advance with Zinc. Sa ubong may plema, subo ko na ang Solmux Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmux Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmux Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello po mga kabarangay, si Papa Johan po ito mula sa Talk to Papa. Maraming maraming salamat po sa inyo sa isang taong pagbabahagi nyo ng inyong mga kwento at mga problema sa amin. Sana ay nakatulong po kami sa pagpapagaan ng inyong mga dalahin. Dahil ngayong 2026, sasamahan pa rin namin kayo sa pagharap ng mga pagsubok ng buhay. Dahil tayo ay stronger forever.
13: Dealing number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon

Ito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahimpapawid sa 99.5.

0: gwapo.
1: Siyempre, madalas talaga yun naman yung nagiging una nating basehan. Kasi, like, physical talaga yung makikita mo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ah, mabuting tao to, mabait to, kaya gusto ko ito.
0: Hindi mo pa makilala agad.
1: Yes.
0: Ako naman tinitingnan physical.
1: At yung ano niya.
0: Ay, alin!
1: Yung malaki? Yung malaki sa katangkad.
0: Ay, diba? Akala ko yung malaki.
1: Saka ako malaki.
0: Ang pagmamahal. Ay, naku mga kumbuso. Ibalik natin ang ating bida na si April, May, June.
1: Ano nga?
0: Si May.
1: May, okay.
0: Hello, May.
2: Yes po.
1: So, okay. Tapos, ano pa sumunod na nangyari? O, naging kayo na.
2: Ano po, yung...

0: Our love story na to ay nauwi sa pagli-live-in.
1: Yes po.
0: Ilang araw pa lang kayo magkakilala. Tapos yung pinabalikan niya ng hospital, bumalik ka. Tapos na-discharge na yung kanyang yung kanyang pasyente. Sumama ka na at nakipag-live-in, ganun ba?
1: Yes po, yes po.
2: Anong nakain mo?
0: Anong pumasok sa isip mo? Bakit kailangan mong makipag-live-in na sa kanya?
2: Agad.
0: Ito naman, may tanong lang. Diba, decision mo naman.
2: Nakikichismis lang naman kami.
0: Kumbaga naman, itapos na naman at nangyari na ang lahat. Mm. Pero bakit?
1: Ano po, nakita ko kasi sa kanya na mabait siya.
2: Tapos?
0: In just one week, o wala pang one week, nakita mo na mabait siya? Ganun ba?
1: Hindi po. Kasi nung pagpasok pa lang namin sa hospital, nandun na sila eh.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga nauna na sila. Kung araw-araw ko na siya nakikita, araw-araw ko na siya napansin ng mga ganyang ginagawa niya ng mga pasyente niya.
0: Uh-oh.
1: Hanggang umabot ang punto na ayun na nga, yung number ko, ganyan-ganyan.
0: Attracted
2: ka sa kanya.
0: Sa bagay, no, may

0: ng gawain na
1: taong gubat.
0: Pangbundok.
1: Taong gubat. Hindi. Oo, pero mas okay yun ha. Tsaka parang ang sarap nung naging buhay nitong ating bida kasi fresh yung mga gulay doon. No? Yung mga inaani nila, super fresh. Diba? Wow, that's nice.
0: Hanggang umabot po na, siyempre, ang nagkaanak kami.
1: Ay!
0: Tapos, hirap talaga sa bukid noon, lalo na pag wala kang sariling,
1: sariling?
0: Yung pinsan, sariling lupa po, ganun. Tapos, nung dumating yung point na yung pinsan niya nga taga Bayugan, Butuan, may kaibigan na naghanap ng driver.
1: Okay.
0: Tapos ngayon, tinawagan yung asawa ko, yung kalibin ko, na gusto ba niya magtrabaho doon sa Butuan, na mag-drive. So, kinausap ako nung asawa ko kung papayag ba daw ako. Sabi ko, kung gano'n naman na maganda doon, kasi sa bukid noon talaga, makakain ka, kain lang, walang ano talaga.
1: Walang,
0: kasi
1: walang merienda. Kain at charo.
0: Hindi, I mean, parang gano'n.
2: Kung yung mga ano, yung madalas yung ano, yung sa AI ngayon, sa video, yung mga nasa province na mga...
1: Pero parang sapat-sapat.

0: di ko kinakaya.
1: Hindi ko makita picture niya. Wala.
0: Nasa sa Facebook Live natin. I-refresh niyo lang yung Facebook Live natin. Yung Facebook, yung Facebook niyo, i-refresh niyo lang. Log out. Tapos delete account.
1: Nandun. Okay. I-share nyo. Mag-like kayo dun sa ating Facebook, Facebook Live para makita nyo agad.
0: Parang Apple D, panag-lipstick, Papa Ace. Yung kanyang lips ay parang apple daw sa pagkapula.
1: Wow. Flame red.
0: Flame red. Iba talaga, Ay, ganda. Sabi ni Louie, mine na lang. Tapos delete account ko.
1: Palong-palo yung lahi. Sabi dito. Labi pala.
0: Labi. Eto. Bet ko yung lipstick niya, Papa.
1: Yung bang, nagka-comment. Yung bang nakasalamin? Anong nakasalamin? Pak na pak, pwede po. Tinalo si Lady Gracia sa red lipstick. Di niya kaya.
0: Si Aiza, yun tayo ganda. Di ba? Paldo pala, pwede makipagkaibigan. Meron na pong karelasyon.
1: At may anak na po. Ayan. Anim na kulig.
0: Ayan nga po ang ating bida na si May sa ating Facebook Live. At balik natin ang ating bida na si May. Nako! Ito?
1: Mamaya na natin si May.
0: Oo.
1: Mali yan, na-send ko pala.
0: Ha?
1: Hindi yun si May. Kapitbahay ko yan.
0: Ay nako, mamaya nga natin ibalik yan si May.
1: Marami tuloy may nagko-comment.
0: Ayan. Sige, mamaya natin ibalik si May.
1: Malalaman natin kung ano yung kalbaryo. Diba?
0: Ano kaya itong kalbaryo ni May?
1: Ating alamin sa aming pagbubalik.
0: Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
0: Dito na sa Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.
2: Stronger forever. This song is brought to you by Newzep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. Bet 88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet 88. Your ultimate playground.
3: EQ Dry. For comfy sleep from day one, EQ tinyo mo.

mommy na may young kids. Naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy,

0: at Bond Brian. Marami kaming inihandang fun games at mga papremyo para sa inyo, mga kabarangay. At syempre, may chance pa kayong makameet and greet ang Mr. Love Stories na si Papa Dudot. Exciting, di ba? At mga kapuso, libre po ito at kaya naman huwag palang pasina. Tara na at makisaya ngayong June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Dito lang yan sa Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygon 100% Knockdown at ng Barangay Alas 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
1: Stronger forever!
2: Barangay LS 97.1 Number 1
3: Hoy, yung mga boses nyo naman, pakihinaan, almusal hanggang hapunan, puro kayo chismisan.
4: I-talk to Papa na.
0: Minutes after 10 o'clock in the morning, mga kapuso, mga kabarangay. At welcome back sa programang Talk to Papa. Kasama niyo pa rin si Papa Johan.
5: Ako si Papa Ace.
0: At eto na kasama pa rin ang ating bida na si May. Hello May, ano kaya itong masilamuot na nangyari na sinasabi mo kanina?
5: Kasi nasa bukid nun kayo, pumunta kayo ng Butuan, tama ba?
6: Opo.
5: Okay.
6: Pero kasi na po yung nandun niya, awa ko.
5: Oo, nandun
6: ng, na lang kami.
5: Nandun ng work. Ilan naging anak niyo pala?
6: 5 po.
5: Wow!
0: 5!
5: Ang dami.
0: Congratulations.
6: 8 years old pa yung youngest ko po.
5: Mm-hmm. So malalaki na din. So ang tagal niyo magsama. Gano'n kayo katagal na nagsama?
6: 16 yung panganay.
5: Oh, so mga 17 years. Ganon.
6: Opo, opo.
5: Wow. And then, sumunod kayo doon sa Butuan. So, kumusta naman? Kasi maayos yung trabaho niya doon.
6: Opo, yung amo niya po, may-ari ng funeral.
5: Funeraria?
6: Tapos siya yung driver.
5: Oo. Okay.
6: Ngayon, fast forward na lang po. November 12, 2021.
5: Mm-mm.
6: Doon na nangyari po na kasi ano,
5: ala,
6: hindi po nabari, ano nga po, ha? May kasi nga, di ba, funeral sila, so mayroong tatlong tao na pumunta doon sa funeral, siya nandun din siya.
5: Mm-hmm.
6: Kasi actually 5 o'clock umuwi na siya sa bahay.
5: Okay.
6: E nung time na yon, hindi pa siya umuwi kasi bali nung 11 ng November, celebration sila ng anniversary ng funeral.
5: Okay.
6: So, pagka 12, ni-continue nila yata yung
5: celebration.
6: So, nagkainan pa sila, ganun. Mm-hmm. Yung amo niya, umuwi na sa bahay. Bali, sila lang naiwan doon, mga kasama niya, saka siya doon sa funeral.
5: Mm-hmm.
6: Mayroong tao na dumating, nagpanggap na mayroong customer sila.
5: Mm-hmm.
6: Ngayon, yung kasama niya lumapit doon sa tao, tinanong kung anong sadya, sabi. Meron daw silang ipakuha na patay doon sa, hindi ko alam kung saang lugar yun.
5: Hindi,
6: tinawagan nila ngayon yung amo nila.
5: Oo.

0: O, dinala ngayon sa ospital. Oh. Yung amo niya, pagdating sa ospital, mga minuto lang, namatay.
1: Wow.
0: Tapos yung asawa ko naman, kinabukasan, namatay din.
1: Wow. So, nalaman nyo kung ano yung motibo? Bakit ito nangyari?
0: Ano po, ang... Wala po kasi kaming ano, kasi sobrang bait talaga ng amo namin, nanamon-amo niya. So, lahat ng mga tao doon, lahat ng mga pul, ang mga pulis talaga mismo, makapag-ano talaga na, bakit nangyari, eh mabait naman tong tao na to, yung amo niya. Saka lalo na yung asawa ko, talagang ano, wala talagang kalaban yun. Eh, pero, ang sabi-sabi.
1: Oh, ano daw?
0: Ano daw, kasi nung time na yun, nanalo yung amo niya sa bidding, yung kasi COVID yun eh.
1: Oo.
0: Oo. Tapos, lahat ng mga patay, doon dinadala sa funeral ng amo niya.
1: Bidding ng hospital, ganon.
0: Po?
1: Sa bidding ng hospital, ganon?
0: Hindi, sa bidding po ng funeral. Yung mga, lahat ng mga funeral doon.
1: Ah.
0: Kumbaga, yung amo niya ang nanalo.
2: Aha. Anong binibid
1: anong
2: nila?
1: Anong binid nila? Diba?
0: Ano po, yung kumbaga mayroon silang mayroon kasi yung amo ko po, yung parang may mga promo-promo, yung mga ganyan.
1: Oo, pero syempre ialok nila yon halimbawa sa hospital, 'di ba? Ganyan.
0: Oo po, parang mayroon silang hawak na mga ano sa hospital.
1: Para
0: po,
1: siguro may mga, ano na what, nawala.
0: Ano ba yun?
1: Diretso na sa kanila.
0: Opo, yung mga ganyan po.
2: Pero nung time na yon, so, ano, bulagta
0: yun na po yung nangyari, eh dalawa sila po patay, yung amo niya at saka yung asawa ko.
2: Mm-mm.
0: Nung time na yun, siyempre, investigahan sila ng ganun, bakit ganyan nangyari. Mm-hmm. Eh sabi, baka daw nainggit sa negosyo yung mga ganyan.
1: Oh. Okay.
0: Kasi wala naman talagang kalaban yung amo namin.
1: Pero nahuli ba talaga itong mga suspect na to?
0: Ano po, hanggang ngayon,
2: at large pa rin.
0: Ano na po, mag 6 years na, wala talaga akong balita.
2: Aw.
1: Naku.
0: Opo. Tapos,
2: walang hustisa.
0: Yun na nga. Tapos, nung time na yun, siyempre, namatay na yung asawa ko, inuwi namin sa bukid noon kasi doon nilibing. Ang, ano, kasi, hindi ko rin maano yung asawa ng amo namin kasi, ang maraming nagsabi na dapat daw, kasi nung time na yun, duty daw ng asawa ko, ganyan. Dapat daw, binigyan kami ng yung mga pang ano lang sa borol, yung mga ganyan ba?
1: Ah, hindi na din kayo naasikaso. Ganon. Hindi na din naasikaso yung asawa
0: ang
1: mo.
0: Ang inano lang po ng asawa ng amo namin, bali binigyan lang siya ng kabaong, tapos nilibre lang kami ng sakyanan pa uwi sa bukid noon. Tapos yun lang, wala na, ni piso, ni ano, wala na. Tapos, eh simple, mayroon akong mga anak.
1: Lima.
2: Yeah.
1: Oh,
0: mayroon pa akong maliit noon.
1: Oh, oh.
0: Kasi nung time na yun, 4 years old pa lang yung punso ko nung time na yun.
1: So, kumbaga, 12 anyos yung panganay mo.
0: Ngayon, pagkatapos ng libing, lumuwas ulit ako sa Butuan. Pumunta ako doon sa asawa ng amo ko kasi meron pang 40 days, meron pang mga yung tawag nun, lapida na paggagawa. Eh, siyempre, saan ako kukuha? Nag-ano ako sa asawa ng amo ko na nakiusap na kahit man lang kunting pera para lang ma ano ko yung lapida ng asawa ko, tapos makapag-ano man lang kami ng 40 days, yung mga ganyan. Kasi pag... sorry po.
2: Sige lang.
0: Kasi
2: okay
0: pag
2: lang.
0: Living talaga, wala na talaga siyang binigay na ano, na pera. Yun lang, binigay niya sa akin na 5,000, baon namin yun, pauwi ng bukid noon. Nung hinatid pa yung asawa ko, nung patay na ng asawa ko.
2: Kasi even din sila, no? May patay din sila.
0: Opo, hindi ko rin maano kasi... Kung mayroon man akong maliit na bata, mayroon din siyang maliit at saka buntis.
1: Yung asawa?
0: Yung asawa ng amo ko.
1: Oo, tapos, nawalan din kasi siya.
0: Hindi ko rin siya mapuwersa na ganyan. Ang inaano ko lang kasi puro siya paasa, hindi man lang niya ako idiretsa na

0: parehas tayo nawalan. Kumbaga, intindihin na lang namin sana yung mga ganyan. Iwala, puro paasa. Sabi, hayaan mo Ate May, sa sunod araw, ganyan, makuha yung mga ano daw ng asawa niya, bibigyan daw ako. Pero,
1: hindi ka nabigyan.
0: Wala talaga siyang binigay. Opo.
1: Okay.
0: Eh, kaya ako lang naman po na-share yung ganito kasi nung Linggo, siguro, nagparamdam siya kasi Father's Day na, tapos wala talaga akong maano papa-aid kasi sobra talagang bait nung asawa ko na yun.
1: Oo.
0: Tapos nung Linggo ng gabi, nanaginip ako.
1: Anong napanaginipan mo?
0: Pagpanaginip ko, inaano niya yung mga anak niya.
1: Ano ginagawa niya?
0: Yung sa panaginip ko, inahanap niya yung mga anak niya kasi nandito nga ako ngayon sa Cavite. Yung anak ko nasa Mindanao.
1: Oo.
0: Kasi nga nagsabaw ako, nagkasampahay ako. Oo, kasi wala yung...
1: Pero chine-check,
0: asawa ko, walang wala din.
1: Pero chine-check mo naman yung mga anak mo doon, kumusta sila, nakapasok naman.
0: Kakauwi ko lang po nung May 27, umuwi ako doon. Kasi nga, doon ako nag-celebrate ng ika-50th golden birthday ko. Oo, nakasama ko yung mga anak ko, yun. Tapos nung Linggo ng gabi, mga alas 2 yata yun, na naginip ako, napanaginipan ko siya. Tapos ang inaano talaga niya, hinahanap niya yung bunso ko talaga na anak. Tapos sa panaginip ko, nakasagot ako, sabi ko, wala namang problema yung mga anak mo, nag-aral naman lahat, yung lima nag-aral lahat. Talagang inaano ko, tinagawin ko talaga yung anak ko na kahit ako lang ng isa, nakapag-aral naman, nakapagpaaral naman ako, ganun.
2: Alam mo, maraming ano, nanalangin na sana yung mga taong pumainaw na mahal nila sa buhay ay magpakita sa kanila sa panaginip. At ang swerte mo, kasi nagpakita sila,
0: yun
2: sila
0: po,
1: sa iyo. Yun
0: nga po, matagal na po, matagal na po hindi ako nanaginip. Ngayon, yung Linggo lang yun na ano, na kumbaga, napanaginipan ko siya. Kaya sabi ko, itamang-tama, sabi ko, mag ano ako sa iyo, mag PM ako sa iyo na sasali.

sabi ko nga, eh kung ang sahod ko lang kasi dito 8,000, so 4,000 lang yung kinsinas ko. Ang ipapadala ko talaga sa kanila kinsina.

0: ko.
1: Nagawa mo ngayon, meron niyang gantimpala pagdating ng araw. And I hope, hindi ka sumuko and lakasan mo pa kasi ikaw ang inaasahan ng lima mong anak.
2: Yeah.
1: Anyway,
0: yes po, talagang tinatagan ko talaga sarili ko po.
1: Kasi meron ka bang...
0: Magmaka, ano ako, magpakahina ako, kawawa naman yung mga anak ko.

0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
1: B1, B2, B3, B5, B6, B12 versus other brands. Plus 5 times more immunity vitamins, C and zinc versus other brands. Kaya yung mga plano ko, happening na. Mag-Enervon Z Plus na din kayo. Help get more energy, more immunity, more happenings. Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kaparinggay, si Papa Ace po ito ng Talk to Papa. We are grateful dahil sa amin ninyo pinagkakatiwala ang mga kwento nyo ng lungkot, saya at sandamakmak na problema. Masaya kaming nakakatulong sa inyo, mga kabarangay. Naway maging magaan ang taon na ito para sa ating lahat. Tawanan natin ang problema ng sama-sama, okay? Para stronger forever.
3: Barangay LS 97.1 Forever Number

0: Ate May, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan, maging matatag ka para sa mga anak mo at sarili mo, pati na rin po sa pamilya mo.
1: Yeah, see you, Shana Liza. Sa caller po, need po ipagdasal yung mahal mong na mayapa. Magpakatatag ka lang, ate. And huwag makalimot magdasal po palagi. And check mo lagi yung mga anak mo. Si Aliana, nakaka-proud ka ate, naiiyak ako, maganda na malungkot ang story mo. Pakatatag ka ate, and pagdating ng panahon, magiging maginhaw ka na kasi bawat sacrifices mo, dama ng mga anak mo at mas mamahalin ka nila. God bless at ingat ka dyan.
0: Ito, sabi naman ni Joey, isang halimbawa ng inang dakila. Gagawin ang lahat para magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak. Pagpalain ka pa ng Panginoon at bigyan ka ng lakas parate para sa mga mahal mo. God guide you always. Mm-hmm.
1: Sabi ni Manim Nimfa, God bless you and good luck sa'yo. Kayang-kaya mo yan, and basta huwag kang makakalimot sa Lord. Si Lord na ang bahala sa'yo. Dasal ka lang, sana huwag kang magsawa. Laban lang, maniwala ka ako sa'yo, naniniwala ako sa'yo na kayang-kaya mo yan. Ingat lagi at para sa mga anak mo.
0: Alright.
1: Aha.
0: Nako.
1: Balik nga natin ang ating bida. Hello, May.
2: Yes po.
1: Mm-hmm. Well,
2: ano ko lang po, Papa Ace, sa ngayon, kasi may communication kami through chat ng asawa ng amo namin.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, ni-chat ko siya, kaso lang ni-send lang niya, walang reply, ganyan. Ni-chat ko siya kahapon na sana, talagang nakiusap talaga ako na sana, kahit man lang pang school supply ng anak ko.
0: Mm-mm.
2: Kasi, sa totoo lang, not complete pa talaga yung lima kong anak ngayon sa mga school supply.
0: Mm-mm.
2: Ang masama lang doon, kasi nisisend lang niya, walang reply.
0: Sinisin lang niya.
2: Opo.
0: Oo.
2: Tapos, tinatawagan ko siya, binibidyo call.
0: Mm.
2: Kinakansel. Hindi naman nakalagay doon ang not answer. Ang ano doon, cancel talaga.
1: Canceled. So, ibig sabihin lang noon, wala talaga sa kanyang puso at isip ang pagtulong
2: wala
1: sa
2: wala talaga po. Pero dapat, hindi siya magpaasa.
0: Di na lang yon.
1: Siguro kung ano, huwag na lang umasa.
2: Pero ipagdasal ko rin siya na sana din na makayanan niya yung nangyari sa akin. Kasi siya, mayroon siyang business, mayroon siyang mga tao na
0: tumutulong sa kanya.
2: Ako lang naman yung ng mga anak ko.
1: Mm-mm. At nauunawaan namin kung ano man yung pinagdaraan at nararamdaman mo ngayon. Asa nga lang, syempre, kung gano'n na yung ginagawa niya, hindi ko alam kung sa legal na paraan, wala akong idea kung anong pwedeng dapat gawin. Pero kung
2: sa akin ba, kasi alam naman niya yung sitwasyon, walang-wala talaga.
0: Mm-mm.
2: Kusa ba siya? Hindi na yung... At saka diritsahin na niya ako na wala na akong pakialam sa'yo, bahala ka na, ganun sana. Mm-hmm. Hindi yung tatahin niya ako na bukas at hindi, kasi magbabayad si ganito, baka ganyan. Wala. Hanggang ngayon, wala.
1: Sinabihan ka ng ganun dati?
2: Opo.
0: Pero hindi naman niya tinupad, kaya umasa ka din.
2: Hindi po.
0: Oo, pero sa kabilang banda kasi...
2: Last talaga chat ko nung kahapon na... Sana man lang, kahit, kahit magkano, basta, kung maano lang yung pangailangan na anak ko, siyempre, yung high school ko, hindi naman pwede paglakarin mo yung papuntang school.
1: Saka ano kasi
2: tatlo nila, 150 araw-araw, kasi tatlo sila, 50-50, wala nang kumaka-snack man, siguro, mayroong 20 pesos, kasi pamasahe, 10 piso, balikan, 20, so may 30.
1: Kasi kung meron kasing mga empleyado na pag nawala, no, pero habang nagtatrabaho saka namatay, doon talaga sakop ng kumpanya.
0: Mm-mm, sagot. At saka meron silang, nagbibigay sila ng...
2: Sabi sa akin. Na
1: parang nung time na yun ay nagiinuman na lang sila, tapos na yung mismong working hours nila, no, celebration na lang. Kaya kasi nag-extend na nag-extend na lang ng...
2: Nasa trabaho pa po nung time na yun.
1: Sa trabaho pa rin. So kung ganun,
2: opo.
1: Dapat talagang tumulong itong si
0: Pero nagbigay naman sila nung casket.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. And then nagbigay din ng magkano
2: na
0: ibigay sa inyo?
2: Kasi yung casket na binigay niya worth of 55,000 yun.
0: Oo. Baka yun
2: o,
0: na yun.
2: Tapos 5,000 na baon namin, kung baga baon namin pawis sa bukit nun. Yun lang.
0: Siguro yun na yun.
2: Mm-mm, yun na yun
0: nakakasad
2: siguro.
0: Lang kasi nga, yun lang, hindi lang siya nakipag, nakipag-usap ng maayos. Diba para
2: opo,
0: sana,
2: lang niya at po, least. Kasa, ganon. Pero kung dinirita niya ako na wala na siyang pakialam, hindi na ako mangungulit.
1: Siguro yun na lang yung pinakinaging sagot, May. No, yung hindi niya pagsagot, ibig sabihin hindi niya pagsagot sa pagtulong sa iyo.
2: Oh, yun na yun. Yun na lang yun po. Hindi po na wala na, ni-block ko na po siya.
0: Oo. Mas okay na yun. And then kaya mo yan, 'di ba? Medyo opo. Mahirap lang talaga yung process, 'di ba? At tapos marami kang kailangang asikasuhin, meron kang mga anak na nag-aaral. Minsan opo. Kapag naiisip mo, dun ka na mas nalulungkot eh.
1: Mm-mm.
0: Tapos hindi mo mabigay opo. Yung mga pangangailangan na
2: opo. Tapos mga lalo pa po, tatawag nila. Mama, bukas mayroon kaming event ganito.
1: Siguro ko,
2: yung pinadala ko na 3,000, kuhaan pa ng bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Kaya hirap eh, mahirap talaga, pero kayanin ko talaga.
1: Yeah, kakayanin mo at dapat mong kayanin, no? At saka sabi nga ng Panginoon, sabi, wala naman ako ibibigay na pagsubok na hindi mo kakayanin. No,
2: yes,
1: and
2: po,
1: we
2: yes.
1: know na itong pagsubok na ito ay kakayanin mo. I know rin na namimiss mo itong asawa mong ito noon na matagal mo nakasama, nagkaroon kayo ng
2: kasi
1: limang anak.
2: Kasi walang rason na hindi ko siya mamimiss kasi kung sa mabasa lang yung kamay ko kung kakain, pag nasa bahay siya, talaga promise, mamatay man ako, totoo yung sinabi ko.
0: Na
2: sobrang bait noon.
1: And I know na gusto mo siya ulit na mayakap, mahagkan muli, na makausap.
2: Okay. Ayun, tinitingnan ko lang po yung picture niya, ganun.
0: Kasi yung mga nakakatuwa yung ambilis ng niyo pagkakakilala niyo. Tapos agad-agad nag-live-in na kayo, 'di ba? Tapos
2: hindi
0: wala kayong
2: kalain kasi siya pinatakala
0: siya. Mga
2: yun
0: na magki-click talaga,
1: yeah. 'Di
0: ba? Na click okay, click na parang ang tagal na natin magkakilala. Tapos magiging okay yung relasyon natin.
1: Tapos umabot pa sa 5 ang inyong
0: nagkaroon
1: mga
0: kayo
1: anak.
0: Ng 5 anak. Wala naging problema. Parang ang saya-saya ng buhay niyo. Magaan. Kaso nga, sa hindi inaasahan na insidente, nawala siya at doon mo mas naramdaman yung hirap. Kasi for sure, nung nabubuhay naman siya, hindi ka naman nahihirapan ng ganyan. Kasi nga, nandyan
2: hindi
0: siya.
2: Hindi talaga po.
0: Meron kang katuwa.
2: Provide talaga niya lahat. Uuwi yan, may dala ng ulam.
1: Ibig sabihin lang noon, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Nakikinig itong asawa mo ngayon, nandyan sa tabi mo. Bigla ka nagulat, ano po?
0: Pero maging strong ka ha. Medyo ang daming nangyari. Masakit. Pero tandaan mo, meron kang mga aanihin na maganda pagdating ng araw. Tandaan mo yan.
2: Salamat po. Opo.
1: Halimbawa, May, itong asawa mo, kaharap mo ngayon, okay, nandyan sa tabi mo, ano ba ang gusto mong sabihin sa kanya?
2: Ano lang po, sasabihin ko sa kanya na tulungan niya ako na maging matatag para sa mga anak niya. Kasi alam naman niya na mahal ko yung mga anak ko at saka mahal din niya yung mga anak namin. Saka lalo na mahal namin ang isa't isa.
1: Sige, kausapin mo siya.
2: Kaya na hindi ako nakakamag-unin.
1: Kausapin mo siya, May.
2: Papa, sana kung nakinig ka, alam ko na dito ka sa tabi ko kasi napapaniginipan nga kita. Sana po, tulungan mo ako na makayanan mo yung mga anak mo. Saka, sana po. Tama na po, Papa, eh.

inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Halin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng

0: May problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasamay pa!
1: Rambo!
0: Okay, mga kapuso, mga kabarangay, ikaw ba ay may gigil, inis, galit? Sama ng loob, paputukan na po natin sila.
1: Or sama ng mukha.
0: Charot lang, charot.
1: Ito na naman.
0: Sa mama ang mukha kasi ano, sa mama ang mukha kasi nagalit masyado.
1: O kaya naman gutom.
0: Oo,
1: ganun,
0: kakauwi mo lang ha.
1: Ay, nakapasok ko lang ha.
0: Kakabalik mo lang ha.
1: Kakabalik mo na sa mga ng ugali mo agad. Kaya ka. Karma yun lang kayo nangyayari sa
0: iyo. Punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan.
1: Yung mga parambo niyo.
0: Ayan. Sa mga kapuso natin, sa lang isisigaw, saan bansa?
1: Saan barangay?
0: Putang ka!
1: Rambo ka!
0: Si Ivan. Ayan, Pimentel, pinaparambo daw si Pia, Julia, Mayet at lakas ng kumain ng shing-aling habang nagtatrabaho.
1: Shing-aling siya yung ano?
0: Yung what?
1: Yada, pancet.
0: Yes, parang yung pancet na pinirito, parang ganyan.
1: Yun yung shing-aling sa atin, pero yung shing-aling kasi
0: iba
1: dito,
0: yung, ano,
1: mas malaki.
0: Mas mataba.
1: Taba.
0: Pero mas gusto ko yung shingaling sa atin, sa Quezon.
1: Sa Quezon?
0: Oo.
1: Yung ano lang, nilagyan na lang asin yung Mickey. Diba?
0: Yung Mickey, tapos lalagay mo ng cheese. Diba?
1: Minsan, yeah, yes. Depende kung anong trip nyo.
0: Oh. Ayun, nako. Pwede na dyan. Full tank kayo.
1: Rambo kayo! Arambohin natin. Ito, nag-birthday ngayon. Happy birthday kay Maris Nicole Mendoza. Mabuhay ang tambalang Maris at Abel. Hashtag Marbel.
0: Wow! Eh di kayo na.
1: Hashtag Marbel.
0: Marbel. Sa shell naman. Ang kit-kit naman. Sino ulit yan? Sino ulit yan?
1: Tunog maghihiwalay. Wala lang. Tunog maghihiwalay.
0: Charot. Oo, maghihiwalay lang nga mamaya kasi may pupuntahan. Tapos babalikan ulit.
1: Hindi maghihiwalay ko. Anyway, happy birthday.
0: Happy birthday. Dahil full tank ka.
1: Rambo ka!
0: Si David Alfie, pinaparambo daw niya si Loisa. Ang tsaka nyo. si ano to? Tsaka. Si ano, mali pala. Eh baka si tsaka. Tsaka si Ninyo, bilisan nyo namang magtaytay. Parang masarap nga pumunta ng taytay.
1: Rizal yun, di ba? Okay.
0: Naku, parang magagastusan, wag na lang pala. Dahil dyan, pultang kayo.
1: Rambo kayo! Tumataas yung energy ko, bawal nga pala.
0: Uh-oh.
1: Ito, si Lobenares Michelle. Parambo po, Papa A, sa mga kapatid ko dyan sa Tondo, Manila.
0: Mm-hmm.
1: Atondo, Marisa Panugaling at Arlene Panugaling. Ah, okay.
0: Uh-huh. Uy, tagpanin yung mga kuting. Kawawa naman.
1: Tan-tanan.
0: Tan-tan-tanan. Ay, iba pala yun. Si Prince, pinaparambo daw si Jay Gonzalez. Sobrang pogi. Parang si Papa Johan.
1: Na all.
0: Si John Paul, pinaparambo daw si Papa Ace at Papa Johan. Isama na rin daw si Ramil Ocampo. And Sanchez and Francisco Sanchez dyan sa Lourdes, Lubao, Pampanga, Lakpao habang nananahi sila ng punda at bedsheet.
1: Sabay-sabay na natin ha. Ito si Nakoy Max. Parambo, yung mga kasama ko dito sa bakery. Sobrang hataw, palong-palong. De La Cruz, parambo.

Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masiswerteng mananalo at mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos.

0: Love Stories with Papa Dudut.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Hanap ako ng trabaho. Kahit ano gagawin ko para lang matahimik ka na.
3: Okay, sige. Gawin mo yan. Siguraduhin mo sa pagkakataon.
4: Sitwasyon. Mas madali bang patawarin kapag babae naman ang makakasakit? Pakinggan ang kwento ni Noel sa Barangay Love Stories #BLSPagtitimpi.
5: Barangay LS
6: 97.1.
7: Oh, agad. So, lagi naman tama yung mga yan. Hindi na magtitimpi.
8: Oo.
7: Hello. Alam niyo na yan.
8: Oo.
7: Naku, mga kapuso, mga kabarangay. Huwag na magtimpi.
8: Anyway.
7: Sa mga kapuso natin na gustong bumida, pwede na ulit kayo mag-PM sa aming mga Facebook, Papa Johan, PAPA, Space, YOHA. And naghahanap po kami ngayon pa lang ng bibida para sa mga susunod na araw.
8: Bukas, agad-agad. Sa akin naman, mga kapuso at Papa A sa LS, pwede rin po kayo mag-PM sa akin.
7: Yes, at sa mga kapuso natin, thank you so much sa mga nakasama natin today. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS, makiki-heart, makiki-share. And makiki-follow na rin ng Facebook and other social media accounts ng Barangay LS 97.1. At sa mga kapuso natin, makiki-follow na rin Papa Johan sa aking Facebook, TikTok, and Instagram.
8: Maraming salamat. Ako si Papa Ace.
7: At Papa Johan.
8: So, ikaw ang talk to Papa.
7: Sa Barangay LS 97.1.
8: Number 1.
7: Stronger.
8: Forever.

0: akala ko entrance exam mo na ngayon sa school.
1: Tay, sabi ko kay mama, siya na lang eh.
0: Hindi pwede yun, anak. Dapat ikaw yun.
1: Eh, lagi naman pong tama si mama. Siya na lang mag-exam para sure.

Sa Barangay, hashtag BLS Pagpipimpi. Yan po ang nararamdaman ninyo kapag katabi mo ang tayo. Diba? Anyway, mga kapuso, hanapin po kami sa aming mga social media account, Barangay RS971 on TikTok and our Facebook page. We are doing live streaming 8 a.m. So, sa mga kapuso po natin, hi! Hello-y! At ako po ay naka apple green. Oh, diba? Para hindi naman laging black white, diba? Para medyo masaya naman yung vibe, no? Sa mga kapuso natin, ang si Boy naman ang aapihin sa ating kwento. Nako, totoo ba yan? May ganun ba talagang mga pangyayari at ganap sa buhay? Malalaman po natin sa sinumpaang saraysay. Hindi pala love story niya, no? Sinumpaang saraysay, parang nagpa-blatter. Itong sinumpaang

0: ibabalik yung pera ko, may kalalagyan ka talaga sa akin. Tandaan mo yan!
1: Karamihan sa mga lalaki ay likas na mas malakas kesa sa mga babae. Kaya laging paalala na huwag sasaktan ng mga babae. Pero paano kung baliktad naman ang sitwasyon? Mas madali bang patawarin kapag babae naman ang makakasakit? Pakinggan ang kwento ni Noel sa Barangay Love Stories #BLSPagtitimpi.
2: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

karamihan sa mga lalaki ay likas na mas malakas kesa sa mga babae. Kaya laging paalala na huwag sasaktan ang mga babae, mga kapuso. Pero paano kung baliktad naman ang sitwasyon? Mas madali bang patawarin kapag babae naman ang makakasakit? Dear Papa Dudut, ako po si Noel, 35 taong gulang at nakatira dito sa Quezon City. Meron akong girlfriend at magdadalawang taon na kaming magkarelasyon. Siya si Cynthia. Nagkakilala kami sa isang pribadong kumpanya na pinagtatrabahuan ko noon bilang isang encoder. Si Cynthia naman ay isang marketing supervisor na mga panahong yon. At sa totoo lang ay hindi ko lubos sa kalain na magugustuhan ni Cynthia ang katulad ko. Lalo na't maraming lalaki ang nanliligaw sa kanya noon na di hamak na mas mataas ang posisyon kumpara sa akin. Pero ganun siguro talaga ang pag-ibig, Papa Dudut. Walang posisyon, edad o katayuan sa buhay na tinitingnan. Kapag tinamaan ka eh wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang maging masaya sa piling ng taong mahal mo. At masasabi kong masaya at maswerte ako na naging karelasyon ko ang katulad ni Cynthia. Maganda, matalino, mabait, matapang at may mataas na pangarap sa buhay. Yun nga lang, Papa Dudut, may pagka-strikta at madisiplina siya pagdating sa mga bagay-bagay. Ganun na pinalaki ng mga magulang niya na isinasabuhay niya sa araw-araw. At yun daw ang dahilan kung bakit naging matatag at independyente siyang babae. Aaminin ko, isa yon sa mga bagay na hinahangaan ko sa kanya. Kaya kahit nga lumipat na ako ng kumpanyang pinapasukan ay kampante ako na lagi siyang nasa maayos na kalagayan.

0: naman di ako pinayagan.
1: Saan ka na naman na hindi pinayagan ng girlfriend mo?
0: Ay, pa narinig niyo yung usapan namin?
1: Oo, pero hindi naman lahat. Saan ba dapat pupunta?

0: Nagpalit ka niya ng suot mong t-shirt? Dahil mas maganda raw na nakasuot ka ng polo?
1: Eh, baka pangit nga naman yung suot ko.
0: Bukod dun, ayaw ka rin niya magpunta sa gym o maglaro ng basketball. Diba? Kasi sa isip niya, nagpapalaki ka lang ng katawan para magpapansin sa ibang babae. Anak, hindi dapat ganun. Bilang tatay mo, ayaw ko makita kang sunod-sunuran na lang sa kanya.
1: Panaman, ginusto ko rin naman yung mga ginagawa niya kasi alam niya kung ano mas makakabuti sa akin. Tsaka natatakot lang yun na mawala ako sa kanya kaya siya naghihigpit.
0: Anak, tatawa-tawa ka dyan. Eh, di naman tama na halos wala ka ng kalayaan. Parang hawak ka na niya sa leg. Kaya naman, sana mag-isip-isip ka bago mo siya alukin ng kasal.
1: Pa, hindi na magbabago yung isip ko. Desidido na akong pakasalan siya. Isa pa, kahit naman ganun si Cynthia, marami rin naman siyang magagandang katangian. Maganda, matalino, masipag, sigurado maaasahan sa buhay. Magaling din siyang magdesisyon sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa pera. Tsaka mahalaga, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya.
0: Pero ang tanong, yun ba talaga magpapasaya sa'yo? Hindi mo na nagagawa yung mga dating bagay na ginagawa mo. Anak, ang dami mo na ang napapalagpas.
1: Oo pa, aminado naman ako sa sarili ko na marami akong bagay na hindi na nagagawa. Pero ganoon naman talaga kapag nagmahal ka. Maraming bagay ang kailangan isakripisyo at baguhin para sa taong mahal mo. Diba? Kaya sana pa, suportahan mo na lang ako sa desisyon ko.

0: Siguro hindi lang talaga maganda yung lokasyon na narentahan ko. Ewan ko eh. Tsaka hindi rin siguro talaga para sa akin yung pagninegosyo.
1: Pambihira ka naman, Noel. E di paano na yung pera ko? Mawawala na lang yun ng parang bula. 50 million, Noel. 50 mil!
0: Eh, pasensya.
1: Hindi ka pa nag-iisip?
0: Sorry na. Hindi ko naman ginusto na mangyari yun eh.
1: Oo, hindi mo ginusto. Pero kung ginamit mo lang yung kokote mo, hindi na sana nalugit na wala yung pera ko.
0: Tama na nga.
1: Sa sarili mo. Ano? Hindi mo kaya? Mahina ka kasi. Nakakadismaya ka. Pinagsisisihan ko na pinagkatiwala. Pag hindi mo nabalik yung pera ko, may kalalagyan ka talaga sa akin. Tandaan mo yan.
2: Papadudot, galit na galit sa akin si Cynthia. Tanggap ko naman. Kaya naman gulat na gulat ako sa inasta niya. Pero hindi ko naman siya masin o hindi pagkakaunawaan na sumusubo at nagpapatibay sa pagmamahalan ng mga mag-asawa.

Padudot, oh, libangan namin online. Pwede mo rin pakinggan. Oh, diba mga taga Bacoor, Cavite raw? Si Jumel Payos. Ayan, at si Marcel Labuta. Simula, nag-aaway lang daw sila verbal. Pero itong huling bahagi ng ating kwento, abay, dumampi na raw ang mga kamay ni Missy sa kanya. Dak.

0: Odi po, 168 pesos ang 12 centavos.
1: Ay, wala akong barya.
2: Walang barya!
0: Ay, wala akong panukuli.
2: Walang sukli.
3: Ay, dapat nag-GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
5: Forever!
6: Number one.
7: Lahat ng bills due today!
8: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
9: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Tagasan ka?
21: Taga Antipolo.
20: Tagasan ka?
21: Taga Barangay LS.
22: Magpapasikat ang isang rising OPM singer-songwriter na may super lambing na tinig. Live na live sa sikat sa barangay to perform her emotional songs, si El Rona. Ngayong Miyerkules, 4 p.m. sa yung number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
23: Di mapagtududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan. Sa Mega Manila, GMA Radio ang number one. Super Radio, DZWB, ang number one AM station. At Barangay LS 97.1, ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
24: Barangay LS 97.1 97.1
25: Barangay LS
26: Stronger
27: Forever
28: Habang buhay
24: Number 1
28: Forever
24: Ang karugtong na mga kwento ng buhay Sa Barangay Love Stories
29: Papadudot Mga kabarangay. Kinabukasan ay agad din kaming nagkaayos ng asawa kong si Cynthia matapos kaming humingi ng tawad sa isa't isa. At katulad nga ng pinangako ko sa kanya ay agad akong naghanap ng trabaho para mapalitan ko na ang perang naipalugi ko sa negosyo. Yun nga lang ay mukhang hindi pumapabor sa akin ang tadhana dahil sa paglipas ng mga buwan ay hindi pa rin ako natatanggap sa trabaho. Bagay na nagpabigat sa kalooban ko. Kaso ay meron pa palang mas matinding ganapan ang hindi ko akalain papadudot na madidiskubre ko sa ugali ng asawa ko. May pinuntahan kasi kaming high school reunion at hindi ko maiwasang makita ang mga dati kong kaibigan. At hindi ko naman akalain na masayang gabi ay mauuwi sa isang alanganin na sitwasyon.

0: Cynthia, bakit ang tahimik mo? Kanina ka pa hindi nagsasalita dyan ah. May problema ba?
1: Aba, sa wakas nakaramdam ka rin. Akala ko hindi mo na mapapansin yung pagtahimik ko dahil mukhang nasa ulap ka pa yata nung nakausap mo yung Yumi na yun. Eh sino ba yun ha? Naging babae mo ba yun?
0: Ha? Grabe ka naman, anong babae? Pinagsasabi mo kaklase ko lang yun.

Talaga lang ah. Kaklase pero may pagyakap agad sa'yo nung makita mo. Tapos ikaw naman tuwang-tuwa kasi nabiyang ka lang na gwapo. Nakakainis pa, gusto ko pang ipasok sa opisina para daw magkasama kayo at mas makapagkwentuhan.

0: asa may gusto ka dun eh.
1: Uy, wala ah. Wala akong gusto dun. Cynthia naman, ano ba yan?
0: Ay, magsisinungaling ka pa. Di ako tanga, Noel. Di ako tanga. Pisitang, lanti mo. Di ka marunong makontento.
1: Cynthia, masakit ah. Pwede ba tumigil ka na?
0: Puro matagal na kayo nagkikita. Nagkukunwari lang kayo kanina.
1: Ano ba? Nagdadrive ako. Baka mamaya maaksidente tayo sa ginagawa mo eh.
0: Baka walang iya mo. Ang kapal ng mukha mo.

0: Kahit hindi ka umamin, sigurado akong may namamagitan sa inyong dalawa. Napakawalang hiya mo. Landi-landi mo!
1: Ano ba? Tama na! Yan ang hirap kasi sa'yo. Sarili mo lang yung pinakikinggan mo. Gusto mo ikaw lang yung laging tama at magaling. Cynthia naman, matuto ka rin makinig. Hindi ka palaging tama. Isa pa, nakakasakit ka na. Kala mo ba magaan yung kamay mo? Ang sakit mo kaya manghampas?
0: Dapat lang sa'yo yan!
1: Ang tulis pa lang kuko mo. Nagalusan pa yata, pati mukha ako. Sumusobra ka na, napipigon na ako sa'yo, ha?
0: Saan ka pupunta? Bumalik ka rito!
1: Maglalakad na lang ako pa uwi mag-isa. Kesa maaksidente pa tayo at mamatay ka, hahampas mo sa'kin. Hindi pa ako handang mamatay, kawawa yung anak natin.
0: Sabihin mo, gusto mo lang tumakas dahil totoong lahat ng mga sinabi ko sa'yo.
1: Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo.
2: Papa Dudut, isa na nga yon sa mga pinaka grabing away namin ng asawa kong si Cynthia. Sobrang daming pasa, kamot sa mukha at sakit ng katawan ang inabot ko sa mga kamay niya. Nang dahil lamang sa walang kabuluhan na pagsiselos niya. At dahil nga sa sama ng loob ko sa kanya, inabot kami ng isang linggo bago magkabati. Kaso mula nang magkaayos kami, ay mas lalong naging mahigpit sa akin si Cynthia. Pinagbawalan na niya akong lumabas ng bahay basta-basta at bawal na rin ako makipagkita sa mga kaibigan ko nang hindi siya kasama. Bukod doon ay hindi na rin niya ako pinipilit pang humanap ng trabaho at sa halip ay tutukan ko na lang daw muna ang pag-aalaga sa mga anak namin para hindi na ito laging iniiwan sa biyanan ko. Sa madaling sabi ay para akong kinulong ni Cynthia sa loob ng pamamahay namin. At dahil nga sa ayaw ko na rin ang away ay napilitan akong sundin na lamang ang lahat ng mga kagustuhan niya. Hanggang isang araw, inaya ko ng tatay ko na mag-inuman. Pag-uwi ko ng bahay ay isang nag-alborotong Cynthia ang sumalubong sa akin at pinagbibintangan ako na nakipagkita sa ibang babae.

0: sumaling ka? Mga kong gawing tanga, Noel, ginagawa mo pang dahilan yung tatay mo sa pambababae mo. Kailan talaga napakalandi mo eh. Sa sobrang kalandian mo, doon mo na pinatulog kina mama yung anak ko. Klase kang ama, napakawalang kwenta mong tao!
1: Ay, ano ba?
0: Nag-visit ka! Napaka-irresponsable mo!
1: Ay, ano? Pagbitiwan mo na ako! Ano ba? Tama na! Nasasaktan na ako! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong babae? At si Papa lang talaga yung kasama kong uminom. Kung gusto mo, tanungin mo si Papa para lang maniwala ka.
0: Ano ako, tanga? Balik ko bang kakuntsaba mo yung tatay mo sa mga kalokohan mo? Baka nga siya pa yung nangungonsinti sa'yo. Total mulat sa pulpalang, ayaw niya sa akin. Kaya gumagawa siya ng paraan para magkasira tayo.
1: Anong sasabi mo dyan, hindi ganun si Papa, no? Kung gusto mong sumama ka, puntahan natin si Papa para makita mo na siya yung kainuman ko. Sakto, umiinom pa sila hanggang ngayon sa bahay ng kumpare niya.
0: Pwede ba umamin ka na nga lang?
1: Ano nga aminin ko eh? Wala naman talaga kasi akong babae. Kahit tignan mo pa yung cellphone ko. O kaya magtanong-tanong ka sa mga kapitbahay natin, sa mga kakilala mo kung lumalabas ako ng bahay para mambabae. Wala nga akong ginawa kundi gumawa ng gawaing bahay at magkasikaso ng anak natin tapos pag-iisipan mo pa ako ng ganyan. Hindi, ano ba naman yan?
0: Paano hindi kita pag-iisipan na hindi mo man lang nagawang magpaalam sa akin kahit sa text o tawag man lang? Hindi ba gano'n naman kapag may tinatago? Hindi nagpapaalam?
1: Paano ko magpapaalam sa'yo? Eh lagi mo naman akong hindi pinapayagan. Tapos pag nagpaalam ako sa'yo noon, nalalabas ako. Kasama yung mga kaibigan ko, anong sagot mo? Hindi pwede, di ba? Kaya ngayon naglambing sa akin yung papa ko. Nagdesisyon ako wag na lang sabihin sa'yo dahil baka mamaya, hindi pwede na naman yung sagot mo. Gusto ko lang pagbigyan yung tatay ko.
0: At sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Mas lalo mo lang akong binigyan ng rason para hindi ka pagkatiwalaan. Alam mo nung dapat sa'yo? Sandali ah, diyan ka lang. Huwag kang gagalaw.
1: Oo, anong gagawin mo?
0: Dapat ang ginagawa sa mga katulad
1: mo eh. Bakit ako Peter, boss?
0: Dapat sa'yo napapaso para magtanda ka.
1: Sige, huwag naman yan. Huwag mo ibubuo sa akin yan. Mainit yan. Wala nga akong babae. Pasensya na, pasensya na. Baka ako sa susunod magpapaalam na ako sa'yo.
0: Sawa na ako sa mga pangako mo.
1: Aray, aray, aray. Sintya, mainit yan. Tumigil ka na.

0: yan ang nababagay sa'yo! Para mawala na rin ang ate ng katawan mo! Sinungaling ka!
1: Papadudot, nagtamo ako ng ilang mga paso sa paa dahil sa ginawang pagbuhos ni Cynthia ng mainit na tubig sa akin. Mabuti na lamang at hindi naman ito naging malala. Kinabukasan ay agad din namang humingi ng tawad sa akin si Cynthia. Nagawa lang daw naman niya yon dahil sa matinding inis at pagkagalit niya sa akin. Kung nagpaalam lang daw sana ako sa kanya ng mas maayos, ay hindi raw kami aabot sa ganong sitwasyon. At dahil sa ramdam ko naman na sincero ang paghingi niya sa akin ng tawad, ay binigay ko rin sa kanyang kapatawaran. Kaso sa tuwing nagkakaroon ulit kami ng awayan o pagtatalo, ay lagi na lang niya akong napagbubuhatan ng kamay. Sa totoo lang po, Papa Dudut, may parte sa puso ko na napapagod na ako at nasasaktan sa paulit-ulit niyang ginagawa sa akin. Kaso wala akong lakas ng loob na gumanti sa kanya, lalo na't mahal na mahal ko siya. At kailanman ay hindi ko siya kayang saktan, Papa Dudut.

Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. Stronger.

0: bygone. 100% knockdown.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Oras po natin ang kabarangay, 12:57 na.
4: This time check was brought to you by
0: Solmux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Stronger forever.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
8: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
9: Stronger forever!
10: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
11: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
10: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
12: Malalang
9: paalala,
12: ang iBerry ang hindi
13: naman kahit nagamitin
9: pang gamot sa mga ulo.
13: Nagising ka? Taga-Avite! Nagising ka? Taga-Barangayales!
14: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
3: Papadudot, habang tumatagal ay natatakot na ako sa asawa ko sa tuwing nagkakaroon kami ng awayan. Oo, lalaki ako. At kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, pero ako kasi yung tipo ng lalaki na hanggat maaari ay ayokong patulan ang asawa ko. Tahimik na lamang ako habang galit siya. Dahil walang mangyayari kapag sinabayan ko ng ang galit niya. At isa pa ay baka hindi rin niya matansya ulit ang sarili niya at masaktan muli ako kapag nagpadala siya sa kanyang emosyon. Kaya naman mas pinipili ko na lamang ang manahimik at paulit-ulit na habaan ng pasensya ko. Kahit na tinatapakan na ng husto ang pagkalalaki ko. At ang masama pa nito ay pati ang tatay ko ay hindi na nirerespeto ni Cynthia. Lalo na nung minsang dumalaw si Papa para sabihin meron siyang nahanap na magandang trabaho para sa akin. Kasi dapat daw ay lalaki ang nagpapasok ng pera sa tahanan. Pero hindi natuwa si Cynthia, sa halip ay naging malamig ang pakikitungo niya sa tatay ko.

0: Mabuti na lang at umalis na yung papa mo.
1: Sinta, anong problema mo? Bakit ba binabastos mo si papa? Ni hindi ka man lang nagmano pagdating mo. Parang wala ka ng respeto sa tatay ko, ah.
0: Sa tingin mo ba karespe-respeto yung papa mo? Napakapakailamero. Pati ba naman paghahanap mo ng trabaho, nakikialam siya? Ang hilig niyang makisawsaw sa may buhay ng may buhay.
1: Pwede ba, Cynthia? Gusto lang naman akong tulungan ni papa.
0: Tulong? Eh bakit yung sarili niya hindi niya tulungan? Siya magtrabaho. Kala mo naman kung makapag-alok ng trabaho ay may-ari siya ng kumpanya, ay wala rin naman siyang sinabi sa buhay.
1: Cynthia, huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ni papa ko.
0: Bakit? Totoo naman, di ba? Wala naman talaga siyang sinabi at narating sa buhay. Tingnan mo siya ngayon, oh. Umaasa lang din siya sa pera na pinadadala ng mga kapatid mo. Hindi mo ba naisip na kaya kanya gustong magkaroon din ng trabaho ay para mahingan ka rin niya ng pera?
1: Tama na, ha? Sumusobra ka na. Hindi porkit may maganda kang trabaho at malaki sweldo mo, may karapatan kang mamata ng tao. Baka nakakalimutan mo, tatay mo rin siya dahil kasal tayo.
0: Eh ano bang ikinagagalit mo? Masakit bang marinig ang totoo? Yun naman talaga, eh. Pera lang naman ang habol ng papa mo, kaya kanya gustong magkatrabaho. Isa pa, baka paraan din yun ng papa mo para makapangbabae ka na at masira tayo.
1: Diyos ko naman, Cynthia. Kung ano-ano tumatakbo sa isip mo, nababaliw ka na ba?
0: Hindi ako nababaliw, Noel. Ginagamit ko lang yung utak ko. Dahil posibleng yun naman talaga yung pakay ng tatay mo o baka pakay niyong dalawa.
1: Alam mo, pasalamat ka. Nakakapagpasensya pa ako sa'yo. Dahil kung hindi, baka kung ano...
0: Ano? Baka saktan mo na ako? O sige, saktan mo ako, Noel. Saktan mo ako ngayon din.
1: Di ba tumigil ka na?
0: Bakit? Hindi mo ako kayang saktan?

0: Mama, yung ulo ko sa lamesa.
1: Sorry. Halika, tulungan na kita.
0: Huwag mo ko hawakan! Paano mo ako nagawang saktan? Kasama mo ako, Noel!
1: Ikaw naman kasi, hindi
0: manda
1: mo naman...
0: Manda ka! Sasabihin ko to kay Mama!
1: Cynthia!

0: anak ko? Kalalaki mong tao, sinaktan mo si Cynthia?
1: Eh, yung anak niyo po yung unang nanakit sa akin. Mula nang magsama kami bilang mag-asawa, wala na siyang ginawa kundi pagbuhatan ako ng kamay. Nagkataon lang ho ngayon na sobrang napuno na ako, kaya natulak ko rin ho siya.
0: Kahit na! Kahit ng anak ko ang nauna! Dapat hindi mo ginantihan! Babae ang anak ko at lalaki ka! Sana naisip mo na wala kang karapatan na manakit ng babae! Kasi, tingnan mo naman yung laki ng katawan mo kumpara sa anak ko! Parang tapik lang sa'yo ang mga kamay ni Cynthia!
1: Aba, dyan mo kayo nagkakamali!
0: Hindi mo ba naisip na babae rin ang anak nyo? Sana naman inabaan mo na lang ang pasensya mo!
1: Eh, pero tao lang ho ako! Napupuno at napapagod din! Walang-wala yung tula ko kay Cynthia kumpara sa mga ginagawa niya sa akin kung alam nyo lang!
0: Ba't mangangatwiran ka pa? Eh di para mo na rin sinabing pasensyahan na lang kapag nasagad ka ng anak ko! Parang hindi ka tinuruan ng mga magulang mo na rumispeto sa mga babae, ah!
1: Pasensya na po. Hindi na mauulit.
0: Talagang hindi na to dapat maulit. Kasi kapag nangyari pa to, sisiguruhin ko na sa kulungan ang bagsak mo. Pasalamat ka at sa akin lang nagsumbong si Cynthia. Kapag nalaman ng tatay niya to, nako! Baka hindi ka nasikatan ng araw. Kaya sana mula ngayon magsilbing aral sa'yo ang ginawa mo sa anak ko.
1: Opo.
0: Sige na! Umalis ka na sa harapan ko bago ko pa maihampas sa'yo itong tambo na hawak ko!
2: Papadudot, gustuhin ko mang magwala pa sa sobrang galit at sama ng loob ko ay mas pinili kong manahimik na lamang para hindi na lumaki pa ang awayan namin ni Cynthia. At katulad nga ng dati, nagkaayos rin naman kami kaagad ng asawa ko. Pero aminin ko sa inyo na habang tumatagal ay lumalamlam ang pakikitungo ko sa kanya. Magmula noon ay kine-question ko na ang sarili ko kung dapat pa bang manatili ako sa aming... Ganon pa man, bago ako tuluyang magdesisyon ay gusto ko pa rin siyang bigyan ng kaunting panahon. Na baka sakaling magkaroon pa siya ng pagbabago. Pero wala pa rin, papadudot. Habang tumatagal ay palala siya ng palala. At ayokong umabot na sa puntong hindi ako makapagpigil at masaktan ko na rin siya, papadudot.

0: yan, nana? Ano yan? Ano yan? Bitiwan mo ako!
1: Huwag mo naman gawin to! Huwag mo naman akong iwan!
0: Ano yan? Umiiyak ka? Umiiyak ka? Seryoso ka ba? Anong dadaanin mo ako sa drama mo?
1: Well, hindi ako umaarte. Totoo itong nararamdaman ko. Huwag mo akong iwan.
0: Ewa yung mga yan. Hindi yung kung kailan wala na yung pagmamahal ko sa'yo tsaka ka pa magbabago.
1: Well, sorry kung ngayon lang ako nagising sa mga kamalian ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo at patunayan sa'yo na mahal kita.
0: Ano mo, ilang beses na itong binigyan ng pagkakataon na magbago? Maraming beses na rin akong nasaktan at umasa sa'yo. Pero sa pagkakataon to, wala eh, pagod na ako. Isa na lang talaga yung gusto kong mangyari. Yung makalaya sa'yo. Yung mabuhay nang hindi ka nakasama.
1: Noel naman, parang awa mo na, huwag naman ganito. Ayusin natin to para sa anak natin.

0: Ayokong lumaki yung anak natin na sira ang pamilya.
1: Tama na, Cynthia. Alam mo, wala na magagawa yung pagluhod mo. Kasi wala na talaga ako nararamdaman para sa iyo eh.
0: No, huwag!
1: Sige na, sige na, sige. Aalis na ako.
0: No, huwag! Ano ako? No, huwag ang umalis, huwag!
1: Pwede ba? Pwede mo bitiwa mo ako, Cynthia, naman?
0: Hindi, ayoko!
1: Tama na!
0: Sige ka! Kapag umalis ka, magpapakamatay ako!
1: Ano ka mo? Magpapakamatay ka?
0: Oo, gagawin ko yun! Kaya pakiusap, Noel, wag mo na akong iwan. Hindi ako nagbibiro, magpapakamatay talaga ako.
1: Pwede, sige. Magpakamatay ka kung yan ang gusto mo. Basta ako, wala na akong pakialam sa'yo.
0: Noel! Noel!
2: Dudut, sa kabila ng pananakot at pagmamakawa ni Cynthia sa akin ay lakas loob akong umalis ng bahay at tuluyan siyang iniwanan. Wala eh, nasagad at napagod na akong pakisamahan, intindihin at mahalin siya. Alam kong mahirap sa akin ang ginawa kong desisyon dahil pansamantalang hindi ko makakasama ang anak ko sa pag-alis ko. Pero gusto ko nang magkaroon ng kapayapaan sa isipan at kalayaan na matatamo ko lamang sa pagkalas ko kay Cynthia. Ngayon ay nakatira ako sa poder ng tatay ko at handa nang magsimulang muli. Awa ng Diyos, nagkaroon naman ako kaagad ng trabaho sa tulong ng kaibigan ko. Lalo na't hindi ako pwedeng pumalya sa pagbibigay ng sustento sa anak ko. Mahirap na't baka mahanapan pa ako ng butas ni Cynthia. Papadudot, minabuti ko rin na kumonsulta na sa abogado upang malaman kung ano ang mga pwede kong gawin kung sakaling tuluyang hindi na ipakita ni Cynthia ang anak namin. Nakakalungkot lang isipin na umabot sa ganitong punto ang relasyon namin. Hindi naman sana mangyayari ang lahat ng ito. Kung hindi ako inabuso at sinakta ni Cynthia, sana lang ay magsilbing aral at babala sana ang karanasan kong ito para sa mga taong mapang-abuso, mapapisikal man o emosyonal, at mapababae man o lalaki. Salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Noel.

sarili at huwag magpapadala sa galit para sa mga kababaihan ay hindi porket karamihan. Sa mga lalaki ay mas malakas o mas matangkad sa inyo ay hindi na sila nasasaktan. Bawat hampas po, no? Kurot at po gumaganti, no? Huwag po natin gawing passes natin, ano?

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Nates Mendoza sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story.

0: Love Stories. Barangay Love Stories.
1: Barangay LS 97.1.
2: Stronger forever!
3: Forever!
4: Isang senior citizen mula sa Quezon City ang sa wakas ay natupad ang kanyang matagal nang pangarap matapos manalo ng 15 million pesos jackpot prize sa Mega Lotto 645 draw no May 6, 2026. Nakuha ng maswerteng mananaya ang winning combination na 1, 3, 24, 18, 11, 10. Isang mahalagang tagumpay sa kanyang 25 taong pagiging tapat na manlalaro ng loto. Ayon sa kanya, ang kanyang napiling numero ay hango sa mahalagang alaala ng kanilang pamilya lalo na sa nalalapit na ika-isang ang kaarawan ng kanyang lola. Ibinahagi ng nanalo na ang kanyang pagtitiyaga sa pagtaya ng parehong numero sa loob ng maraming taon ay nagbunga rin sa wakas. Nagbigay ito sa kanya ng panibagong pag-asa matapos ang mahihirap na panahong dulot ng isang nabigong negosyo na nag-iwan sa kanya ng mabigat na utang at emosyonal na pasanin sa loob ng maraming taon. Ayon sa kanya, ang jackpot prize ay magbibigay daan upang mabayaran niya ang lahat ng kanyang obligasyong pinansyal at makapagsimula muli sa yugtong tinawag niyang kanyang twilight years. Bukod sa pagbabayad ng mga utang, plano rin niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya at mamuhunan sa maliit na negosyong may kaugnayan sa pagkain, transportasyon at retail. Nagpasalamat din ang nanalo dahil naging bahagi ng inspirasyon sa kanyang napiling numero ang sentenaryong kaarawan ng kanyang lola na lalong nagbigay ng espesyal na kahulugan sa kanilang tagumpay bilang pamilya. Dagdag pa niya, ang natamong premyo ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong ipagdiwang ang mahalagang okasyon sa pamamagitan ng

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Dear Papa Dudut, lagi akong nakikinig sa'yo tuwing pananghalian. Balita ko eh, pwede kitang mapanood ng live. Gustong gusto kitang makita at marinig ng personal. Sana, dito naman sa Antipolo! Ikaw! Gusto mo ba akong makita sa Antipolo? Good news mga kabarangay! Makakasama niyo ulit ako sa isang Sabadong punong-puno ng kwento, kilig at kantahan dahil narito nang muli ang Barangay Live Studios. Live na live ninyong maririnig ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Makakasama ko ang very pretty at energetic na si Lady Gracia. May special performances din mula sa ating kapuso, Nudge Zablan at ang GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Pont Bryan. At kung good vibes lang ang hanap, siguradong matutuwa kayo sa mga pa-games at sorpresa na hatid namin sa inyo. Kaya save the date na! Mga kabarangay, June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Sama-sama nating damhin ang saya at kilig na handog ng Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
2: Barangay Love Stories.
3: Ma'am, si Odi po, 168 pesos ang 12 centavos.
4: Ay, wala akong barya.
5: Walang barya.
3: Ay, wala akong panukuli.
5: Walang sukli.
6: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
8: Mocha Frapp for...
9: Aray! Sakit na ng katawan ko.
8: Wait lang sa orders po.
10: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Red Horse Beer. Masarap. Suave. Sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Oh shucks, oh shucks.

ngayong Sabado ay mas kagiliw-giliw sapagkat pwede nyo mapanood ng live habang ginagawa po namin ang Barangay Love Stories. Mga kabarangay, heto na muli ang pinakahihintay ninyong kwentuhan, tawanan at kiligan live ngayong Sabado, June 20, 11:30 ng umaga. Sa ROP, marami kaming inihandang fun games at mga papremyo para sa inyo, kabarangay. At syempre, may chance pa kayong makameet and greet ang inyo pong si Papa Dudut. Uy, makakasama tayo. Exciting, di ba? Libre lang to, kaya huwag palampasin. Tara na at makisaya ngayong June 20. Ngayong Sabado na po yan, ha? Ngayong Sabado na po yan, 11.

para sa'yo ng totoo at hindi ka sasaktan. Hindi para sa'yo yung babaeng mapanakit. At si Curvy Legaspi, buti naman at natauhan na siya, hindi niya deserve na masaktan. Marami na siyang pagkakataong binigay at sana makuha din niya ang mga anak niya mula sa babaeng yun. Ako naman, sana magkaroon pa ng puwang sa kanilang mga puso na sila'y makapag-usap ng masinsinan at sila'y magkapatawaran, no, sa mga kasalanan nila sa bawat isa. I believe lahat sila may pagkukulang, no? Hindi lang naman yan isang tao lang ang may dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa kanilang pagsasama, no? Meron at meron yan na pwedeng pagkasunduan sa bandang dulo, no? At salamat po everyone for joining us. Huwag kakalimutan again, this coming Saturday, 11:30 sa Robinson's Antipolo po. Tayo po ay magkita-kita, mga kabarangay. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Nakasama ninyo sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Stay dry, kabarangay.

Louis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na.

Joy's Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Since it's lime, nakaka-fresh talaga ito.
1: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with O'Spend Carbonara.

0: Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw, nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TBOK 2.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, Prime Time, 5:30 p.m.
2: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: KVP. Gising na, bango na. Late na, 6:02 in the morning.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Good morning!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw.

0: Vamos! Handa na ba kayo? O kahit hindi pa, go, go, go, arriba, arriba, Mr. Gising, reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Formal nang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gadzelian. Kasunod po ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session kaya nabuo ang 13 o 13 boto. Dumalo rin sa botohan sina Senator Tito Soto na nahalal na Senate President pro tempore, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Pangulo Lacson, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpabot ng pagbati no show po ang Cayetano Block sa morning session nang ihalal o nahalal si Gadzelian. Sa talumpati, nanawagan si Gadzelian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority block. Itinanggi naman ng ilang senador mula sa mayorya na may kapalit ang pagbaliktad ni Escudero at Villanueva. Ayon kay na Ejercito at Zubiri, mahal ng dalawang senador ang Senado at gusto lang nilang magtrabaho. Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoryang sina Pia Cayetano, Camille Villar at Amy Marcos. Ayon kay Senador Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senador Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon na trigodon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Block na adjourn ng special session ng Senado bago mag-alas 6:30 ng gabi. 4 minuto makalipas sa 6 ng umaga, binati ng Kamara at Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gadzelian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gadzelian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. na may ikipagtulungan ang Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Tiwala rin si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gadzelian. Naniniwala naman ang ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot in academic ang inihaing petisyon ng Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Inihalal na ang mga chairperson at vice chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Mga kasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice chairman, sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Ahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Paumunuan naman ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bam Aquino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang si JV Ejercito ang Finance Committee Chairman. Napunta kay Senate President Pro Tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Public, ang Health at Women, Children and Family Relations. Pamumunuan naman ni Senador Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher Ed Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement Committee naman ang napunta kay Lito Lapid. Inaprubahan at inadapt na Senado ang ilang panukal at resolusyon sa special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang ideklarang National Orchid of the Philippines ang waling-waling. Gayon din ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa basketball player na si Francois Boatwright at wrestler na si Matthew James Ramos. Inadapt din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-convene din ang Commission on Appointments at kinumpirma ang 5 general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Gayon din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nagkasagutan naman sila Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano hinggil sa pag-amyenda sa ilang panukala kabilang ang anti-hospital detention law at yung Magna Carta for Barangay Health Workers. Sa Magna Carta of Barangay Health Workers, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit sinara ang period of amendments kahit nakalista ang kanyang pangalan sa mga magsusulong ng amyenda. Depensa ni Ontiveros, walang senador ang nagsumiti ng amyenda sa morning session na hindi nilaluhan ng Cayetano Block. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o AIX program. Ayon kay Tulfo, ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa probisyon na layong pagbawalan ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Inaasahang tatalakayin ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Alas 6:08, posibleng maging person o presiding officer si Senador Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyendahan ng majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ang nililitis. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer si Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero nilinaw ni Lacson na hindi kapalit sa paglipat na mayorya ni Escudero ang pagiging presiding officer sa paglilitis na magsisimula naman sa July 6. Si Escudero ang isa sa limang abogado sa Senado kasama ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Francis Pangilinan. Umaasa naman ang House Prosecution Team na wala ng hadlang sa paglilitis dahil naresolba na ang issue sa liderato ng Senado. Ngayong araw, inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference. Alas 6:09, iniimbisigahan ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng panel of prosecutors ang mga nangyari mula nang nagpakita si de la Rosa sa Senado noong Mayo 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Natuklasang hindi makatwira ng aksyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado noong Mayo 13. Iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot na mga tumulong sa pagtakas ni de la Rosa. Ayon kay Vida, tumanggi rin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa inspeksyon ng DOJ sa Senado. Ipinalik naman ng DOJ sa PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay na naging papel ng senador sa pagtakas ni de la Rosa. Patuloy na tinutugi si de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 6:00 na, iginit ng DILG at Philippine National Police na wala pang official communication kaugnay ng sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kina Senador Bonggo at dalawa pang dating pulis. Kasunod ito ng social media post ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na nagpalabas na ng ICC o ang ICC ng arrest warrant laban sa senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Handa naman ang PNP ipatupad ang mga arrest warrant alinsunod sa batas at established protocols. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na ipa-aresto ng ICC si Bonggo na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Samantala, ipinakita po ng prosekusyon ng billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Ipresenta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing document sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto sakaling walang pirma ang mga dokumento. Pero nilinaw ni Delgado na hindi nagsasagawa ng verification ng mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna nang natuklasang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda ng ilang o sa ilang dokumento. Sa iba pang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ng hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kasong malversation ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng anti-graft court, nabigo si Pakanan na patunayang may mali siya o biased ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pakanan sa mga kapwa-akusado ng buganteng si dating Congressman Zaldico. Samantala, dismayado ang DPWH na antalang pagkukumpuni ng at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang po ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasayos ng ospital na sinimulan noon pang 2024. Contractor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture ang FS Co. Builders and Supply na pag-aari ni Farida Co., kapatid po ni Saldi Co. Inatasan ng DPWH ang contractor na kanselahin ang joint venture kung hindi matatapos ang proyekto ngayong buwan. 6:13
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Radyo Patrol, kayo na! Magandang umaga muna kay Paolo Balde ng Virac Catanduanes, yung ating mga suki na gumigising po sa Gising Pilipinas. Ganon din si Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kua at si Dr. Angelo Librojo. Wakey, wakey! Roen Cueto, ikaw ang una, Roen, go!
2: Good morning, Albi. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa Agora Market sa San Juan City, nananatiling mataas ang presyo ng ilang pangunahing karne at gulay. Nasa 320 pesos kada kilo ang kasim at pork chop, habang 300 pesos kada kilo naman ang pata. Umabot sa 420 pesos kada kilo ang liempo at 200 pesos kada kilo ang manok. Sa mga gulay, nasa 80 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos kada kilo ang puti at pulang sibuyas, at 150 pesos kada kilo ang bawang. Naglalaro naman sa 120 piso kada kilo ang karot, habang 100 piso kada kilo ang pechay, bagyo at repolyo. Inibenta rin ang sitaw sa 60 pesos kada tali, ang kangkong sa 15 pesos kada tali. Ayon sa ilang tindero at tindera, mas mabagal umano ang bentahan sa kanilang mga pwesto kumpara sa mga nakarambuan dahil marami pa rin namimili ang naghihigpit ng gasto sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod natin si Trish Alindo. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. Pinag-iingat ng grupong Scam Watch Pilipinas ang publiko laban sa mga kumakalat na Peking Father's Day Ayuda Program sa isang messaging app para makapanloko. Nakatanggap ng sumbong ang grupo kung saan ang estilo na ng mga scammer ay magpadala ng links sa messenger imbis sa SMS sa mga random na account. Ayon kay Zelda Guzman, co-founder ng Scam Watch Pilipinas, kung pipindutin ang link, may mga Peking logo ng DSWD at Gcash ang poster at website, saka manghihingi ng numero bago ibigay kunwari ang 3,000 pisong ayuda. Narito kanyang pahayag.
4: Alagay Father's Day ayuda, 3,000 via Gcash for every Filipino. Ang nakakaano lang dito, nakaka-alarm, hinihingi niya kaagad yung number mo at saka yung Gcash mo, di ba? Para doon ka papadala ng 3,000. Papadala sila ng verification code kung tama nga yung Gcash number mo.
3: Mm-hmm.
4: Yun na yung OTP. So ma-access na nila yung account mo. Kapag nakita mo yung site na yun, nakikita mo doon may nakalagay ng mga numero na halos 12,000 na raw yung nakaka-receive ng ayuda.
3: Dagdag pa niya, Alvin, na hikayat rin ng phishing site na ipasa ng mga victim ang link sa mga kakilala na hindi naman gagawin kung lihiti mo itong DSWD at Gcash. Aminadong anti-scam advocacy group na pahirapan na pag-trace ng gumawa sa link dahil pinasapasa na ito, kaya naman pinapablock na ng grupo ang website para hindi na makapambiktima pa. Palala ng Scam Watch Pilipinas na huwag i-click ang anumang kahinahinalang link at huwag basa-basa magsagawa ng transaction sa website. Kung makikita ng phishing site, maaaring reklamo sa eGov app basta i-copy-paste lamang ang link o litrato. At sakaling mabiktima naman ng scam, itawag na lamang ito sa National Hotline Scam 1326. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Pansing nagising na rin eh. Napakuha ko si Jacacinto ng pag-ibig kasi may bagong pautang na naman doon. Parang 10,000. Paano nga ba yun? Parang 10,000 eh. Ano kaano pangalan ng loan? Basta may bagong loan facility ha. Si Ma'am Luz de Leon, gising na rin. At si Barangay Kagawad, Marlon Nason. Ayan, gising na rin. Punta muna natin si Arnel Ozaita. Magandang umaga si Arnel.
5: Yes, good morning, Alvin. 61 individual ang naaresto ng Police Regional Office 4 sa isinagawang 24 oras na operasyon kung saan nakakumpiska na mahigit 2 milyong halaga ng shabu at marijuana sa Calabar Zone. Base sa ulat, nagsimula ang drug operation alas 6 na umaga noong June 16 hanggang alas 6 ng umaga ng June 17. Isinagawa ang malawakang drug bust ng Calabarzon Police na nagresulta sa pagkasamsam na mahigit 292 grams ng shabu at mahigit 60 grams ng marijuana. Kasalukuyan nasa kustodiya ng mga operating units ang mga naarestong suspect habang inihanda ang kaukulang kaso na paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balita ng kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnelo Zaita. Sunod naman natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning.
6: Good morning, Alvin. Walong drug trader, kabilang ang mag-live-in partner, ang nahulog sa kamay ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan at Zambales sa patuloy na pakikinigma laban sa droga. Ang unang tatlong suspect ay nasa kote ng mga operatibo ng PIDEA sa Barangay Tapula, Urani, Bataan na nakunan ng 68,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa Barangay Lalawigan, Samal, isa pang drug dealer ang nasa kote ng pulisya at nahulihan ng baril. Samantala, mag-live-in partner naman na parehong itinuturing na high-value individual sa droga ang nasa kote ng mga tauhan ni Provincial Director Colonel Benjamin Ariola sa Barangay Linasin, San Marcelino, Zambales, na nahulihan ng higit sa 400,000 pisong halaga ng droga. Sa Barangay Kalapandayan, Subic, Zambales, higit naman sa 155,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam sa isang drug trader na dating tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga naarestong suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at paglabag naman sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa mag-live-in partner at isa pa na pulihan ng kalibre 45 baril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, GMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol. Eh, puto ko muna, batiin muna natin si Tina na nakamonitor pala si Tina Salas Harlego. Meron din si Ate Oi at si Jay. O, ito si Jay, hindi ako pinapansin nito. Ayaw ko nitong ka-edit eh. Hindi, okay lang. Maganda umaga sa'yo, Jay. Ganun din si Tina at si Ate Oi. Thank you, Radyo Patrol.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Si Senador Erwin Tulfo, kakausapin po natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
8: Good morning!
7: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kahapon, nakamove na ako sa sakit, pero bakit ngayon pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit. Mas bilis ba na sa apat?
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Restyl Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: nagtanong ano yung almusal nyo. Wow, mukhang masarap yung almusal ha. Ako ni pa nag-almusal, mamaya na lang. Maganda umaga muna kay Josh Kyle Edip Official. Attendance check, siyempre ganun din si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si, ano sabi ni Ma'am Elsie? With its new leadership, wala nang sisigaw ng the Senate is under attack. Sinabi mo pa. At si Amy Hernandez naman, yung tita mo absent na nga, siya pang mataray dyan sa Senate. Yan ang pinariringgan mo. Nasa linya na po natin Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pati na rin po ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, at pati na rin ang Committee on Energy. Naku, mukhang mapapadalas yung pag-interview ko kay Senator Tulfo. Eh yan po yung interest natin, palagi story natin about energy. But for today, ang pag-uusapan natin ay yung opinion niya kahapon. Bakit ganun? Ba't ayaw ng mga congressman ng anti-EPAL provision dun sa batas? Maganda umaga sa inyo, Senator Erwin.
1: Good morning. Magandang umaga, paring Alvin.
0: Bakit ba ayaw? Hindi ba may batas naman din talaga na bawal yung EPAL?
1: Wala pa tayong batas ganun.
0: Ah, wala ba?
1: Oo, yung pagmimigay ng meron siguro, pero yung pamimigay ng ayuda. Simple lang naman yung AIX, di ba? Ito yung pinamimigay ng DSWD pag may mga baha, bagyo, di ba? Yung pinamigay sa mga driver dati, yung pumutok yung digmaan sa Middle East, galing sa AIX yun. Yun ang tulong. Nung pandemya, AIX din yung ginamit noon, yung panahon ng COVID. So, yung isang provision doon na, bawal yung politiko nandoon sa pamamahagi. Ang pakialam niya doon, hindi niya naman pera yun. So, nilagyan natin ang provision na gano'n. Tapos pangalawa, may provision din tayo doon, may kulong. Di ba? Kasi meron yung mga ilang officials ng barangay na kinukutungan. Yung kunwari 5,000, ginagawan 2,000 na lang. Di ba? So, nilagyan natin ng clause doon na may kulong. Yung parang hindi siguro naintindihan ng mga counterpart namin sa Congress. Hindi nila pinirmahan. Kaya nagalit ako, nabuisit ako. Pero naayos naman yun na late last night, na magkakaroon na lang ng bycam para doon may paliwanag. Gusto lang daw nung isa o dalawang congressman mapaliwanagan doon sa provision na yun. Pero malinaw kasi parang Alvin na ikaw ko na, congressman ka o politiko ka, mayor, governor. Bakit ka ikaw mamimigay ng ayuda? Yung pera naman ng gobyerno.
0: Hindi mo naman pera yun.
1: Sinasabi ko parang Alvin. Kasi nakaugalian na parang Alvin. Nakaugalian na yan Parang tradisyon na. Lalo sa mga probinsya para boto mo ako, ginagamit sa eleksyon, boto mo ako, yan. Tapos may nag-a-announce, ito, 5,000 galing kay mayor, kay governor, kay congressman, mali yun, hindi naman niya pera yun Di ba pera ng DSWD, yung pera ng taong bayan. So, bakit ikaw mamamahagi o bakit i-print mo yung mukha mo doon?
0: Teka muna, Senator. Ano ba ang gusto nitong mangyari? May bagong batas niyong AIX o parang magtutuloy-tuloy dapat yung AIX?
1: Institutionalization
0: na ito. Institutional.
1: Ang AIX kasi ay hindi pa talaga siya batas. Parang ang gagawin natin, four-piece yung ginawang batas, yung four-piece dati. Ngayon, ang AIX gagawin ng batas. Ibig sabihin, taon-taon na may pondo na siya. Hindi yung lalagyan na siya ng 50 million, 30 million. Mayroon talagang separate na siya na pondo at mayroon talaga siya separate na mga tao under pa rin sa DSWD. Yun ang sinasabi natin, institutionalization ng AIX. Ibig sabihin, kahit iba na yung Pangulo, kahit na ilang taon na yan, at ganyan pa rin yung pondo, hindi na babawasan, hindi na tatapyasan. So, yun ang importante, kaya natin ginagawang batas ng AIX. Tapos na, hindi siya magamit sa politika, hindi siya magamit sa mga kampanya, hindi siya magamit ng mga politiko, hindi siya nabubulsa ng mga politiko, hindi siya kinukupitan ng mga barangay officials o ng mga LGU. Yun ang purpose niyan, na pare Alvin.
0: Okay. So ngayon, ano pa nung ending dahil tapos na yung special session? May papasa pa rin yan?
1: May papasa pa rin, Alvin. Okay. Magkakaroon kami ng bycam siguro bago mag-impeachment trial. So, yung counterpart namin, yung social justice sa Kongreso at kami, mag-meeting kami, para ipaliwanag ko sa kanila. May dalawa lang daw kasi na parang hindi napaliwanagan. Pero malino kasi Maring Alvin yung provision doon na bawal ang politiko sa pamamahagi ng AIC nakalagay Section 17, Section 20, kulong ng isa hanggang anim na taon pag kinutungan mo, pag kinaltasan mo yung ayuda sa mga tao. May kulong. O pag nag-violate ka na doon kasi entablado, may kulong ka na parang less than one year. Pwede naman tayo mag-compromise pa rin, Alvin. Siguro kung hindi kulong, o suspension na lang. Mm-hmm. Suspendihin ka ng isang buwan pag nandoon ka sa pakalat-kalat karon habang nag-distribute ng AIC. Pwede naman mag-compromise pa rin, Alvin. Huwag lang yung nila pirmahan.
0: Kulong. Dapat kulong talaga, Senator. Kasi epal guy. Kulong dapat.
1: Diba? Delikado ka pala pa naging politika mo. Maraming makukulong.
0: De, pero sayang eh. Sayang nandyan eh. Nandyan na rin lang kayo. Ba't hindi pa ituloy?
1: Sa akin lang, parang Alvin, why don't you sign it? Hindi lang daw naintindihan. Siguro nga, baka busy yung congressman o maraming ginagawa. Kaya nga frustrated eh. Kung kagabi yun na-ratify na, sa kasama niyo sa zona ng Pangulo, kakayanin pa naman, may time pa naman na first week ng July, mag-meet kami. Pag pumayag, na paliwanagan na mabuti, then lulusot yun, mararatify yun, then pirman lang ng Pangulo, ma-implement na yun parang Alvin.
0: Very good.
1: Nagkaroon lang ng misunderstanding, ang paliwanag sa akin ng Congress, pasensya na Sen, na hindi lang naintindihan ng ilang kasama namin. Sabi ko, sa niya. So, pag-usapan natin sa bycam. So, ikaw na mangyayari, parang Alvin.
0: Ito, at least magandang ending, ano po. Ngayon, kahapon, maayos na, no? Malinaw na. May Senate President na talaga. Hindi naman pumunta si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Anong basa po ninyo, Senator Irwin? Wala na po, hindi na babalik yung ligalig sa Senado? Kumbaga, magiging mapayapa na yung Senado? O it's only
1: tanggap
0: a matter
1: nila,
0: of time?
1: Tanggap na nila, parang Alvin. Mm-hmm. Diba, in fact, na dumating ang tatlo sa kanila, sumipot sa kanila yung tatlo. Ibig sabihin na they have already accepted the fact na may 13 kami. And was sabi rin ni Senator Cayetano na bababa siya pag may 13. Ayun, may 13 nga si Joel Villanueva. Kaya, nung hapon, dumating siya na Senadora Lawrence, Senadora Pia, at sa Senadora which nagpapasalamat naman kami for them showing up, lalo si Senador Pia, at talagang nagkaroon ng matinding bakbakan sa interpolasyon doon sa hospital, anti-hospital detention bill. So nagpapasalamat kami na dumating sila. Sana yung mga iba pang kasama nila lumutang na rin, tumulong, magtrabaho na lang kami, pari Alvin, kasi itong ginagawa naman namin, mga batas ito para sa bayan, hindi naman para sa mga sarili namin, kundi para sa ikabubuti ng ating bayan, parang Alvin.
0: So do you expect na magiging peaceful na yung Senado moving forward, o may return of the comeback?
1: Sana trabaho na lang, parang Alvin, kasi pare-pareho naman kami sinisweldohan, di ba? Pare-pareho naman kami sinisweldohan ninyo, di ba? Kayo yung mga amo namin, nakakahiya, hiyang-hiya na. Itong naramdaman ng dalawa, si Senator Cheese at Senator Joel, base doon sa explanation nila, nahihiya na sila na di sila pumapasok, pinapasweldohan, marami na rin nagagalit. Yung mga pamilya nila, tinatanong na rin sila, mga komunidad nila. So, kaya pumasok na yung dalawa at sumama na nga sa amin eventually. Kasi gusto lang talaga ng dalawa magtrabaho eh. Habang nandun sila sa kabila, hindi sila pinapayagan magtrabaho.
0: So ngayon na kayo na po talaga ang malinaw na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ano ang plano po ninyo? Kasi nung isang araw, bago yung special session ninyo, nagpa-press conference na naman si former Congressman Michael Defensor. At siyang nagkukumpas dun at nag-lead sa mga kwentuhan ng mga dating bagman.
1: Masasabi ko lang dyan, parang Alvin, hindi naman tama yon. Mukhang lumalabag na siya sa sumatas at pwede siyang kasuhan. Ayon sa aming mga legal sa Senado, pwedeng kasuhan si dating Congressman Mike Defensor ng usurpation of authority at nagpapanggap na member ng Blue Ribbon. So bawal yun. Sana pakiusap lang muna, huwag niya nang ulitin yan, dahil kung hindi talagang magsasampa kami ng kaso laban sa kanya at marami ng kaso. Kakaharapin ni Senator ni dating Congressman Mike Defensor. Ayun nga, may marami namang issues siya doon sa nightclub niya na lang. Na-issue na kaagad siya, kanyang pamilya, tapos niya dadagdagan niya pa. So, wag na muna siguro, With regards to the Blue Ribbon Chairman na paring Alvin, maging bistigyan tayo. Pero the question is, paring Alvin, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Fine. Ayan, flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson, the ombudsman. Ay nakasuhan na nga at ongoing ang pag-iimbestiga. Because of the investigation of the Blue Ribbon under Senator Lacson before, ongoing ang investigation ngayon ng ombudsman. At ito na nga, di ba, nakasuhan si Senator Gingold. So, and several more others na... So why don't we just wait for the ombudsman? Nasa ombudsman na yung bola eh. Para bang, paring Alvin, ang bola nasa ombudsman na aagawin mo pa ngayon, kakampi mo. Mag-te, aagawin ko para ako ang sumira, ako ang mag-lay up, ako ang mag-shoot. Hindi naman namin trabaho yung paring Alvin sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon is to investigate in aid of legislation. Ngayon kung puro flood control na lang, paano naman mangyari? Yes, there's accountability, pero... The ombudsman is there. That's his job, di ba? To prosecute. Kami naman to investigate lang. Pero tingin ko kasi, ginagamit ng ilang mga kasamahan namin for grandstanding, para siraan ng ilang mga kababayan natin, ng ilang mga official natin. That's not the duty of the Blue Ribbon, paring Alvin.
0: So, okay.
1: May nagtatanong, tatawagan mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin na yan eh, di ba? Hindi naman sila sumipot. So, ano para, ano pa? Pag inimbitahan na naman, tapos pag hindi sumipot at makakasuhan mo, makukontem mo, sasabihin, sinadya talaga na para makulong. So, I don't know kung anong gusto palabasin nila. Besides, pag nagpatawag ng ang Blue Ribbon sa susunod under my watch, paring Alvin, sisiguraduhin ko na yung testigo na yung mag-aakusa, may ditch na resibo. Hindi yung turo lang siya ng turo, ngunguso niya si ganito, si ganon, si ganyan, binigyan ng ganito, ng ganon. Ang tatanong ko, susunod ko na tanong, nasaan ang resibo mo? Kung binigyan mo ng pera, nasaan? Meron ka bang katibayan na binigyan mo talaga? Madali kasi mag-akusa eh. Madali mag-akusa, tapos madaling bawiin.
0: O, so pag wala,
1: kasama na, binawi nila, di ba?
0: Wala, hindi ka pwedeng mag-testigo.

0: offer ang Blue Ribbon ngayon. Bago ko hamarap din, hingyang kita ng affidavit. Hingyang kita pag nag-aako sa kasang tao, anong resibo mo? Bigyan mo ang resibo. May pinirma ba? May litrato ka, hindi litrato lang ng harap ng bahay, litrato na inaabot mo yung kwarta doon sa tao o yun yung receive copy na nireceive niya yung pera. Pag may mapakita ka, well, fine. So, pangalawa, hindi na ako tatanggap ng mga surprise witness na, oh, meron pala tayong testigo. Nandyan na, sa biglang lumutang dito. No, can't do. Hindi po pwede yun. Bawal sa rules namin yun na bigla na. Kasi nangyari na kay Gutes eh. Siguro lumutang, biglang ngayon, di naman na mahagilap. Kailangan, yung testigo ay magpakita, magpahayag, magdala ng affidavit na may kinalaman po talaga ako.
1: Opo.
0: Senator, hindi yung bit-bit lang ng isang kasamahan namin. No, may surprise witness ako, nag-antay sa labas.
1: Opo.
0: At saka number 3, bawal na i-coach ng kung senador ang kanyang testigo. Kung testigo naman niya yun, hindi siya pwedeng tumayo doon at sasabihin niya, basahin mo ito, nasa line 54. Dapat hindi siya nakikialam. So, medyo hihigpitan natin ng konti. Ayaw natin gawing parang palengke o circus ang Blue Ribbon, paring Aldo.
1: Pero ang gusto mo bang mangyari, and correct me if I'm wrong, mag-wind down na, humagatapusin na ng Blue Ribbon.
0: Exactly.
1: Flood control.
0: Yung 14 na yan, yung 18 na basurero na yan, or I'm sorry, na bodyguard na yan, nagsumite na sila sa ombudsman affidavit nila eh. Ano pang sasabihin na? Wala naman na sinabi, sasabihin bago. May bago nga pala, inatras-atras na, binawasan nila ng mga tao, inalis nila yung mga ilang kasamahan namin dahil kasama na nila. So, tama ba naman yun? Eh, kung may bagong testigo ng sinabi si ganito, si ganon, sige, larga. Tuloy-tuloy. Pero kung pare-parehong tao, pare-parehong inaakusa, pare-parehong testigo, paulit-ulit na lang. Nandiyan na sa ombudsman yun eh. Sasabihin ko na lang, pare, Alvin, then go to the ombudsman, file the case against this person. Kukunari, yung isang tao na na-mention na nung usap, flood control dati, mami-mention na naman yun. Same banana, same case, flood control. Ibang tao lang nagsasabi. E, sasabihin ko lang, doon ka na lang pumunta sa ombudsman. Bakit kailangan pa imbestigahan na ito?
1: Sige. Senator, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Ang sa ulitin, oy, sabi ko pala ha, mapapadalas yung interview natin. Ikaw pala ang chairman ng Committee on Energy. Eh, alam mo naman ako, puro energy yung topic ko ha.
0: Kahapon ba rin, Alvin, maraming kausap ko yung aking mga lawyer, kausap natin ang ilang stakeholders. Isa nga dyan, merong nakabinbin ngayon dyan ako na batas, yung review the old regulation law.
1: Yan.
0: Re-reviewin ko yan pa rin, Alvin. Pangalawa, may pinal si Senate President Gatchalian na kung hindi man kayang i-review, dapat alam ng taong bayan kung magkano ang ganansya, kung magkano ang kita ng oil companies. Kasi hindi natin alam eh. Isa sila ng taas na dapat mag-compensate. Ika nga, dapat justifiable yung price increase niya doon sa kanyang expenses. Hindi natin alam. Bawal kasi yun eh. Doon sa old regulation law, bawal magtanong ang gobyerno kung magkano ang profit niya. Bawal. Mandakil mo yan na ipasa yung batas na bawal magtanong ang gobyerno.
1: So dapat baguhin ano. Sige, basta sabihan mo ako kung kailan yung hearing ha. At interview tayo dito.
0: Sabihan kita para mag-attend ka, para makasilip ka, mag-text mo ako kung gusto mo nga patanong sa mga yan.
1: Sige po, salamat po. Mabuhay kayo, Senator.
0: Thank you.
1: I see Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang dami palang committee nito. Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at Senate Committee on Energy. Senator Judge din sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At marami pa po siyang vice chairmanship at committee membership. Ay kami sabi ni Edison Enriquez, watching po sa YouTube, live streaming, malakas po ang program ninyo sa umaga. Ang daming commercial na pumapasok sa YouTube. May ganun pa kami. May commercial ba tayo dun sa YouTube? Ha? Meron? Ah, talaga meron? What the hell? Ay, teka muna, meron pong statement galing sa abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ngayon ay congresswoman ng Pampanga. Kasi kahapon may nabanggit si Tito Montulfo tungkol sa parang inuugnay niya si former President Gloria Macapagal Arroyo doon sa sa pag-akusa sa kanya, yung sa 18 bodyguards, ano? So, statement po ni Attorney Joseph Frianeza, na legal counsel ni former President GMA, ay basahin

0: nakamit po ng DZN and Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Amin, tinan mo to si Vince Viscocho, may pinaward. Yung mga artists, yung mga sa orkestra, bawal pala yun, yung bitbitin mo yung mga violin. Bawal yun, akala ko pwede yun. Yung iti-check-in sa aeroplano. Oo, mapapalamin mo nga ito, kausapin mo nga ito mamaya para makausap din natin yung Cebu Pacific. Kasi habang nakaupo sila, bit-bit nila yung mga violin at yung mga turotot. Oo, mahirap din yun sa take-off at landing, ha? Hindi, tsaka baka masira yun, yun ba? Kasi ang sabi dito, yung mga artist na ito, I have been around the world to compete and perform. They brought pride to our country without receiving support from my government. Hindi, pero kailangan linawin natin, Vince, kung ano yung patakaran. Kasi merong safety yun eh. Hindi, so wait. Yung camera din, yung camera ng mga cameraman, bawal din i-check-in yun eh. Kasi masisira yun pag natagtag yun. Kaya palaging hawak-hawak ng cameraman yun o nakalagay sa taas. Pero pag take off at landing lang. Kasi parang asawa niya yun eh. Hindi siya papayag. Jun Villa, magandang umaga din sa iyo. Sabi niya, salamat sa Diyos na palitan na ang toko. Sinong toko ang sinasabi mo, Jun?
2: Easy.
1: Ito si Jun, kung ano-ano sinasabi, ha? Si Jim din, ang sarap ng gising namin mga OFW, Sir Alvin. Kasi wala nang gusot sa Senado. No, pabati po si Jim Padines from Ottawa, Canada. Ayun nga itatanong natin sa guest natin, ha? Si Lopez, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Ma'am Lina Ho. Ayan, nakamonitor sa atin. Yan ang itatanong natin kay former Secretary Ronald Llamas, isang batikang political heckler. Para sa akin, political analyst. Nagkukunuri lang itong heckler pero nag-a-analisa po ito. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning!
4: Gandang umaga, Alvin. Long time no see.
1: Oo nga. Ay pala, ikaw naman palagi kitang nakikita kahit saan. Facebook, kung saan-saan ako napupunta, nandun ka. Always present ang Ronald Llamas.
4: Dinawi natin, Alvin, di ako online seller, ha? Katulad nito
1: dyan. Anyway, anong basa mo? Patapos na nga ba ang gulo? O antayin natin, babalik ulit siya? Maggugulo na naman ulit, nagpapahinga lang.
4: Well, sabi nga nung kainuman ng lolo ko, kainuman ng lolo ko si Winston Churchill. Alam mo yung sinabi niya?
1: Oh.
4: This is not yet the end. This is not even the beginning of the end, but this is rather the end of the beginning. Oh. So, kung pa to, marami pa tong kabanata. Halimbawa, today lang eh, magkabakbakan yan, yung pre-trial meeting, today. Today ba yun o bukas? So yan, mahalaga yan, no? Mahalaga yan dahil isi-set niyan yung mga pag-stipulate ng mga facts, yung sequence ng evidence, no? Yung mga schedules ng impeachment. So yan, mahalaga yan, going into the impeachment trial.
1: Mm.
4: So yan yung isang major battle sa Senado, no? Ikalawa, sa simula ng impeachment ng trial, no, sa Senado sa July 6. So bakbakan din 'yan, yung simula na 'yan. Tapos after 2 or 3 months yung mismong conviction. Pero in between, pagtatalunan diyan yung ebidensya. Paano ano kailangan aprubahan ng majority sa Senado yung mga evidence na lalabas. Halimbawa, bubuksan ba or isususpend ba yung bank secrecy laws para sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte? Bakbakan yan. Kailangan mo dyan aprubahan ng mayorya. No? So, marami pang tunggalian na mangyayari dito sa Senado. Nakakatawa nga, Alvin, dahil dito sa special session kahapon, kung di mo alam, no? Ito special session na katulad ng special session ng 2020. Mm. Yung huling special session sa speakership crisis sa House, ang issue ron ay kung sino yung magiging speaker. Dahil nagkapitukurin si Alan Peter sa speakership doon sa term extension. Kaya naglunsad ng special session yung presidente. Ngayon, after nun, ito naman kahapon. So, dalawang special session na inaalay lamang para kay Alan Peter. No? Talagang parang naulit ang kasaysayan.
1: Pero hindi pa tapos, ano? Ay, ewan ko kung anong basa mo. Mag-ganun-ganun na lang ba? Tatahimik na si former Senate President Alan Peter Cayetano o mag-antay kayo? May return of the comeback?
4: Eh, sigurado. Sigurado. No? Tama yung sabi mo. Return of the comeback yan. Lalo na, yung siya at saka yung mga kasama niya, gagantihan. Gagantihan. At malinaw naman yung position nila sa impeachment. No? So, lahat ay gagawin nila para labanan yung conviction ni Vice President Sara. At syempre, medyo lamang sila dahil ang kailangan nila, hindi yung majority. Katulad nung nangyaring bakbakan itong nakaraang 37 days sa Senado. Ang kailangan lang nila ay yung one-third. No, yun lang ang kailangan nila. Kailangan lang nila mapigilan yung 16 votes para makonvict si Sara. Kaya may kaunti silang lamang dyan sa labanan na yan. Although, syempre, depende sa ebidensya, ay malaki yung pagiging pressure dun sa minority, no? Malaki magiging pressure sa kanila para hindi i-convict si Vice President Sara. Depende yan sa ebidensya, depende yan sa pressure ng mga mamamayan pag nakita nila yung ebidensya, depende yan sa carrot and stick ng executive. Although, walang aamin na yung executive ay makikialam dito sa proseso na ito. Pero Alvin, alam naman natin na may role ang executive.
1: Of course. Pero sa palagay mo, Secretary, achievable pa rin, hindi imposible na makakuha, with the current situation, hindi imposible na makakuha ng 16 kung talagang hindi mababago yun. Kasi yun ang nakalagay sa konstitusyon, no po. Kahit medyo impossible to do, hindi siya imposible, kayang gawin, kayang i-achieve ang 16.
4: Yes, kahit kung titingnan natin ngayon, medyo uphill. Dahil kailangan mo ng 16. Eh sa ngayon nga, yung majority ay ilan? 13 lang. Diba? So, yung 13 ba ay solid yan? Solid ba yan sa usapin ng impeachment o conviction ni Vice President Sara? Hindi ka nakakasigurado. Tapos, kailangan mo ba siyang dagdagan ng at least 3? So, hindi imposible, pero uphill yung labanan para makuha yung two-thirds, no? Pero inuulit ko, depende yan doon sa ebidensya na lalabas. Kung titingnan natin yung ebidensya na initially lumabas doon sa Justice Committee sa Congress, medyo very compelling yung evidence na yan na lalabas sa Senado. Lalong-lalo na yung mga bank accounts ni Vice President Sara at kung saan ito nang galing, no? At ikalawa, yung carrot and stick. No, yung carrot and stick galing sa mamamayan na makakakita ng ebidensya na lalabas at galing sa Malacañang, sa executive.
1: Apo, no? Ibig sabihin, Sec, kung masyado namang halata at malakas naman ang ebidensya, hindi na uubra ang pagiging loyalista mo. Kasi nakakahiya naman sa taong bayan na i-acquit mo kung malakas naman at kitang-kita yung ebidensya.
4: Exacto, Alvin. No? Kung very compelling yung evidence, no, halimbawa, bilyon-bilyon yung nandun sa kanyang bank account kumpara dun sa nakalagay sa kanyang sal-in, paano nangyari yun? Tapos kung may papakita, kanino ba nang galing yung mga pera na yan na binigay sa Vice President? At makikita yung resibo sa kanyang bank account. Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na nanggaling yan sa mga drug lords, pogo lords at iba't ibang lords, may hirapan kahit yung minority not to convict. Bakit nga sa ebidensya? Baka nga lumabas kung ayaw nila i-convict, sila mismo ay involved sa ganyang klase mga anomalya. No? Na alam naman natin, maraming mga senador, halos kalahati, talagang involved sa mga anomalya.
1: Ngayon, dito sa kaso ni Senador Chiz Escudero, ang basa mo ba, sa palagay mo ba, ito ay kapalit ng kanyang pagbaliktad o ikaw na yung mag-preside dyan? Remember, may issue din siya sa pagiging presiding officer niyan no Senate President siya. Di ba sa kanya naging controversial yung fourth with? Sa kanya yun, di ba? Panahon niya.
4: Yes. Sa isang banda, parang ang pangit sa optics.
1: Oh.
4: Dahil siya yung na-identify na pumatay ng impeachment a year ago.
1: The first time, diba? Yeah.
4: Pangit ng optics, tapos siya ngayon yung presiding officer.
1: Oh.
4: Pero on the other hand, pwedeng ito yung kanyang rehabilitation. Dahil re-election siya. No? Re-election ni siya sa 2028. Ito posible yung kanyang rehabilitation dahil bagsak na bagsak siya dahil sa mga nangyari dun sa impeachment, si Mr. Fortuyn, kaso niya sa COMELEC, nilakasalang pa rin, kaso niya sa ombudsman, na posibleng maisalang sa Sandigan Bayan. So, ito yung pagiging rehabilitation niya. Kaya dapat yung pag-igihin yung pagiging presiding officer. Yun naman yung isang banda. Doon siya hahatulan eh. Oh. Ano yung kanyang conduct as presiding officer?
1: No, kompromiso ito. Compromise na ito. Sige, pupunta ako sa side mo. Ako kasi ang unang hiningi, di umano, ay Senate Presidency. Hindi naman pwedeng siya ang Senate President. So ito na lang, ano na lang, presiding officer ng impeachment court. Yun na lang yung kapalit, Secretary.
4: Yes. Kung nakatira ka sa kuweba, sasabihin mo, ay walang compromise. Hindi nangyari yung compromise na yun. Kaya baka tayo naman kasi, Alvin, nakatira tayo labas ng kuweba eh. So, natin na may mga compromises, di ba? Mm-hmm.
1: Opo.
4: Hindi natin alam yung detalye, pero meron tayong indication kung ano yung mga naging palitan, no? Para siya ay tumalon.
1: Kasi
4: no?
1: Pwede naman si Pangilinan, eh. Abogado rin naman yun. Kung tutusin, di ba? Si Pangilinan, nandun naman sa kampo na nila talaga. Pwede naman siyang piliin na mag-preside, hindi ho ba?
4: Tama, at wala naman siyang kaso.
1: Naman siyang kaso,
4: maganda siya sa optics.
1: Oh.
4: So, malamang kasama yan sa mga naging compromises.
1: Opo. But what do you think? Saan dadalhin ni Senator Chiz Escudero ang pagpipreside nitong impeachment trial?
4: Dapat dalhin niya ito where the evidence will logically lead. No? Kailangan aprubahan niya as presiding officer yung mga ebidensya, wag harangan. Di ba? Doon siya titignan ng buong bansa yung handling ng ebidensya. Yun yung primarily na magiging measurement para sa kanyang rehabilitation.
1: Okay. Mag-hi sa'yo bago tayo magbabay kasi alas 7 na eh.
2: Hello, good morning.
4: Magandang umaga po.
2: Mainit ang ulo, mainit ang ulo. Maarangkada na.
4: Magandang umaga po. Ay, Alvin, natikmang ko na yung pandesal, ha?
2: Patagal na yun.
1: Tagal na.
2: Matagal
1: ang luma na, mag-move on na kayong dalawa. Tama na yung pandesal, ha?
4: May palaman pang keso. Yung kape, 3-in-1.
1: Sanitize.
4: Hindi reklamo yun, ha? Hindi reklamo yun, ha?
1: Sek, thank you. Maraming salamat. Ha. Ang tawag partner dito kay Llamas, kasi ano na siya, Mr. Everywhere.
2: Miss, why?
1: Oh, he's everywhere.
2: Oh.
1: Thank you, Sek. Mabuhay ka. Sa ulitin.
4: Salamat.
2: Thank you.
1: Salamat. Galingan mo pa. Galingan mo pa. Thank you, thank you. Maraming salamat. Kakalaban din ni, ano, tupad, ni former Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Ah, ganyan ba? Oh.
1: Iirita siya dyan kay ano, Llamas.
2: Is the feeling neutral.
1: Eh, wala mo naman to. Ano to? Pikuntalo ka dyan. Siyang namimiko.
2: Nang-uurot pa yan.
1: Nang-uurot. Former Secretary Ronald Llamas po, isang political heckler, a.k.a. political analyst. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Thursday!
3: Good morning!
5: Sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Senator Sherwin Gadzalian nanawagan ng pagkakaisa matapos mahalal na Senate President ilang panukalang batas na aprubahan din sa special session ng Kongreso.
2: Mga komite sa Senado na italaga na sa mga miyembro ng majority block. Senador Francis Escudero, posibleng maging presiding officer sa impeachment trial.
1: DOJ giniit na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Mga tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa, iniimbestigahan.
2: Sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis itinanggi ng DILG at PNP.
1: Mga rehistradong SIM card, mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Bilang ng mga social media accounts sa bansa, tumaas din sa loob ng isang taon.
2: Amerika at Iran, nilagdaan na ang kasunduan na layong tapusin ang gera sa Middle East.
1: Estudyante sugatan, matapos saksakin ang kapwa estudyante sa Ilocos Sur.
2: Sa showbiz spotlight, anak ni Aga Mulak na si Atasha, bibida sa The Ani Batong Bakal Musical.
1: Yan pang ulo naman nagbabang ang balita ngayong Huwebes, June 18, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Formal nang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gadzalian. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session, kaya nabuo ang 13 o 13 boto. Dumalo rin sa botohan si Senator Tito Soto na nahalal na Senate President pro tempore. Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, J.V. Hercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpabot ng pagbati, no show ang Cayetano Block sa morning session nang ihalal si Gadzalian. Sa talumpati na nawagan si Gadzalian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority block.
6: Kayang iyong araw, nanawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayoraman o minorya, na magsimula tayo muli. Magkaisa sa paglilingkod at harapin ng sama-sama ang mga hamon ng ating bansa.
1: Itinanggi naman ng ilang senador mula sa mayorya na may kapalit ng pagbaliktad ni Escudero at Villanueva. Ayon kay Ejercito at Zubiri, mahal ng dalawang senador ang Senado at gusto lang nilang magtrabaho.
7: The institution was damaged. So, sa tingin ko si Joel, the former Senate President, former majority leader, siyempre, ano, iba yung love din for the institution kasi naging consolidated as leaders.
8: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho.
1: Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoryang sina Pia Cayetano, Camille Villar at Aimee Marcos.
9: May presya na sila 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules?
10: Yes.
9: What's in the constitution? When you have 13, yun lang. So, yes. Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, no problem. That's just how it is.
1: Ayon kay Senator Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senator Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang persyon o ang sesyon at regodon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Block. Nag-adjourn ang special session ng Senado bago mag-alas 6:30 kagabi.
2: Inaprobahan at inadopt ng Senado ang ilang panukala at resolusyon sa special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang ideklarang National Orchid of the Philippines, ang Waling-Waling. Gayon din ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa ilang atleta. Inadopt din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nag-convene din ang Commission on Appointments at kinumpirma ang 5 general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nagkasagutan naman sina Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano hinggil sa pag-amyenda sa ilang panukala. Sa Magna Carta of Barangay Health Workers, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit sinara na ang period of amendments kahit nakalista ang kanyang pangalan sa mga magsusulong ng amyenda. Depensa ni Ontiveros, walang senador ang nagsumite ng amyenda sa morning session na hindi dinaluhan ng Cayetano Block.
9: None may have been submitted but our name is on the list to propound amendment. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
10: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that there were...
9: I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments.
10: Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session, and I said repeatedly more than once that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments.
2: Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o AICS program. Ayon kay Tulfo, ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa provision na layong pagbawalan ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD.
11: Bakit ikaw mamimigay ng ayuda? Eh, pero naman ng gobyerno, parang tradisyon na, lalo sa mga probinsya, para, boto mo ako, ginagamit sa eleksyon, boto mo ako, yan. Tapos may nag-announce, ito, 5,000 galing kay mayor, kay governor, kay congressman, mali yun, hindi naman niya pera yun eh. Di ba pera ng DSWD, yung pera ng taong bayan. So, bakit ikaw mamamahagi? O bakit i-print mo yung mukha mo doon.
2: Nasahang tatalakayin ang panukala sa Bicameral Conference Committee.
1: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, inihalal din ang mga chairperson, vice-chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Makakasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice-chairman sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Ahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Mamumuno ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bam Aquino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang si JVR ito ang Finance Committee. Napunta kay Senate President Pro Tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Health at Women, Children and Family Relations. Pamumunuan naman ni Senador Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher and Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement Board naman ang pamumunuan ni Senador Lito Lapid.
2: Binati ng Kamara at Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. na makikipagtulungan ang Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Pero para sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi pa tapos ang gulo sa Senado dahil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: It's not yet the end. This is not even the beginning of the end, but this is rather the end of the beginning. So, kompato, marami pa tong kabanata sa simula ng impeachment ng trial, no, sa Senado sa July 6. So, bakbakan din 'yan.
2: Naniniwala naman ang ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot and academic ang inihaing petisyon ng Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado.
1: Alas 7:10, posibleng maging presiding officer si Senator Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyandahan ang majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi Pangulo ang nililitis. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer si Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero nilinaw ni Lacson na hindi kapalit ng paglipat sa mayorya ni Escudero ang pagiging presiding officer sa paglilitis na magsisimula sa July 6. Si Escudero ang isa sa limang abogado sa Senado kasama ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marculeta at Francis Pangilinan.
12: Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
10: Yes, sir.
12: Sustained, overruled. Eh, hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa body.
1: Umaasa naman ang House Prosecution Team na wala ng hadlang sa paglilitis dahil naresolba na ang mga issue sa liderato ng Senado. Ngayong araw, inaasang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference.
2: Iniimbestigahan ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng Panel of Prosecutors ang mga nangyari mula nang magpakita si De La Rosa sa Senado noong Mayo 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Hindi rin makatwiran ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Vida, tumanggi rin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-iinspeksyon ng DOJ sa Senado.
13: Tinitingnan tayo pa kanatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano? With the change in the Senate leadership, we are expecting and hoping that there will be more coordination and cooperation with the panels.
2: Ibinalik naman ng DOJ sa PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay ng naging papel ng senador sa pagtakas ni De La Rosa. Patuloy na tinutugis si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Alas 7:14 na, iginit ng DILG at Philippine National Police na wala pang official communication kaugnay ng sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating pulis. Kasunod ito ng social media post ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na nagpalabas ng ICC ng arrest warrant laban sa senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Nauna lang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na iparesto ng ICC si Bongo na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Ipinakita ng prosekusyon ang billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Iprinisinta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni na Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing documents sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto kapag walang pirma ang mga dokumento. Pero nilinaw ni Delgado na hindi nagsasagawa ng verification ang mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna nang natuklasang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda sa ilang dokumento.
1: Alas 7:16, ibinasura ng Sandigan Bayan ng hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kasong malversation ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project dyan sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng anti-graft court, nabigo si Pacanan na patunayang may mali siya o biased ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pacanan sa mga kapwa-akusado, lambuganteng si dating Congressman Zaldico. Samantala, dismayadong DPWH na naantalang pagkukumpuni at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasayos ng ospital na sinimulan noon pang 2024. Anong petsa na? Kontraktor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture ang FS Co. Builders and Supply na pag-aari ni Farida Co. na kapatid ni Zaldi Co. Inatasan ng DPWH ang kontraktor na kanselahin ang joint venture kung hindi matatapos ang proyekto ngayong buwan.
2: Patuloy ang paghahanap sa 33 nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aminado ang Office of Civil Defense na pahirapan ang paghahanap dahil sa dami ng naitalang landslide. Sa Davao Occidental, itinigil ang search operation sa lugar na pinaniniwala ang wala ng survivors mula sa mga gumuhong lupa. Nauna nang inamin ng OCD na wala ng senyales na buhay pa ang mga nawawalang posibleng natabunan ng landslide. Sa tala ng NDRRMC, 68 na ang namatay habang mahigit 1,000 ang nasugatan. Halos 30 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur.
1: Alas 7:18, pinagmumultang may-ari at kontraktor ng gumuhong itinatayong siyam na palapag na gunsali sa Angeles City, Pampanga. Sa desisyon ng DOLE, pinagpapayad ng halos 12 million pesos ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim. At may-ari naman ng Golden Years Construction na si Joel Koo. Kabilang dito mahigit 10 million pesos na multa dahil sa patuloy na operasyon sa kabila ng work stoppage order at mahigit 1 milyong piso para sa iba pang paglabag tulad ng kulang na pasahod sa mga manggagawa. Inimbisigahan din ang mga opisyal at kawanin ng DOLE Central Luzon sa posibleng kapabayaan sa pagbabantay sa proyekto. 30 namatay sa trahedya kabilang ang sanggol na nakita sa duyan sa ilalim ng gumuhong gusali.
2: Mas marami ang rehistradong SIM card kumpara sa populasyon ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa report ng Data Reportal, 137 million ang naitalang cellular mobile connection sa Pilipinas na mas mataas kumpara sa tinatayang 117 million na populasyon noong Oktubre. Lumabas din sa pag-aaral na mahigit isang SIM card kasi.
1: Ayun.
2: Oo. Ang ginagamit ng bawat Pilipino para sa iba't ibang data package na inaalok ng telecommunication company. 2022, ipinatupad ang mandatory SIM card registration na layong labanan ang mga scam at cybercrime.
1: So, yung iba dalawa, yung iba tatlo.
2: O, yung iba nagsaselling selling kasi.
1: Yung mga scammers ang daan.
2: Oo, mga bundol gang.
1: Dumami po ang mga social media accounts sa Pilipinas sa loob lang ng 1 taon. Sa report ng Data Reportal, umabot na sa halos 96 million ang social media users noong nakarang taon, na mas mataas ng 9 milyong kumpara noong 2024. Pinaniniwala ang dumami ang social media accounts dahil sa multiple accounts ng ilang users at account na ginagamit sa mga negosyo. Lumitaw din sa pag-aaral na pinakababad ang mga Pilipino sa paggamit ng social media platform na Facebook. Sa report, 1 hour and 31 minutes ang inalalaan ng mga Pilipino sa Facebook kada araw. Apa, isang oras kalahati. Nakababad ka lang dun sa Facebook. Na mas mataas lang po ng isang minuto kumpara naman sa TikTok.
2: Yeah. Pinanotaryo ba yun? Ay, bagyang bumaba ang food insecurity o kakayahang makakain ng masustansyang pagkain ng mga Pilipino nung nakaraang taon. Sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 32.6% ang food insecurity sa Pilipinas na mas mababa kumpara sa 33% noong 2023. Pinakamataas ang food insecurity sa Samoro na sinundan ng Sokcharjen at Eastern Visayas. Natuklasan din sa pag-aaral na nangungutang pa ang mga Pilipino para lang makabili ng masustansyang pagkain. Nangako naman ang DOST na palalakasin ang kabuhayan ng mga Pilipino para matugunan ang problema sa food insecurity at kahirapan sa bansa.
1: O mag-almusal na para walang food insecurity ha. Anong oras na? Nag-almusal ka na ba?
2: Di pa po.
1: Ikaw ang kasali sa food insecurity. Oh. Anong oras na?
2: Pero iba po ang insecurity ko. Ay! 7:22 na po ng umaga.
1: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: TMM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan.

0: sigurado. DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa tatlong araw na kalakalan, mahigit 9 pesos na ang bawas presyo sa diesel. Sana huwag mausog, habang 5 pesos naman ang 80 centavos sa gasolina at mahigit 10 piso na sa kerosene. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Zaldarriaga na makatutulong ang rollback para mapababa rin ang singil sa kuryente dahil maraming planta ang tumatakbo sa diesel, coal at natural gas.
2: Kumupa na yung intention doon na dahil may peace deal na, makakatawid na yung lalo yung mga nagsosupply ng LNG no, sa buong mundo kasama na Pilipinas. It'll definitely redound to lower rates pero baka lang hindi immediate.
1: Nilagdaan na ni US President Donald Trump at ang Memorandum of Understanding na layong tapusin ang giyera sa Iran. Kinumpirma rin ng Iran ang paglagda sa kasunduan sa Amerika.
3: Dumalo sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa pulong sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Russia. Nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang kalakalan bilang mga posibleng pag-angkat ng karne ng Pilipinas. Gayun din ang paghihikayat ng mas marami pang turista mula sa Russia. Posible namang talakayin sa summit ang naunang alok ng Russia na magtayo ng floating nuclear power plant na magsisilbing power supply ng Pilipinas. Samantala, itinalagang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Alas 7:26, naniniwala ang PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay si Narini Batarbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na may pananagutang kriminal sa insidente dahil questionable kung bakit sa dagat kailangang magsagawa ng training kahit malakas ang alon. Inimbisigahan din ang impormasyong may pulso pa si Adili na ma-recover sa dagat. Inamon din ang nag-resign na si Ateneo Coach Tab Baldwin na umarap sa investigasyon para mapigyang hustisya ang pamilya ng mga biktima.
4: They were aware that the current was strong. They say they were walking

0: pang-opisyal ng koponan para tutukan kung lalabas ng bansa sa gitna ng imbestigasyon.
1: Pasintabi po sa maselang balita, sugatan ang 18 anyos na estudyante matapos saksakin ng 17 anyos na kapwa estudyante sa Candon City, Ilocos Sur. Nanonood lang ang biktima na mga naglalaro ng baraha sa lamay nang tapikin sa balikat ng sospek. Gumanti ng suntok ang biktima kaya bumunot ng patalimang sospek saka sinaksak sa dibdib at balikat ang biktima. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang isinuko ng mga magulang ang menor de edad na suspect.
0: Habang buhay, nakinanselang lisensya ng lasing na criminology student na nasangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Unang kinumprunta ng suspect na sakay ng kotse ang nakasakiang truck driver sa Vergara Highway. Ilang beses pang hinampas ng suspect ang truck at hinamo ng suntukan ng driver at pahinante. Makalipas ng ilang oras, nabangga naman ang suspect ang isang SUV sa Gapan City. Kinumprunta rin ng criminology student ang driver ng SUV na nauwi sa suntukan. Nauna lang humarap sa LTO ang estudyante na umaming nakainom ng masangkot sa road rage.
1: Habang buhay din kinansela ang lisensya ng motorcycle rider na nanakit ng kapwa rider sa road rage sa Sampaloc, Maynila. Nakahinto ang biktima sa traffic light nang hampasin sa ulo ng helmet ng angkas sa motorsiklo. Matapos nito, sinuntok pa ang biktima ng mismong motorcycle rider. Bago ang pananakit, sinasabing nakagit-gitan ng biktima ang motorsiklo ng mga suspect. Nauna nang nagsampa ng reklamo ang biktima laban sa rider at angkas nito.
0: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang traffic enforcer na nagmaneho ng impounded na motorsiklo sa Cavite. Nakunang panlalarawan habang minamaneho ng enforcer ang motorsiklo at walang suot na helmet. Pinasusuko rin ang lisensya ng traffic enforcer para masuspindi ng 10 araw habang isinasagawa ang imbestigasyon.
1: Sa Muntinlupa City, patay ang lalaking nagwawala matapos mabaril ng mga pulis sa barangay Putatan. Rumesponde ang mga pulis nang makatanggap ng sumbong sa lalaking nambabato sa kalsada. Binato ng suspect ang pulis mobile kaya nabasag ang salamin at nasugatan sa ulo ang isang pulis. Sumugod din ang suspect na may dalang ice pick kaya pinaputukan ng mga pulis. Dead on arrival sa ospital ang hindi pa nakikilalang suspect.
0: Sa Maynila, 5 na aresto sa pagbibenta ng mga expired na produkto sa Quiapo. Naaktuhan pa ang mga suspect habang nagbibenta ng expired na palaman ng tinapay, bottles of drinks, keso at noodles. Partner, ano nila ito nire-repack? Hindi mo na alam ngayon kung anong ano yung expiration date. Correct. Kasi nire-repack nila, tinitingi.
1: Pinalitan na.
0: Kaya nga. Hindi naman pinalitan. Ibig sabihin wala na.
1: Nawala.
0: Nasamsam din ang 3 tampering machines na ginagamit para mapeke ang expiration date ng mga produkto. Tama ka nga. Tinatamper. Natuklas ang kinakalawang na ang mga lata habang expired na mga instant noodles noong pang nakaraang taon. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Al De La Torre, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida ang isa pang anak ni Aga Mulak na si Atasha sa musical na Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Movie Musical. Nakabase ang production sa mga kanta ng bandang Hotdog tulad ng Manila, First Love at

0: Maraming maraming salamat kay Ganiel Krishnan. Hindi, pero wala namang problema dun yung mga bilyas. Parang ang trabaho nila, sayaw.
1: Sayaw lang talaga.
0: The more na, more na maraming nasayaw sa'yo.
1: Mahaba yung ticket mo.
0: Yes. Kasi sabihin, may bayad yung ticket.
1: Correct. So, ibig din sabihin, masipag ka. Yes. Wala kang kapaguran sa pagsasayaw.
0: Or magaling kang sumayaw.
1: Yeah, kaya gusto kang kunin.
0: Nakakawili kang isayaw.
1: Oo. Oh. Ikaw ba marunong magsayaw?
0: Konti.
1: Ako hindi. Ayoko.
0: Marunong akong mag, ano partner, chacha. Oh, marunong ka ba mag-chacha?
1: Hindi.
0: Ano ka ba? Marunong ako mag-boogie.
1: Ay, hindi lalo. Oh. Kaya nga sinipa ako ni Belt Stars and ano nga yun.
0: Belt Star Dancer.
1: Yan, hindi ako nakapasa.
0: Yung mga feathers ka dati. Feathers. Yung mga tayo parang may feathers na may ano eh.
1: Oo, kaya ang sakit ng kalooban ko kasi ang taas-taas ng feather na pinagawa ko. So baka ako na jeep na sira. Pagdating ko sa audition, hindi ka pwede.
0: Oh, lots.
1: Luz Valdez.
0: Yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigoria.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas
0: Energy Energy!
3: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: sigurado. DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning.
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
2: Gising Pilipinas.
3: Morning. Sabi ni Atty. Chris Bendijo, good morning po ha. Parang ballroom ang PE mo sa Lasal. Boss, ano ibig sabihin?
4: Ballroom dancing.
3: O, wala nga akong Lasal, oh.
4: Oo nga.
3: O, ito, hindi ko malalasin yung ibigay sa akin na Arneo.
4: Oo nga.
3: Ang mga friends ko sa Ateneo.
4: Bakit wala? Wala kang friends sa Lasal?
3: Wala eh. Walang. Hindi ako napapadpad na Laila kasi Lasal, Maynila, diba?
4: Oo, tama.
3: At saka wala naman akong ID papasok doon. Makabili kasi partner sa amin, naalala ko, nung nag-aaral pa ako sa Bacolod, sa mabibili mo yung mga ganito sa bookstore.
4: Correct.
3: I don't know sa inyo sa Poveda, ay sa, sorry, sa Miriam, may bookstore kaya, diba? Yung mga notebooks, dictionary,
4: lahat,
3: mga paper. May mga ganyan.
4: Mga stickers.
3: Mga ganyan. Ay, hindi man ako nakakapasok sa Lasal Green Hills.
4: Uh-oh.
3: O di kaya sa Lasal Taft. Sa Binil siguro meron din. Ano?
4: Meron.
3: Oh, di ba? Yung mga friendship ko dyan, ha? Mm-hmm. Bilan nyo nga akong bayaran ko kayo ng cap ng Lasal. O, kasi nakakaya. Baka sabihin, nagkukunwari kang taga Ateneo, hindi ka ma-Atenista.
4: Oo. Hindi naman. Pagbibigay pugay naman yan sa lahat ng ating mga universidad.
3: Alam mo naman, hindi ako taga Ateneo.
4: Okay lang yan kung hindi po kayo taga Ateneo or sa Luzon. O basta kung nag-aaral kayo na mabuti at hindi po kayo saksakan ng saksakan. Pwede na naman yung mga batang saksakan ng saksakan.
3: Grabe, violent yan. Maganda umaga muna kay Raf Rosales. Binapabati si Rex Pilarta, ang kanyang tennis idol. Okay. Sige, pwede naman ka.
4: Master Amadeo sa Amerika, merong nightclub doon na temang dekada 70. Sa Pilipinas, merong 727 Diner. Temang dekada 50.
3: So, saan yun? Alam mo yun, partner? 727 Diner daw?
4: 727? Ano yun? Master Amadeo. Talaga mga inabutan yun ni Gus Amelgas ito eh, no?
3: Partner, break muna tayo. Dahil nandiyan si Sir Alex. Alexander Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing, Product Development, and Sales Cluster po ng Pag-ibig Fund. May good news ang Pag-ibig Fund.
4: Ay, ano yan?
3: Kung nangangailan po kayo ng pera, may panibagong loan program.
4: Ala?
3: Hindi ito sobrang laki eh.
4: Oo.
3: Pero kahit pa pala makakatulong.
4: Makakapantawid.
3: Oo, si Alex na yung magkikwento sa atin. Paano yung Alex, anong klaseng programa yan? Anong tawag sa bagong programa ninyo, yung loan facility? Magandang umaga sa'yo.
4: Good morning.
5: Good morning. Kasamang Alvin at Ma'am Doris at sa lahat ng nakikinig sa inyo. Maganda umaga po.
3: Opo. Anong tawag sa produkto?
5: Safe po, safe. Program. Ito po yung dagli ang financial assistance by way of a loan ng Pag-ibig Fund para po sa mga miyembro ng Pag-ibig na nangangailangan po ng pantawid sa mga isyong financial nila ngayong mga panahon na ito kasama ng Alvin.
3: Yung SAFE is an acronym, Alex, no? SAFE is an acronym. Ano ba ibig sabihin nun? SAFE as...
5: Well, basically, it's our plan. Sabi namin, para mas madaling pakinggan, mas madaling maging catchy siya, safe na po ang pinangalan namin sa ating programang ito.
3: Uh-oh.
5: Ito po yung nagkatahalaga ng 10,000 piso. Para rin po siyang multi-purpose loan o cash loan. Ito lang po ay ginawa namin mabilisan, daglian. Ang pagpa-file po nito ay online. Lahat po ng miyembro na merong 12 monthly contributions ay entitled po dito. At hindi po katulad ng calamity loan na area specific o based sa residensya. Ito po ay pangkahalatan. Buong Pilipinas po, maaari pong mag-books po ito sa ating mga miyembro.
4: At saka pwede kahit anong pwedeng pangangailangan, pwede mong i-loan dyan?
5: Wala, hindi na po namin tatanungin. Basta ito po ay tulong pinansyal, whether ikaw ay nasa isang calamity area or hindi. Tamang-tama po ito, lalong-lalo na nangyari. By the way, ito po kasi yung yung ginawa natin na tulong dahil dun sa Middle East crisis. Ano? At tamang-tama naman, nagkaroon din po ng isang suliranin dyan sa mga kapatid natin sa Mindanao. So ito ay open din po sa kanila.
3: Paano pag may utang ka pa, Alex?
5: Maski merong kang existing loan, basta

0: put pa rin sa not more than 90% yung pang total na contributions, ano. Halimbawa, meron kang existing MPL loan. Pwede ka mag-safe loan, baka hindi nabuo yung 10, o kaya may calamity loan ka, baka hindi nabuo yung 10, basta hindi lalagpas ang 90% ng iyong total contribution.
1: Pero may nakalagay kasi, hindi, may nakalagay kasi doon sa kanilang mechanics na 90% ng iyong nahulog or 10,000, whichever is lower. So which means... Tama. Which means hanggang 10,000 lang talaga. Ang pinaka-todo mong mauutang sa programa nito, 10. Tama?
0: Opo, opo. Tama po. Tapos, as you build up your contributions uli, pwede ka pa uling mag-MPL. Basta meron ka na, naka-build up ka na ng panibagong contribution.
2: Ay, Alex, pakibigyan lang ako ng ideya. Partner, hindi ko rin kasi alam. Kasi hindi pa ako nakautang ng mga ganyan eh. Pagka ganyan, ang utang ka, 10,000. Magkano ang bayad na ibibigay mo?
3: Yung kaltas.
0: Okay, around 400 pesos a month. So, kwansa, mababang-mababa sa kasamang Doris. So, meron kang choice between 2 or 3 years mo babayaran. Sa mga panahong ganito, yung 10,000 po, katulad ng nabanggit ko, pantawid gutom yan, mga dagli ang pangangailangan. At dahil mababa po yung interest niya, madali pong, hindi po masyado magiging mabigat dun sa ating mga membro. Utang sila sa loan sharks o sa iba pa man, dito na po sa Pag-ibig Fund.
1: Parang ang daming pera ng Pag-ibig Fund, pautang ng pautang. Ah.
2: Mabuti naman.
1: Alex?
0: Alam niyo naman po na nakatutok po sa pangangailangan ng mga miyembro natin ang Pag-ibig Fund. Kaya ginagawa po natin ito dahil kaya po natin, maganda po yung ating financial standing. Kaya ito po ay on top of the existing programs ng Pag-ibig. Kung matatandaan niyo, tinaas na rin namin yung cap ng housing loan from 6 million to 10 million. So kaya, Alvin, in fact, initially magtatabi tayo ng 30 bilyon para sa program ito, safe program natin.
1: Magkano, sorry, naputol, magkano yung ilalaan?
0: 30 billion
1: pesos yung allotted project. Ayun, nag-message si Jacasinto, ang ibig sabihin daw ng safe, special assistance for financial emergency.
2: Oh.
1: Well, para mas maiksi at mas simple, safe.
2: Oh.
1: Yan, okay. So,
0: Alex,
1: imbitahin mo nga sila, yes. Alex, paano mag-avail niyan? No need to go to any branch, online yan, hindi ba? Go ahead.
0: Online po, kahit wala pa kayong virtual app, punta lang po sa website ng Pag-ibig, i-upload nyo lang po yung inyong mga, yung ID, for example, and also yung inyong loyalty card details at o kaya naman ay land bank cash card. Kasi doon na rin po namin i-disburse, diretso na po sa ATM ng mga miyembro natin. Hindi na po nila kailangan magpunta sa branches kasama ng Alvin.
1: And how soon ang release ng proceeds kapag approved?
0: As fast as 1 day hanggang 2 days, Alvin. Basta kumpleto yung details na may bigay na ma-upload online.
2: Ayun. Basta walang pahirapan sa pag-apply ha. Online na nga yan. Kaya lang sinabi nga niya, dapat i-attach yung mga kung ano man ang ID. Kaya lang baka kung ano-ano ID ang hingin at hingin ang yearbook. Hindi kaya?
1: Alam mo, Bureau of Immigration.
0: basta may loyalty card, yun na po yun. Yung loyalty card po kasi natin, powered po yan ng AUB at ng UB. Kung wala nun, meron naman po yung cash card, ano? As of date, marami na po sa ating miyembro yung naisuhan ng mga loyalty cards natin at cash card.
2: Ayun.
0: Hindi ako nagkakamali, around 15 million or 17 million members ay meron pong loyalty card at cash card. Ngayon, kung wala silang card naman na may upload o hindi pa nila nakakuha o kaya bago silang miyembro, pwede po silang magtungo sa branches para makakuha po nung cash card natin.
1: Very good. Anything else that you would like to add, Alex, before we let you go? Ano pang gusto mong sabihin sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund?
0: Yun lang po. Maging tapat sa Pag-ibig. Continue your membership. Continue with your contributions dahil sa Pag-ibig po. As long as you are active, as long as tapat ka, yung responsibilidad. Marami pong mga binipisyong may matatamasa yung ating mga miyembro. At isa po itong safe loan.

0: program. Ito okay. po ay para sa kanila.
1: Sige, maraming salamat. Ha? Pakiregards mo na lang kami kay Manang, ha? Thank you.
2: Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Alex. Nasa po si Manang.
1: Opo, opo. Okay, pakiregards kami. Thank you si Alexander Alex Hilario Aguilar, ang Deputy Chief Executive po ng Pag-ibig Fund. Siyempre, mabuhay po kayo dyan, ginong Jack Jacinto Jr.
2: Hey,
1: naalala mo pa ba si Jack Partner?
2: Oo.
1: Mabait ba siya itong Jack o hindi masyado?
2: Hindi siya mabait. Napakabait. Oh, ha, Jack? Kumusta ka?
1: Si Jap din, si Jap. Hi Jap, magandang umaga sa'yo.
2: Lahat ng mga taga-pag-ibig, kahit partner, yung mga guardian nila doon, napakababait.
1: Paano sabi ng guardia?
2: Good morning. Nakaganyan. Sabi ko, ano nangyari sa dibdib mo? Hindi po, ma. Good morning sa inyo
1: very good,
2: lahat.
1: Very good, very good. Magandang umaga din kay Bev A. Sabi niya, pikon talaga si, pikon talo kay Sec Llama si Senator Edu Manzanas. But with the history of Lord Bitter Cayetano, bumay ganun ka pa, he will not be silenced, ha? Kaya don't be too complacent, who knows? Mm-hmm. Okay, pwede go.
2: Si Ruby, nabasa mo na ba si Ruby?
1: Di pa po.
2: Sabi niya, magandang morning, nag-end na po ang Senate Flix kahapon, may nagsusungit na. Pakikumusta na nga po sila sa Senate, ma'am.
1: Actually, hindi ko maintindihan kung ba't nagsusungit nga si Senator Pia.
2: Mukhang lang.
1: What is the point? Pwede mo namang maayos na sabihin na, Madam Sponsor, I think we should amend this. Di ba pwedeng ganun? Hindi yung parang pabargas na parang taray.
2: Lalo siyang
1: na-adjit
2: siya. Kasi ang sagot lang ni Risa, yes. Gumaganyan lang si Risa Ontiveros. Lalong na-adjit. Lalong nanggigil ang lola ko. At meron pa sumunod, partner. Mm. Si Lauren Legardia naman. Pinalata ng media. Hindi ko alam dito. Linga kayo. Mag-usap-usap lang tayo. Mare-resolve natin yan.
1: 13, di ba? Common sense, di ba?
2: Common sense. Sa house naman.
3: Easy.
2: Sa house naman ang nagbratinela. Yung anak ng Pangulo, si Sandro Marcos. Tinanong siya, na-verify mo ba? Kung hindi mo na-verify, huwag mong itatanong sa
1: akin. Ayong reporter ba yun? Yung sinopla yung reporter?
2: Sinopla. Oka naman, may poet siya. Kung meron mga ganong akusasyon, verify mo ba?
1: Pero kung ikaw naman reporter, okay lang yan kasi parte ng trabaho mo yan eh.
2: Hindi, tsaka kung ako yung reporter na nagtanong na hindi ko binerify, kaya nga po tayo andito, di po ba? Kayo po yung tao na makakapag-verify ng todo-todo. Ganun.
1: Sabi ni Kat, good morning po, watching from South Triangle, QC. Ang layo ah.
2: Isang kembot lang yan.
1: Dito mismo sa barangay natin, been a viewer since SRO day. Thank you, Kat. Jeffrey Mangay ng barangay Pagsawitan. Good morning. Richard Merck pala, sabi ni Richard. May papano naman ako. Hindi pa rin siya nababati. Grace ng video employees, mga naumaga sa'yo. Si Donnie Santiago, sa dami ng pakulo, mapapalitan din pala siya. Wag na mga name calling, Donnie. Wag talaga. Oh,
2: move on na tayo sa mga ganyan.
1: Go.
2: Richard Merck, gusto mo bang batiin ka namin lagi?
1: Oh.
2: At gusto mo bang mapasa...
1: Congresswoman Janet Garin.
2: Oo. Kasi nakaka-confuse ako dun eh. Sharon at saka Janet.
1: Secretary naman yun.
2: Oo.
1: Sister-in-law sila, partner.
2: Ayun.
1: Go. Mm-hmm.
2: Joseph Moya, good morning. Salamat naman at natapos na ang problema sa Senado. Bumaba na ang dollar at pababa na rin ang krudo. Sana naman ay magtuloy-tuloy na matapos ang mga problema natin. Hari nawa, amen.
1: Sustained naman po eh, first 3 days. So 2 more days ang antay natin. Feeling ko masusustain naman hanggang Biyernes, na rollback po tayo next
2: week. Dapat cross our fingers.
1: Correct,
2: yan.
1: Si Vian Avellanosa, magandang umaga sa iyo. At si Ann Bustamante Calomarde, at si Boss Deo Jeronimo, at si Attorney Albert Agra. O yan, ang dami, partner ko.
2: Sarah C, nag-energy sa iyo, partner. Ramji, magandang morning from Ramji ng Naga City, Bicol Region. Oy, Oragon. Lorena Pascual, hello, Sir Alvin. Pagbati sa buong production team at sa bumubuo ng DZMM Teleradio. Thank you.
1: Si Chris Igasano, ganun din si Vince Viscocho. Partner, yung fina-forward, yung binanggit ko kanina, sabi ko baka pwedeng ma-interview. Yung tungkol sa mga equipment, kinikwento ko dun sa atin, ang mga news team, ang equipment, hindi yan papayag na ilagay sa check-in. Ay, yung mga hindi, camera, hindi yung pwede. Pwede. Oh, ay, yung battery ba? Ay, parang nakita, may photos yung pinadala, yung mga turutot, yung mga violin.
2: Oo.
1: Ayun, bit-bit-bit-bit na mga artists sa upuan.
2: Oh.
1: Na aeroplano.
2: Ah, talaga?
1: Eh, delikado din yun, partner, pag bit-bit-bit-bit mo yung ganun, di ba?
2: Kaya nga, mahirap.
1: Ayan, oo, oh, bit-bit ng babae yung violin.
2: Oo.
1: Oh. Yung isa may ano ba ito? Trumpet ba ito? Oo, ba, hindi violin din ata. Uh-oh. Ano ba tawag mo dyan sa parang malaking violin, partner?
2: Trotot.
1: Hindi! Oo, yung parang string. Yung, di ba yung violin, yung maliit yung parang ginaganon yun. Ning-ning-ning, ganon-ganon. Ano yung malaki?
2: Paano? Baho.
1: O, baho.
2: Baho. Demasin look to, ha?
1: Ano sa English yun?
2: Bass? Bass?
1: Bass?
2: Oo, parang gano'n.
1: Hindi natin alam, ano? Pero, cello?
2: Hindi.
1: Cello Villaluna to, di ba?
2: O, cello Villaluna. Ba't hindi ka na lang paparamdam sa akin?
1: Hindi ba yun? Philippine Airlines, hindi. Cebu Pacific daw ito.
2: So, ano ang patakaran? Bawal o hindi?
1: Yun na nga yung tanong ko nga. Sabi ko kay Camille, kausapin nga niya. May mga photos naman eh. Check mo yun sa ano partner. Sa Philharmonic.
2: Ay,
1: hindi pala. Ano ba ito?
2: Dati ako miyembro niyan eh.
1: Nang alin? Hindi pala Philharmonic. Sorry. Manila Symphony Orchestra.
2: Oo, ako ang soloista. Sinipa na naman.
1: Akala ko ikaw yung... Di ba? Gusto kong role din yung gumaganong-ganon eh.
2: Si Maestro.
1: Yung conductor.
2: Conductor ng bus. Si Carmina ang kausapin. Kung Cebu Pacific pala yan.
1: Oo nga.
2: Villaruelto, ha?
1: Tayo. Hindi, para lang malinaw.
2: Oo, kasi yung mga equipment ng mga taga-news, yan talaga ay walang question. Hindi mo maila i-check in yan dahil masisira. May mga airports tayo nakikita, di ba? Yung mga behind the scenes na tinatawag, mga hidden camera, kung paano nila i-handle sa cargo, yung mga, anong tawag doon? Mga maleta.
1: Hinahagis.
2: Hinahagis talaga. Talaga, galit na galit.
1: Hindi, may lesson naman doon dahil pag ikaw naman ngayon ang nalagay sa ganyan, alam mo na.
2: Oo.
1: Di ba? Diba, may kailangan kang bit-bitin na equipment. Pwede mo ba yung i-check-in o dapat hawakan mo yan? Or pwede ba yan in the first place? Kasi may mga bagay na hindi nyo po pwedeng dalhin sa aeroplano.
2: Correct.
1: O, maganda mga, din yan, di ba?
2: Ang mga baril, ang mga kutsilyo, kung gusto nyo talagang dalhin, ilalagay nyo. May special na lugar, partner, di ba?
1: Yung doon mo
2: na... I-check-in mo doon sa lugar na yun. Tapos doon mo rin kukunin pag baba ng aeroplano.
1: Hindi yung porke may ano ka, halimbawa naghiwa-hiwa ka doon habang may flight tayo. Jing Zubido! And the best supporting actress goes to...
2: Uh-huh.
1: May ganun ka pa, Jing. Ha? Natin, sabi ni Dr. Angelo Libroho, Viola? Viola.
2: Viola.
1: Viola.
2: Viola.
1: Ang bigas. Viola. Viola. Kasi may artista sa Hollywood, di ba? Si Viola. Viola.
2: Naman.
1: Ito, Viola. Viola or cello daw, sabi niya. Hindi ko nga alam kung anong tawag dun. Mm-hmm. Anyway, pakawa na lang ni Camille bukas para maalaman natin ano bang nangyari. Plus yung Cebu Pacific. At tawag mo si Carmina ang papa-interview yan. Gobernador.
2: Si Nicole Marayna Aga, Ma'am Doris, Sir Alvin at Gising Fam. From Francis Padilla at Mama Edna Padilla watching from Ginobatan, Albay. Oy, may mga kamag-anak ako dyan sa Ginobatan.

0: Ang masarap kasi sa albay, laing.
1: Laing.
0: Hindi yung puro lang pabati ng pabati, wala namang laing. Ba't ka natawa?
1: Naalala kong bigla si congressman.
0: Ay oo, sumalangit na wa. Pero ang masarap din, yung kay Senator Laila. Ay, si kay Congresswoman
1: Laila. Ay, Congresswoman Laila.
0: Sarap talaga. Iba talaga magluto pag Bicolano.
1: Oo, yaman din lamang, Ma'am Laila. Eh, maayos na dyan sa Senado at wala naman kayong session. Oh. Eh, pagluto nyo naman ka.
0: Sabi ni Paul Bea, sa oversized baggage, minsan po nilalagay, sir, parang may fragile and special handling tag. Ah, hindi, tatanungin ka kasi kung may babasagin. No?
1: Oo, kasi ano pagka ganyan, nasira no? po yun, pwedeng maging liability ng airline. Kaya kailangan malinaw.
0: Eh, pero kung hindi mo diniklara, ikasalanan mo.
1: Ayun na nga. Kaya nga, malinaw dapat ang batas, ang kaya inyong polisiya.
0: Ayun ako, paano niabot si Garin?
1: Eh, teka lang.
0: 1.5 minutes na lang.
1: Okay. O kaya nga, ito na
0: sa inyo na lang, ikaw na kumuha kay Garin.
1: Ipasok natin. Paano kung ang kailangan kong dalhin, ang instrumento ko,
0: oo,
1: ay baby grand.
0: Ano yung baby?
1: Piano.
0: Mag-hire ka ng sarili mo. I-charter mo ang aeroplano ng Cebu Pacific o ng PAL. O kung ganyan kalaki yung bibit-bitin mo. Partner, ano yan ha? Nangyayari yan, yung mga big celebrities.
1: Ay, oo.
0: May eccentricities.
1: Correct, correct.
0: Ay, may pera sila eh.
1: Tama.
0: O, sabi niya, gusto.
1: Okay. Kumbaga, ay service animal ko to.
0: Anak ko. Ay, nako, Pinky Salvador. Oh, yan. You always, yan ang gusto niyo, ang puro kalokohan, ha? Kaya pinagdarasal niyo palagi na walang guest. Kasi pag walang guest, puro daldalan. Ay, nako.
1: Eh,
0: good morning, Sir Alvin. Magkano po kayo? 3 years.
1: Oh, yung monthly 3 years ang naalala ko.
0: Monthly payments could be as low as 308. For a 10,000 loan.
1: O, ikaw naman pala, nasa iyo yung impormasyon, bakit ako sinisisi mo?
0: Eh, hindi mo kasi tinanong.
1: Hindi, hanggang doon lang ako sa magkano ba ang kaltas.
0: Eh, napaka-mitikuloso pa naman tong Raf. Nakakahiya naman sa kanya.
2: Bakit kinumustan nyo ba kami?
0: Ayan,
2: sinasabi. Common sense, di ba?
0: Common sense, ha? I like the word, ha? Sino nagsabi ng common sense?
3: Si Senator Pia.
0: Ayun nga pala, tama-tama nandito siya. Hindi ko kasi mag-gets. Anong beef? Anong punto niya? Bakit siya nang gagawin? Ano bang gusto niya mangyari? Natanggalin yung promissory note? Please explain. Ano bang, ba't siya mainit ang ulo?
3: Hindi ko nga alam.
0: O ba't siya lang siya nagbabratinila lang sa
3: dinke? Hindi pa sabi nga ni Senator Risa, nag-a-amend tayo pero parang wala namang papel para masundan sana niya kung ano yung... Kasi hindi, ito yung hindi, ano to. Ang pinag-uusapan nila dito, di ba? Hospital detention.
0: Yes.
3: Tapos, ang sinasabi, wala na dapat promissory note. Kaya sinasabi ni Sen. Pia, hindi, meron pang promissory note. Nakasulat dito eh. Sabi ni Senator Risa, nagkaka-conflict lang dun sa pangalan. Pero hindi na promissory yun. Mga guarantee.